0: Iga, kamatay ni mo, butangan po gag. Alangit ka, charla.
1: Alang niya. Eh, tawa na nga ng oras. Sige ha, ato balikan. Upang pa na ito para gisgot mga katropa. Relax sa kamarya. Siyempre, kinigabahin, hiyatong ka ninyo. Santo Plus ko, dato sa panutso ng The Secret of Health. At makauban mismo ang itong President CEO, Doc Rebel Lito Oy.

0: Tunix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The secret of health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
3: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan danini. Sa kadagang kape nga ako natilawa, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliyo na to ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: I kinda like you.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
7: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
8: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
9: XFM.
8: Exciting.
10: 95.9 XFM Jensen.
11: XFM.
12: Exciting.
13: Bullseye.

0: in the morning.
1: Bullseye!
0: Siyempre, ikaw bang gapo niya, katropang Roel Dumantay? Hello? O katropang Christy Gaspinibay?
2: Na ko yung nakita ba nga nakapa-kwan? Huh? Change password o gahapon mo na yun.
1: Okay.
2: Ay! Kabalo lang mo sa kalisod. Kanagong kanang nabalaka na ka kay na kay gina-expect nga interviewon karon si Manaha. Ha. O bigla na kurap yung Facebook.
1: Okay.
2: Si Jalal na ito, si MP. Nag-okay na ba ito siya?
0: Sige lang.
2: Sige lang, kasi makontakt na ito.
0: Mga General! Excited na sa Tuna Festival!
2: Ay!
0: 2026! Tuna Festival 2026! Wala, taksi Joey, Concepcion. Atong tuwa-tuwa na balita! Katropang! Philip Olegario!
3: Live report! Live report!
0: Ay, wow!
2: Lahat eh.
0: Tunang-tuna ka dyan.
2: Ikaw na ginte.
4: Katropa Romelo, katropa Chris, so good na yun ang pipila ka mga activities.
0: Pili ba yan ka na lang? Pili ba yan sa iyo sa Coke?
4: Ah, wala man o ang ato ang ano lang. Ganun na amang gudigudo.
0: Okay na. Go ahead.
4: Oo. Kay lagi katropang Romelo, katropang Chris, tungod kay gisug na ang pipila ka mga activities para sa Tuna Festival 2026. Katropang Romelo, nahimong excited na noon ang mga taga-general labi na sa opening ipahit nga may tabo sa September 1 ni nga 2026. Pero ay tapaman nga i-open gyud ang formal ang 2026 nga Tuna Festival sa General Santos City ato sa bisitahon ang flea market din hikaron sa Plaza General sa Oval Plaza rather katropang Romelo katropang Chris kun diin makita nimo nga daghan na gyud og mga stalls og mga booth katropang Romelo
0: kala lang kay sayo pasarado pa sila.
4: Yes, sayo pa kay sila katropa Ruel. Sayo pa kay ta para pangabrini sila pero around 4 p.m. hangtod mga lawon. Oo, hangtod ng mga lawon, abri na ni mga booth katropang Ruel. Lain-lain gyud ang lamian nga pagkaong mapalit dinhi sa Oval Plaza. Apil na usab ang mga non-food nga mapalit katropang Ruel o katropang Chris. Abat ni taga may kato ipakita dito dapita. Dinhi nga area, maulay mga pagkaunan.
0: Maulay ang straight sa ano? Straight sa katong kinatukod nga stage?
4: Yes. So,
0: okay.
4: Mga food ni sila dere nga establishments. Pero kumuli ko kadring dapita katropang Ruel kini may semento dinhi lain usab nga mga food installment ang makita nimo dinhi nya kani sila mga puros mga sweet corners mga beverages mga kape mga tamis nga pagkaon diri katropang Ruel pero kumuadto kadiri muli ko ka na gusto gyud ka manihapon diri sa may Plaza General sa Oval Plaza rather dinhi ang area katropang Ruel dinhi ang mga sugba-sugba dinhi ang mga kining pang miligyon, pang sisig, mga lechon.
0: Nalagay stage niya, so na performance niya kanagabi eh.
4: Yes, may mga performance katropang Roel o katropang Chris niya. Kato ni aging Domingo, nag-open formally ang free market din sa Oval Plaza. Mm-hmm. Katropang Roel niya, katropang niya kay Baluan. Katong sukad niya naglinog, 7.8 magnitude, June 8, 2026. Doon ay mga gipangbutang ang DSWD ng mga attend dinhi katropang Ruel para lagi gamiton sa pag-apod-apod. Though sumala pa man sa DSWD nga medyo human na ang paghatag nila, mga ginagmay na lang katropang Ruel o katropang Chris, nakikoordinate na sila sa mga taga, matagbarangay para nga mahatagan usab katong mga wala pagyo na kadawat or katong wala pagyo na kakuha sa ilang second batch ng mga ayuda katropang Ruel o katropang Chris sa mga labing apektado atong linog. Maunang may mga stalls gihapon o mga tent ang DSWD Region 12. May mga lingkuranan gihapon nga nakaplastar katropang Ruel. Doon na lang siya sa may tourism hub. Pero in terms of pag-apod-apod sa mga hinabang o katong mga ayuda, ginapang per barangay na lang karong ginabuhat sa DSWD katropang Ruel, katropang Chris. Particularly katong mga tawag rin, mga OFWs nga wala nakabalik sa laing area nila sa ilhang gitrabahoang nasod niya nagpabilin din hi sa Jensen. Doon ay mga nadawat kay mga ayuda gikan sa gobyerno, may mga second batch man ka tropang Ruel. Ginahimo na lang siya sa per barangay. Mao nang may makita mga tao din hi nga mga tent gihapon sa DSWD. So gawas ani ka tropang Ruel din hi nga area pa lang ni. Makita ninyo nga mga pulos mga pagkaunan ogan ang mga non-food na adere karon sa may gawas ka tropang Ruel. So kung makita nimo
0: gikan din hi sa kalye, Picas kalye.
4: Oo, kining dool na lang siya sa may covered court katropang Ruel diri sa may Oval Plaza. So kung atuwa na itong area, may lusutanan dito katropang Ruel o katropang Chris. So kung gikan ka diri nga entrance, liko lang ka, mangita ka pagkaon. So kung gusto rin mo mamalit kag mga sanina, mga ukay-ukay, usap pa mga sapatos, pwede ka mo diretso dito hangtod liko na kakatropang Ruel, hangtod dito sa may covered court na sa Oval Plaza. Dagan dito mga mapalit yung mga non-foods ng mga mapalit yung tropang Ruel. Doon na po yung mga ukay-ukay. Doon na po dito yung mapalit na mga kung nangita kag mga ati manunon ng mga pets, mga ilaga, mga isda katropang Ruel na ay mapalit din sa mga non-food. Doon na po ang nauso karon ang mga photo booth katropang Ruel o katropang Chris. Kung nagbarkada ka mo o pamilya gusto nyo mag-take o picture samtang ka mo ga-enjoy ga libot sore diri sa Oval Plaza, may mga naka-standby nga photo booth stalls din sa may Oval Plaza katropang Ruel. Pero nidilingo na ni kanindot o kabibo, pero pag abot o alas 4 sa hapon hangto sa makadlawo na katropang Ruel ang kangit-ngit din sa tong palibot mahayag gihapon tungod sa kanindot sa mga baligya o kanindot ng mga activities diri karon sa Oval Plaza.
0: Pero kung imong tanawon yun, nakasuri na kagabi eh. Unsay pinakadaghan? Coffee shop.
4: Diri. Oo, diri nga area actually mas daghan diri ka tropang Ruel kay may mga aside sa mga pagkaon gani nga pulos mga tuna, nauso na karon, napansin nato nauso karon ang mga pagkaon nga gikan bitaw sa laing nasod, mga
2: karang biryani.
4: Mga Mediterranean foods, mga gika mga nauso nga pagkaon sa Korea, sa USA ka tropang Ruel kay mga oo, mga pagka, may mga kung simple nga waffle, kato mga nauso sa US nga butangan siya mga gelato, butangan siya mga ice cream, mga ensaymada nga tinapay lang, butangan siya mga cinnamon o gusto pa niya. Dagan pa kayo mapalit, katropang Ruel.
0: Wala yung pantay, walang pang Thailand type niya.
4: Daghan yung mga
0: Thailand
4: pagkaon.
0: Thailand type na mga exotic ba?
4: Oh, mga pad thai, mga maunang uso diri karon, mga ano nga pagkaon, ana ang dating nga mapalit mo sa dalan nga mga mais, nga butangan lang siyag cheese powder ka tropang Ruel, kining butangan nag mozzarella cheese, kanang wow. Muhaba bitaw mulaba siya. Actually dagag pagkaon ka tropang Ruel, kung gusto ra gyud nimo ma-enjoy kauban ang imong pamilyag mga higala, dagan kag mapili andre ka tropang Ruel o ka tropang Chris. So wala nila sulit gyud ang mapalit nga mga pagkaon dinhi sa flea market sa Oval Plaza. Katurag yun, excited man ang tanan, ang pangutan na ang kulang na lang, kwarta na lang gid ka tropang Ruel.
0: Sige lang, 25 naman, cut off naman ni mo, so magsweldo na ka next week.
4: Yes, so oh.
0: Huwag ka na handa, katropang Philip, kanang sa non-food. Barato, mga midjas. Sa balay banggod, kaya ako mga estudyante, kaya akong pag hubos, sapatos, ilakaw-lakaw ang medyas sa saluga, di mahugaw, mga gisi.
4: Ay, ano,
0: ako, di ako mamalit ang medyas, kaya barato ra, bahala na, ilabay o pila lang kagamitan.
4: Atay. Oo, good. Actually, dagan po mga pagka-undre katropang Ruel, kung wala mo kaluto sa inyuhang panimalay, o kaya asama mo nila katropang lovely nga nawadan o metro
0: tubig. Sa tubig,
4: may kaligo, oo. Dari na lang mo mga on katropang Ruel o katropang Chris, kaya na mga bandel-bandel pang family dari mapalit. Barato ra po siya, laliman ka, ang lechon, tang 99 pesos na lang, o niya, kay duha pa ginakakanon katropang Ruel o katropang Chris. So, kung silingawa po na, may mga entertainment po din hino katropang Ruel. Katulad yon ang pahinumdum sa ato mga awtoridad gikan sa GSCPO sa lokal nga panggamanan, magbantag yon kanunay katropang Ruel o katropang Chris.
0: Correct.
4: Kay sa tibuok Tuna Festival 2026, ang Rojas Avenue o Pendaton Avenue dili na ni sila ipangsarado katropang Ruel unlike sa mga niaging Tuna Festival. Kay ang isarado na lang o i-cordon isang area sa City Hall Drive which is ang main venue sa ato ang mga activities ka tropang Roel kundi initukod usab ang main stage. So kini nga area ang sarado lang gyud is kining gikasta o sa entrance sa may tourism hub padulong diri karon sa may bag-ong building sa CSWDO sa tropang Roel.
0: Para mas pamilyar diyan sa may crown.
4: Oh, kana. Mo na lang ning dalan nga sarado pati kaning main dalan sa Oval Plaza kay may mga tolls man ka tropang Roel. Nya aduna poy kapin 200 ka mga police personnel matag adlaw ang gina-deploy gikan sa mga nagkadaiyang law enforcement agencies para nga magpatuman sa security efforts sa ato ang kapulisan ka tropang Roel. Bisan karon mga adlaw gani hayag ka tropang Roel, may mga naka-standby gihapon nga mga police officers natog personnel para nga magbantay.
2: So sa ato pagkatropang Philip, naka-plaster na yun ang security plan sa atong GSCPO.
4: Yes, oo, katropang Roel. Last week pa katropang Chris.
0: Actually, the same naman ang ilang security ano di ay plan kay every year na may piyesta, so copy-paste na lang siguro na.
4: Yes, copy-paste siya katropang Roel, pero kanunay po
0: gina-ingon sa mga deployment na lang yun deployment na lang ang problema.
4: Kanunay mapugod ginaingon sa itong mga kapulisan nga ado na andan na gyud ang mga security efforts nga ginabuhat. Di gyapon magkumpiyansa tungod lagi aning sunod-sunod nga mga hulga nga nadawat sa mga tulunghaan nga ado na po'y niniaging simana. May mga hulga po nga nadawat sa plaza kuno nga may siba ko palayo may magpabuto daw katropang Roel o katropang Chris. Maunang bisan pa man sa pulos eskwelahan ang mga ginatarget aning mga bahad. Di gyapon magkumpiyansa sa itong mga otoridad tungod kay public area kining Oval Plaza nya ining hapon dagsaon gyud sa mga tao og mga estudyante ug pamilya.
0: Tungod ang panahon siguro mo tuo pa ko nganay nagapabuto sa Plaza General Santos. Tuo na pa katong college times pa namo
2: katong unsang klaseng pabuto na katropang Roel?
4: Unsang tuig na?
0: Mga 97 98 ana. Tulo man ang Plaza General.
2: Lagi na do lagi
0: na do. Tagad na pabuto diha dati.
2: Okay. Asang klaseng pabuto? Kay daghang klaseng pabuto ba? Fireworks?
0: Pusing, puti ang bala.
2: Tagda lang ito. Familiar si katropang Pilip na.
0: Basi diya pag gano'y siguro kagibuhat, huwag kakabalo.
4: Okay. Sigani, oo. Kaya nga panahon sa tropa Roel, mag-uyab pa ako ma'am magpapaana. Wala pa ko ana nga panahon.
0: Okay, basi diya na buhat ang imo ang isuon. Okay.
4: O, karo katropa Roel, mingaw pa man yun, no? Dapat lang yun, doon na yung security efforts or forces kay para mabantayan ni mga booth. Kaya doon nakasarado siya. Basi may mga dautan po nga musulod. Katropa Roel, ya, karo mga higayon na, dili makayo perting inita ang nasinati ang panahon din sa Dakbayan. Maunang doon na gyapo yung mga nag-exercise katropa Roel din sa may Oval Plaza. Busa, nanawagan na to lokal nga panggamhanan sa pagsaulog sa Tuna Festival 2026 nga makihiusa og makiselebrate katropang Roel pinaagi sa pagsuporta sa mga lokal nga enterprises og mga businesses dinhi sa Dakbayan sa General Santos.
0: Kanay mo gitindugan sementado?
4: Yes, sementado siya katropang
0: Roel. Okay, ba na nag-walking?
2: Kato nang di ba, diya managibutang itong mga booth sa...
0: Gisulti na nga ganina, DSWD.
4: DSWD, dirini. Actually, mga dagko pa ni Derek katropang Roel. May mga lingkuranan po, Derek.
2: Pero nakalahiro katropang Philip ba? Walay karnibal, no?
4: Oh, kato lang yun. Walay carnival katropang Roel. In terms of ana, tunga po ang reaction sa mga tao kay uban sumala pa nila at nawala o kumbaga pinaka-porsyento ang gilaumang kalingawan para sa Tuna Festival. Kay do balik-balik lang naman yung carnival katropang Roel. Ginadagsa po ba yan sa mga tao? Kay malingaw po sila usahay ang mga dragon nga mga masakyan.
0: Oh, tika-tika raman na. Mga estudyante na may gasakay diha para tapad-tapad dahil uyab-uyab. Ang marami na ilang ginabalik-balikan kita pa ilaron. Trabaho, trabaho na ako na dati eh.
2: Dili ka makadinay.
4: Ang uban po katropang Roel mo ni ano po nasubo po tungod kay walay mga carnival katropang Roel. Ako ba ni uyon kay sumala pa mahal na gidaw ang carnival pilay entrance pa lang nimo mahal na daan. Atun sa mga rides pa mahal katropang Roel o katropang Chris pero ayon na pa man ang reaction sa mga tao naglaom ang lokal nga panggamhanan no nga mahimong malapuson ang Tuna Festival 2026 pinaagi lagi sa pagsuporta aning mga activities though ginagmay o gibawasan gyud ako ang ang bawas sa pondo nga gigahin sa lokal nga pangamhanan, pero ang kalingawan, ang suporta sa kultura o gang industriya sa tunay industry katropang Ruel o katropang Chris magbalabuod. Oo, hangtod sa hangkahanturan.
0: Ayan, alright. Salamat sa report, Katropang Pilip. O sundan na nato na siya weekend. Suroy na niya.
5: Okay.
2: Kwarta na lang ko lang.
0: Kwarta na lang ko lang.
4: Masa na ang report, gika sa patrol o ganun magpabiling healthy. Tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Pilip Olegario. X-FM News.
0: Salamat sa report, Katropang Philip Olegario.
2: Live report. Oy, sa mga gusto di aglaglaag, safety na tarong panahon na, doon na tayo kabalakan, open field po. So, tanaw na ko, mas daghan ang wadto ni Katropang Ruel kay murag
0: open siya. Open niya. Dili layo imong baktason.
2: Mudivert yun ta ba kay di ta gusto atong musulod tag building. Napagin ang truba. Amino na to sa dili, napagin na.
0: Pwede mo makapark, ayaw lang mong iluganay ha, o respeto po sa pagparking, di po mo makabara. For example, nanay ni sulod ng sakyanan diya, ayaw pagpark sa likod sa sakyanan ni mong motor, ay di po nakagawas sa, ano lang, respetuhanay lang ta, kay huwag man nag-isarado. Huwag isarado ang Rojas, huwag isarado ang Pendaton, so pwede mo makapark sa mas duol, so, mas okay siya. Mas okay siya kung yanak katropang Chris, kay usahay, di ko ganahan mula ako gabi eh. Kay parting layuwa kay sa mong parkingan.
2: Tinood yun. Napuno na panggod o mga sakyanan.
0: Nga, ang kawat ba niya? Motor rata mo, Anthony, ha? Ang kawat ba? Di ni mo ma... Siguro.
2: Actually, ako manggod na...
0: Kasi pag-Anthony mo dito, wala na yung motor. Wala, pangkani ang...
2: Di, gawas sa motor, Katropang Ruel, na yung mga pitaka ginakuot diya sa U-Box.
0: Ayun, mabutang pitaka diya sa U-Box ninyo.
2: Mali, kito ko manggod sa una. Yung nagikuan ba? Loan niya tato sa SSS, ibutang sa pitaka.
0: Wala eh, hawas. Kawan po mga ganun ang mitruans tubig ni Katropang Lamli. Kana lang.
2: Dilim daw siya daw.
0: Ang tanan na Ross, iyang mga siningan, upat ka sila dito kakwarto silang apartment, wa ang mitruans tubig.
5: Atay.
0: Usta na ka ang papapor.
2: Basig, kawatan na sila.
0: Papapor! Ano ba yung patrol? Patuhan na ninyo rito ba? Ano ba, buhatan na nag-report. Di daw sila kanto. Kaya wala yung patrol. Kaya tuwa sa mga eskulahan.
2: Basig, kawatan eh.
0: Pati... Huwag yung gila ka lang ba? Upat yun ba? Nagtapad ba? Ato ba, tanong niyo ba? Kung nagtapad ba ang mga ano? Pero sige lang. Sa itong pagbalik at tumakauban si Father Angel Benavides. May tungkol na giniining CJVA. Conditional Joint Venture Agreement. Muna, relax na mo niya. Kinigabahin, ito kaninyo, Santo Plano.

0: Gising!
1: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan! Mag-Turbo!
0: Oh, yes!
1: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
0: Mas lalakas ka pa!
2: XFM!
3: Nagsige na kaugusab-usab sa imong skincare routine apan wagi hapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick to na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3, ang bago.
5: Lahi ragit pagpamilyado na. Bawal na ang makasakit.
6: Mahong ako.
5: Naka-premium D3 pirmi.
6: Aron siguradong healthy.
5: Proud ko nga wala na ko'y sakit.
6: Sukad na premium D3 na ko.
4: Mas ipagusog, mas ipaebektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Dunay mituruk sa akong kalimutaw, sir. Kati nga unod, nga amin akong mawala na to. Tingala ko, sir, kinakana mo siya kadako. Unya, padulong bito sa tunga sa akong mata. Na ay nakasulti, nga gitiridium daw ko. Maupto, sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision Next Plus Capsule. Wala yun ko nagbahay, sir, nga ning tumardayan ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Trina ni, sa Sibalo Pantukan.
4: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
8: Zanton Plus Gold.
9: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Zanton Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
4: Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting!
0: Express Rewind. Express Rewind.
2: Start your day with the news. Keep it going with the hits.
3: XFM General Santos City.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Apa, sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini ka banti, pite? Ay, ini ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
6: X.
4: XFM.
6: FM.
5: Exciting.
6: XFM.

0: pasato mga katropa, alas 8:34 na in the morning.
1: Bullseye!
0: Siyempre, ikaw bang gapo ninyo? Katropang Roel Dumantay.
2: Huwag katropang Chris Ligas Pinibay.
1: Bullseye!
0: Kanibang hinahatog ka ninyo mga katropa sa santo na vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At ang makauban si Father Angel Benavides. Siyempre mga katropa, mahitungod na giniinihon sa bahiya stand ni Father Angel, mahitungod na giniinihon CGVA. Knowing, siyempre wala maging gusto mo babag sa joint venture agreement kay makaayon man sa katawhan. Pero nakalagi mga reaction ng ubang kay murabag wa dahimong transparent ang ilang pagpadagan o information dissemination. Pero atong siron, uunsa po ang maingon ni Father Angel may tungod din ni inubanan ang sekta po sa simbahan mga katropa. Father Angel, good morning!
3: Maayong buntag, good morning, paring Melvin, o sa imong kauban, kinsa imong kauban?
0: Katropang Ruel o katropang Chris po?
3: Katropang Chris o so, Ruel, maayong buntag kaninyong tanan, okay. O sa mga nagapamina o sa kanato karong adlawa.
0: Yeah. Mga kauban na itong Viker General Manager sa Diocese of Barbell. Father Angel, good morning. Siyempre, Father, may tungod din yung Conditional Joint Venture Agreement. Sa Socoteco 2, unsa ba yung inyong masulti mahitungod din ni Father?
3: Well, sa umpisa pa lang, nag-sulti na kita ng respeto ang proseso, ang transparency, ang common good. Pero nakita na ito nga sa umpisa pa lang daghana ang mga kapalpakan tungod kay gitago kini o tanan nga mga buta nga ginatago sa publiko. Sigurado kini may dili maayo nga katuyuan para sa atong mga katawhan, ilabi na sa mga konsumidor sang Socoteco ko kag sa atong mga kabatan-onan. Mao gani na nga ang atong simbahan uban sa mga nagkalain-laing nga grupo sa koalisyon. Kaniyong padili na mahitabo kung ang ilang gibuhat tama lang og matarong. Pero kay makita nato nga tungod kay wala nila gibuhat ang maayong proseso, gitago kini kanato unya nagsusi pa kita, nakikita kita nga dunay mga istorya nga nigawas hangtod nga tinuod jud ay dito kita nga dapat manindigan. Muna ang mga pamangkot nato, halimbawa dito na lamang sa AGMA, okay. Makita nato ang pagpangbastos gid kaayo, no? Muna ganto ako personally pag gamuman sa simbahan nga di legitimate ang gihimo nga pagperma sa kasunduan kay walay tinuod nga participation ang mga members, consumers and owners, no? Gibastos pa gyud nila ang proseso sa AGMA, wala gitugutan ang mga pangutana, palingan og microphone, walay tinuod nga pagbuto-buto, nagsinggit lang unya na humana dayon, patindog lang ang mga tao. So walay klaro nga mga guidelines, no, paano himuon ang referendum, no?
0: So ang ilang ginapalaban nga sakto man daw nilang gibuhat, agi man daw nila proseso, kung adun naman daw reklamo, pwede naman daw magpasaka sa korte, Father.
3: Mao gani na ang lisod niya. Akabalo kita sa korte, dako ang proseso, dako ang kwartang kinanglan. Part na siya sa ato ang mga struggles og karon nga may legal actions kita nga himuon. Kag nakahibalo man kita sa sistema sang aton nga judikatura nga madugay gyud kana unya ang mga may impluwensya, dako man ang ilang kanang mga impluensya man sa atong judicial system. Pero nagapati kita nga part sa atong struggle is also legal. Pero kapag kakaroon, ang panawagan ginaton nga wala na to ginakilala, ining ginatawag nila nga plebisito, kay illegitimate ang tanan nga mga pamaagi, illegal ang tanan nga mga proseso nga nila, din may mga undercurrent, under the table, may mga pagpanghatag sang bugat, may mga panghapot sa mga tao. Kag kung amoy niyang himuna, sa umpisa pa lang, dili na maayo ang proseso nga ginabuhat, can we expect nga dili kita lutuon sa sariling mantika?
0: No?
3: May ara pa sila karon nga pwedeng nga proxy voting. Amo na nga madaghan kita nga mga nagkalain-lain nga mga na-identify kag na-document nga ang mga sukot ang profile sa atong mga katawhan, ginakuha, ginalista na at the cost nga tagaan og 200, 300, grabe na. And, again, hindi na lang sa eleksyon sa barangay kapitan, hindi na lang eleksyon sa pagkamayor o probinsya ang ginakatabo natong nga vote buying, pati sa sini nga butang, no? Pagkatatlo kung basahon nato, nagawas na karon ang ilang nga joint venture agreement nga mga document. Ano ang nakabutang dito, ha? Wala mang gani sang nakabutang dito nga maghatag sila sang 10 billion nga capital expenditure para sa modernization. Ano ang nakabutang dito nga ang 70% sa distribution asset ibaligya para pambayad sa mga empleyado. Tangko ko teko to karon nga kasamtangan bilang separation or retirement benefits para mabalik sa niya ang donated capital, no?
0: So dili na father, dili day nga katong 70% ihatag to sa Sukoteco to, then that 70% nga gibayad, that's owned by the MCOs. Kay ano man na kana bang kwarta man gina sa mga MCO nga gipamalit og mga kabtangan. So kung gibaligya na, dapat mabalik na dapat dito sa MCO?
3: Ang mabudlay gani, amo na ang ginapagwa. Pero dito mismo sa dokumento.
0: Okay.
3: Wala ina na butang. Wala ina na butang. Ang nakabutang dito, ha? Nga, ang mga, ang 30%, ha? Ang 30% na share na to, pwede pa madilute sa 5% na lang.
0: So, no? Sa Paitino,
3: karoon ang appraised value ng Sukoteco to is 9.9 billion pesos. Ginpundar kini sa 49 years sa mga MCOs. Maabot ang adlaw nga sa 9.9 billion pesos nga na, 5% na lang ang panag-iyahan sa mga MCOs. Kag ang aton nga board of director dira, isa na lang. Wala, buti nga, hindi ini make over. Take over gini ni. No, ginataw naging luto kita sa aton nga sarili nga mantika. Lutong Macau, lutong lugaw, ganansyado sila. Wala sila sang ibutang nga kwarta. Kay wala nakabutang sa GBA.
0: Father, kung nagsulti sila, kung nagsulti ka nga nasa 9.9 na billion o 9 billion na lang ang ato ang asset. Kung inahampaliton ng 70%, so dapat supposedly na ay inasin ihatag sa tuwang 6.6 billion something.
3: Oo, pero wala na sa nakabutang sa GBA nga may ihatag sila. Ang ganina, ang pagpanunto sa mga katawhan, sobra na. Kita, no, makita nato na nga dako ang ilang ginagasto karon, grabe ang ilang pagbaligya sini sa mga katawhan, paggamit sa mga kapitan sa mga nagkalain-lain nga mga barangay, no, pagpanghakot sa mga tao. Tungod nakita nila nga dako ang ganansya, dako ang ilang makuha sini kung gani maka-take over na sila sa Sukoteco 2. Kag ang kaluluoy sini kita gid, no, kaaman sa pag-takeover ni sini, hindi na ini mahimo nga kooperatiba, mahimo na ini nga korporasyon. Kung may mga tax na ini nga balaydan sa gobyerno, hindi man ini sila magbayad, ipasa man nila sa aton. So, mag-expect kita in 2 to 3 years, 20 to 30% ang taas ang aton nga electric bill. Kita man sini ang mapasaan, wala man siyang negosyante nga ang tax nga ginapatong sa gobyerno, sila ang nag-ako, ginapasa ina sa mga konsumidor.
0: Correct, correct.
3: Kita sina, magbakal ka sang mantika, magbakal ka sang bugas, magbakal ka sa, magpalit ka og unsa mga imong paliton, t-shirt, whatever, ipasa ka na sa konsumidor ang mga tax.
0: Correct. Sige, tama gina. Kaya for example, sa radyo lang gani, mapatong nadaan tag percentage kung nahi makuha sa tong airtime. Kay kuhaan mo po na sa percentage sa kumbayad. Everything has a tax.
3: So, kana ang ilang mga ginaingon nga para, no, wala kita nagapamalabag. Tanta na nga modernization. Kinahanglan na to ang modernization,
0: okay,
3: sa ang Sukoteco to. Pero sa tanda pamagi, hindi sa pagpangawat, hindi sa pagpanloko, kag hindi sa pagpandaya, kag hindi sa pagsisinungaling sa mga katawhan. Kay tubra na ini, ang nagkahadlukan ako sini, mao kini, no? Nga muabot ang panahon, nga ang atong mga batan-on, mga anak ninyo, ang mga young people na to, ang mga bata na to, mauna ang mga kamulatan nila nga kung manggaranon ka, politiko ka, may kapit ka, bisan unsa nga pandaya ang imong buhaton, okay lang makalusot ka. Muna nga gapanindigan kita sa simbahan, no? Sa sini nga klase sang pangbabastos, sa sini nga harap-harapan nga pagpangawat, sa sini nga pagharap-harapan nga pagpandaya.
2: Father, Father, unsa nga ginabuhat nga lakang karon gawas ani nga inyong kampanya sa mga churches? Napa mo ilaing panglakang, I believe murag naa moy rally yata, tinud ba to?
3: Well, ginaimbitahan nato tanan-tanan nga mga katawhan, no? Tanan-tanan, pamilya. Kita tanan kay apektado man kita sini, sinugdanan pa lang ining Sukoteco sang pag-take over sa tanan nato nga mga basic services, isunod na pud ang tubig, isunod na pud ang mga internet, sinugdanan pa lang ni kung tugutan nato ni tanan ni kuhao na pakyaw na pamilya.
0: Ang ilang matubag sini Father kay ano ang mga pre-rally niyo da, makatabang ba kuno na sa pagkawagtang sa brownout? Amo man ay ginahambal.
3: Wala man kita, no? Hindi wala man kita nagabang labag sa modernization.
0: Okay.
3: Dapat lang nga tanan nato nga mga basic services, ginamodernize naton. Pero hindi sa pangbaagi, nga ginakawatan ang mga katawhan, ginadaya, ginaluko, sinungaling, kag para lang sa pipila ka pamilya.
0: Yun. Okay.
3: So sa August 29, imbitahan nato ang tanan. No? Moayara kita sang prayer rally dito sa atoang Plaza General. Moabot adto kita, magsuot kita og t-shirt nga puti, magdala kita og kandila, kag maghugpong kita, maghiusa kita sa pagpamalabag.
2: Unsa oras, Father? Unsa oras?
0: Unsa? Atong iklaro na, Father, unsa nga adlaw? Unsa nga adlaw? Unsa oras?
3: Saturday, Saturday.
0: August 29, Saturday 3 PM.
3: 3 PM kag sa tining nga plebisito, tungod kay wala kita nagatuo, wala kami nagatuo, kag hindi kita magtuo nga legitimate ang ginhimo nila nga agma, legitimate ang ilang mga ginhimo nga mga proseso, nagapanawagan man kami, i-boycott ang plebisito. I-boycott! Para dili sila makakuha sa 50 plus 1, i-boycott! Dili kita magkato! Dili na itong kilalahon nga tama ang ilang ginapahigayon nga plebisito, i-boycott nato. Dili kita muadto sa mga presento. Nga,
0: mahadlok ako. Father, nga, mao siguro nga nakahiring na sila nga i-boycott. Amo to nga lihok nga nakaroon.
2: Proxy.
0: Pangayoon tong inyong mga billing kagapapirmahong ka mo para sa proxy voting?
3: Mao gani na. Actually, ang proxy voting, 2 months ago pag ginasugdan na nila pagpangayo og mga Sukoteco bill, no? Naiara kita nga mga dokumento nga nakabalo kita nga ginagamit ang pangapipila ka mga kawani, mga sa barangay health workers nga mo'y manguha, no? Manguha o no? Mangimbita sa mga balay-balay sa pagpangayo og mga billing, no? Dili na law ay nagyug kaayo, no? Mo gani na nga kung mag-participate kita sa plebisito, may daya na gani sa mga eleksyon naton bisan na pay mga watcher kanipa. Kanipa nga sa umpisa pa lang daya na ang ilang gipalihok. So dili kita magparticipate, boycott nato, no?
2: Father, wala mo ikuan legal action kay murag I believe murag na amoy mga ebidensya, na amoy buhatong legal action para siyempre gawas anang rally at least napay paabuto ng katawhan nga kung galing na dili man magpurso ang panawagan nato, anay ikaduhang lakang sa legal option.
3: Well, daghan na kita mga kauban nga naghatag, sinugdanan pa sa wala pa ang agma, naanay mga gi-file, no, nga gi-basura ang uban, gi-kwan ang uban. Pero kita, naapod kita ipagahimuon, no? Naapod kita, no, of course, dili kita mo hunong sa pagpaabot sini sa tama nga mga ahinto sa gobyerno. Ang uban gi basura na, sige lang, pero it doesn't mean, no, nga tungod kay gi basura mag hunong na kita sa mga legal action.
0: Okay.
3: Ang pinaka importante, no, mao gani na sa pagsugod pa lang sining pagbuo sining coalition, ang ginaingon ako sa grupo, ang pinaka importante bisag lima lang kita pero nanindigan kita. Bisag wala kita'y kwarta, nanindigan kita. Kaya samtang na ay nagapanindigan sa tama, samtang na ay nagakondem sa injustisya, tag sa mga pagpamakak, buhi ang paglaom. Kag mauna ang ipakita nato. Mauna ipakita nato. Makita man nato grabe gid ang ilang mga resources. Grabe ang resources nga ginagamit nila.
0: Father, basi ihapak na po sa inyo nga grupo karon nga may arasang gapaluyo sa inyo sa amasang ginapaluyuhan kamo sang ProCDA, paluyuhan kamo sang Meralco, kung ano-ano nga mga pasangil na naman ipaabot sa inyo sina. Why may gapaluyo ba sa inyo nga lakang nga sini o why?
3: Well, ang ini nga grupo nagumpisa ni siya again sa panawagan man ako no nga mga grupo na tag ang ginklaro na mo ni anybody can join the coalition as long as respeto nila ang tatlo ka mga principles. Una, transparency.
0: Ayan.
3: Participation.
0: Mm-mm.
3: And common good.
0: Yun. Transparency, participation, and common good.
3: Oh, eh, wala man kami sa ginapanigan. Kooperatiba mana, Meralco mana, Ignite mana, wala man kami ginapanigan. Ginklaro gid na kami sa simbahan, wala kami may ginaapinan, wala kami ginaendorso nga bisag unsa. Kooperatiba, joint venture mana sa Ignite or sa Meralco, wala kami may ginaendorso diha. Ang amo alang, any of the three, whatever, o bisan magpabilin pa sa Socoteco, sa kasamtangan nga sistema, basta naakining tulo.
0: Okay.
3: No? Transparency, participation, and common good.
0: Yun.
3: At so, bisan kinsa pwede, pwede mo ba na mo? Bisan pwede. Kung politician, uban, basta klaro ni, mauni ang mga baruganan nga ginadala.
0: Okay.
3: Kahit butanan sa Socoteco.
2: Father, pila ka buok ang inyong gina-expect na mutambong karong Sabado, Pizza 29?
3: Well, ano kita sa mga 5,000. Pero kung magdaghan pa, kung tanan, mas maayo para ipakita na to. Kani manggod nga klase sang lihok, no? This is a test for us. Kaya naman, mahimo na ni siya nga manging kinaiya bisan pa sa umaabot nga mga eleksyon. Kana bang ang pagpandaya, pagsinungaling, kagkwarta, mauna ang mga pamaagi para makuha mo ang gusto mo. Mauba na ang pangutana nato, ang gusto nato nga ihatag nga kabilin sa atong mga bata o sa atong mga young people.
0: Yeah.
3: Mauba na. Ako, this is now a moral issue. It is a moral issue nga dapat manindigan.
0: Apo. Alright. Sige. Salamat kay Father. Last thing lang. Message na lang ni mo, Father. Taga-taga kay Gayanan. Message ni mo sa katawan, sa mga MCOs, and invitation ni mo sa ipahigayon nga prayer rally.
3: Para sa atong mga katawan, no? Tinuod dako ang mga paghaylo sang kwarta, kag sa mga pagpanghadlo, kag sa mga impluensya, sini mga kapitalista, kag mga politiko nga nagapaluyo sa sining pagpandaya sa ato ang Socoteco to. Ang simbahan uban sa mga nagkalain-lain pod nga mga grupo, nagbuhat og koalisyon para manindigan. Manindigan sa sini nga mga pagpandaya, pagsinungaling, pagpamalit, og labaw sa tanan, ang paglihok sa mga kapitalista na walay pagtamod sa common good, participation o transparency. Ginaingon nato lutong makaw, ginahimo nilang milking cow ang ato ang himo nilang milking cow ang akong Socoteco 2, ipasa sa ato ang takas kaayo nga bayad sa kuryente. Dako ang ilang ganansya, wala man sila sang dako nga ibubo nga investment, upubong lugaw, no? Hindi na kakita sa sariling mantika. Gi-hold up kita. So let us not put legitimacy. Dili nato kilalahon nga legitimate ining ilang ginabuhat, i-boycott nato ining plebisito. I-boycott nato kining plebisito nga ginapatawag nala para ipakita sa ila nga ang mga member, consumers and owners, ang mga katawhan diri sa Sarangani, sa General Santos City, Pulumulok og Tupi, ang atong mga batan-on makaingon, salamat na nindigan ang among mga nanay ug tatay, na nindigan ang among mga elders, wala sila nagpadala sa bakak, wala sila nagpadala sa kwarto. So i-boycott nato ang plebisito. Sa August 29, ginaimbita ko kamo. Let us join as family, let us join as community para sa isa ka prayer rally dito sa Plaza General sa Pioneer Avenue. Magkita-kita kita alas 3 sa hapon, magdala ka mo sang payo, magdala ka mo sang inyong mga kantin nga suludlan sang tubig, magdala ka mo sang inyong kandila. Again, gina-discourage na itong pagdala sa mga backpack para wala kayo kita, no? And let us also make, no, clean as you go dito sa Pioneer Avenue. Kita-kita August 29 alas 3 sa hapon.
0: Salamat.
3: Imbitahan po na ako kamo nga ugma na kami ipahigayon nga press conference sa DFCP, okay. 9 o'clock uban sa
0: Ano oras, Father?
3: 9 o'clock sa buntag, so okay. Pwede kita mag-appeal dito, no? Salamat. Okay, salamat and thank you gid sa inyong panahon man.
0: Salamat, thank you Father Angel Benavides sa ibang oras ug kayo nang God bless po, Father. Salamat.
1: Bullseye.
2: Oh, klaro na.
0: Dugi-dugi mo tawag kay Scott ug sukutikotong.
2: Lagi.
0: Ano day mga iana nga panawagan na day mga prayer rally katropang Chris. Anyway,
2: si Brother Manuel mo po diya hang statement.
0: Mm-hmm.
2: The same statement kay Father Angel. Nga manawagan lagi og rally. Wala lang to'y na-state kung unsang orasa kay Father Angel alas 3 sa hapon.
0: So ang stand gapon na mo diri ha, basi matingala mo, mag-isgo to mga pipila na kabulan, we still in our stand. Nga kung mamahimo lang, himuon yung transparent.
2: Transparent pa yun. Pareha, matatong giingon ni Padre Angel, transparency.
0: Ang gibuhat sa AGMA, actually, ako personally, wag yung kukauyon.
2: Mm.
0: Di man kung kukariya, kaya nga naman, di naman ko member consumer.
2: Mm.
0: Di man ko member consumer. So, maurag yun na. Pero still, dapat sakto itong panawagan, dapat transparency, participatory mga katropa o para sa common good. Ay para limpyo, walay mahayay pagabot sa panahon. Kay pagabot bangon sa panahon, magminahayay na punta. Mamangon na, kay inyong gano, saka ito ko rin, di ba? So dapat walay yun na, kay kita-kita naman yung tao nag-uban.
2: Mura, kaya po nag-deped good.
0: Di ba? So, ato lang, mahapsay ang tanan. Kung unsa man, ang mamahimo ng desisyon diha, inyuhan na.
2: Mm.
0: Eh, kamo may mga member diha, kami konsumante raman may, kumataas ang kurente. Ikaw raman may mo, hilang skinit.
2: Sakto itong panawagan ni Father Angel nga, baruganan mo, usi baruganan ninyo, na may kahigayunan para ipadayag na. So, gihimo nila ang kanang lakang matagaan mong chance para ipadayag inyong gibati. Nga, dili mo uyon atong nakalabay nga agma nga murag mukandak o plebisito. So, ana lang, siguro, kung tinuod galing nga naamoy pagpagkabana, what to me sa
0: ayan
2: kanang panawagan ni Father Angel.
0: August 29, 3 p.m.
2: Mm.
0: Dia mismo sa Plaza General sa may Pioneer Avenue.
2: Mm.
0: Alas 8:57, hangat oras. Babalik pa kita sa uban pa mga hisgutanan na ito, mga katropa. Pinigabahin. Siyempre, hatong ka ninyo sa Santone Plus Coffee Mix.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw?
0: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag Salzon Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Salzon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyong magkaan.
4: Salzon Plus Herbal Oil.

0: at ng mga butika nationwide.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa tour nyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
3: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibal.

0: siya sa pobre o dato.
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sigig pahatol, ang tawag na allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag na kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayon na nilagnapas mo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag na migraine.

0: oras ay.
1: Bullseye.
2: Dagan kay revelation si Father, no?
0: Oo. Kaya po siya mga revelation ay. Hugot po ng revelation mga katropa, ha? Nagpamakak magudaw mo daw.
2: Bullseye. Kami dinito ng statement ha si Father, wag ito na mo gi. May kabalo na gani kay.
0: O na nya, mga posting karon puros mga trolls na gidaw nagacomment oh. Gawas na daw mga trolls nga ana na ba? Oh. Kinsa ba di una naggamit og trolls di ay? Una yung mga dagko kay mga pangutan.
2: I-check di ay kung trolls maganda. Parawa ang mga kwan. Mga pangalan sa nag-comment. Kung legit pa rin ang pangalan.
0: Kung pare-parehabang taga-sultan ko tara. Pare-parehabang taga-Cotabato City.
2: Tarawag ko ninyo kun.
0: About yung mga trolls. Klaro, ana. Ya, katubang mag-igan nyo ka. Buhat kag dami account. Kaya sigurado gina. Trolls gina.
2: Oo, ano. Okay.
0: Ato na gibalikan gamay ang mga kaagi sa mga kabuang makalagot.
2: Alagi, kamudihan ng mga MCOs.
0: Pero kami, nakamove on nami.
2: Oo.
0: Nakamove on nami. Bahala ba giing nami nga ito mga katrupa. Basta, amo adirin, lihit mo rami nga nagpadayag sa mga impormasyon nga angay ninyong masayran nga ilang ginataguan.
2: Kana, kay kanina nag-istorya, si Brother Manuel, si Father Angel, siguro naana sila yung part nga mamakak na sila gamay kanang sa pangadaw-adlaw, pero kanang bahin na sa mga dagko nga eskutanan. Ako,
0: kaya
2: I believe.
0: Perfecto ka tao.
2: Gani man.
0: Pero, kari, damag ko sila sa ano ba, sa kanabang...
2: Moral.
0: Moral nga pagpanarbaho bang, kanabang brother, father.
2: Oh.
0: May tag si Father Plabi na, kay kasulti tag... Father Angel na, bay?
2: Oo.
0: Ha? Father Angel, binabay, dayos si Subarbel.
2: Ha? Mau. Di niya,
0: di niya pwedeng... nangalagad sa simbahan.
2: Hmm.
0: Ha? O kabaluta sa iya ang kredibilidad o kapasidad, mga katrupa. Wala na nagpakaulaw po sa to, isip, membro gapon sa buhat.
2: Hmm.
0: Ha? O tagi pakawawa na na sa pipila katuig.
2: Ha?
0: So, karaga mga ano, ilaha lang ang mga statement, pero kanay lagi, kung gusto ninyo, nga malinawan ka mo, maklaruhan ka mo, para klaro sa inyo ha, gawas lang sa 300, 500, o perma ninyo na, bugas ang ibang hatag, attend ka mo sa August 29. Para mabalan ninyo kung unsa bagyod.
2: Oh, para madungagan ninyong kaalam, unya, makuan gyud mo justify gyud kung sa indecision
0: kay we do believe amron tag nag search ani I do believe that the love of money is the root
2: of all evil.
3: Bullseye.
0: Ito pwede magsulti gyud nga ang kwarta-kwarta lang ni ya okay ra ko na kwarta ka pero ni tukan baka ni sulti baka sa kamaturan.
2: Alang.
0: Nangampanya ba mo diha o tarong nga kanin yung gipangampanya diha? Gisulti ba diyo nga among paliton ang inyong kaptangan?
2: O, giuyunan ba na sa kadaghanan kanang inyong in the first place gikandak nga GVA?
0: Gigamit naman ninyo ang siyempre labi pa sa sarangani. Gamitong yun ninyo ng magsigi brownout. Kaya tinuod bagi magsigi bagi brownout diha. Kaya gamay lang bangga sa lubi diha palong na ang kurente.
2: O tinuod man po nga wala gimamodernize ang sukote ko to. So, naging valid dito, sakto man. Pero ang pangutana, na-declare pag sakto, ang tama nga pagpahigayon sa inyuhang kanang GVA.
0: Nga isip-isip kooperatiba, nga nung nahitabo ngayong ani, nga naamang tatay mga board of directors, angay ba natong patubago ng mga board of directors? Karamihan nga na ba, ilahaman ng sala? Nga nung wani sila minihog sa pipila katuig ng mga nahitabo ni, wani sila kabantay? Unsa ba niya, trabaho nila isip board of directors. Karamang yung anang nga, iskutanan ka trupang Chris. Ang angay siguro na ito ka masahiran. O kunta, ang panawagan man eh, atong i-respond kung unsa ang gikinahanglan. For example, nanawagan ng transparency, ihatag na ito. For transparency, wamang katay gitaguan. Para hindi rin tamainan nga adunay under the table, adunay lutong makaw nga nagtabo, adunay dandil, diba? Kay, syempre, whether we like it or not,
2: naipagduda.
0: Naipagduda, tungkol na mag-iapon sa ilaha.
2: Dili man mo ito pag-sakto.
0: Diba? Wala talaga sulti nga, it's all about the board titings in it. No. All of them. Dahil kapakyasan yun rin nga ilang ginataguan. Mauna nga, wala may choice, palpak mag-inta. ano tala na ni? I-partnership tala lang ni. Ya ang niya otro pod, imbis yung tabangan ng kooperatiba kung saan na, ha? Pag-iapon.
2: Hindi na kinala mo ito, national parambalaan na ito ang kanang pagpumaniobras gobyerno eh. Naano din si Niyaw?
0: Nga, ang boto, sa katinood, di ba? Pumunta ito na pangunta si Congresswoman Sherlyn Bañez-Nograles. Nga, ako mo lagi, magpatawag o hearing diya sa Kongreso.
2: Mm.
0: Di ba, ako babala ng kamaturan, kung mapatawag man, mas bayo, okay, para mabalaan yun ato kung unsa lang itinood nga nahita mo. Kaya dito, magamit naman itong mga sampina-sampina, kaya dali magun sa tuwa, di ba, ganda na ito kung sila mapugos?
2: Mm.
0: Di man gani mapugos sa sanggunian gani, kita pa kaha.
1: Bullseye!
2: Di magiging munung
0: nga. So, yun na ba? Well, anyway, this is your cooperative. Kami, konsumante naman gini, di man may kabuto.
2: Mm.
0: Di man may kabuto. Konsumante naman may, pero it's up to you. Kung sakto, sa tanaw ninyo ang Ignite, so be it.
2: Mm.
0: Kung sakto sila Father Manuel, then, go for them. Ara lang. It's your choice.
2: Mm.
0: This is kami, not our choice.
2: Naramis ito nga yun. Media na yun.
0: Wala na kayo. Di man may manawagan din nga mag-yes mo. Di man may manawagan din nga mag-no mo.
2: Kamu'y decide.
0: Kamu'y decide sa inyong kaugalingon.
2: No.
0: Ato lang timbang-timbangon ang tanan arang pag-abot sa tumoy na ato na pong anak mga sunod henerasyon dili kita mahayon.
2: Correct.
0: Di ba? Ang sa mga tabo, after 2 years, after 3 years, di ba kinusaka? Siyempre, normal mo saka.
2: Mm.
0: Kaya nisulti na sila daan. Kaya siyempre, ni-invest sila. Mangita po sila og return of investment.
2: Mm.
0: Ako din ko po to, nga return of investment lang ang ilang ginikinanglan.
2: Mm-hmm.
0: Negosyante na. And that is rason. Business tycoon. Di na musugot. Nga after 2 years, wa na siya income.
2: Mm-hmm.
0: Eh kung wa na siya income after 2 years, parang galon ano yung mga tao, kung man mo'y pulos, kung man income. Diba?
2: Tinood na.
0: So magsamot o kagubot. So magkailangan naagi na income.
2: Mm-hmm.
0: So request na po na sila, Mindanao Electric Corporation man na, mawanan lang ginasulti. So after 2 years, the Mindanao Electric Corporation, mo request na dito sa ERC nga mo increase sila kay kikinahanglan na po nila mabawi ang ilang gigasto sa pagmodernize.
2: Mm-hmm.
0: Diba? So gawas sa bawi sa gasto, alangan return of investment lang. Privado man na, negosyante man na. Siyempre, ang ginansya appeal na dito. Dili kumutuo nga ang ginasulti nila para makuhaon ang return of investment. Dili, appeal ang ginansya diya nga ipatong.
2: Mm.
0: Diba? Then, take note, dili na sa Socoteco to ang franchise holder o niya sa distribution diri sa area neta to.
2: Mm.
0: Nga kung asa nag-distribute ang Socoteco to. So, ma-erase na si Socoteco to as distributor of kuryente kay dili na sila ang mamahimong tag-iya sa prangkisa o niya, kundi dili ang Mindanao Electric Corporation na.
2: Mm.
0: Klaro na ha?
2: Exactly.
0: So, kanang ginasulti nila nga, naa pa mag-iapon sa Socoteco, naalagi 30% o pwede pang ma-dissolve into 5%.
2: Mm.
0: Di ba yun mawala ang Socoteco to? Naalagi.
2: Sa pangalan.
0: Sa pangalan.
2: Ang mga board of directors, ang butang ani, o sa kahit ilahang lakang ani,
0: Wala ba na, they can be a politician. Because they are a politician before.
2: Mm-hmm.
0: Wapunta kabalo, kung base o niya, naanihagyo dito kang former senator Manny Pacquiao for the MP party, di ba? Wala ta ka ba no?
2: Correct.
0: Di ba? Kaya ito ah, mga panglantaw rin na.
2: Diba? Pangagpas.
0: Pangagpas rin na. Kay, look at, who's there? They run for public service before they became a board of director.
2: Mm.
0: Napildi sila. And, as always, maugin na ilang pangandoy. Nabasa na ninyo. Kung bright mo, babasa ninyo na.
2: Nagito, bugos atong katauhan nga, dili po ni tantong bugo eh. Na po na sila ipakiramdam.
0: Oo.
2: O baka matikod po na sila. Tinood, nung anong kung naa magiday nga tinaguan ni ngano dili man lang gid mosulti kung wala may gitaguan para dili magduda once and for all ilatag ang ilahang marahang na nadayon naman ang inyong conditional joint venture agreement ipadayag din yung tarong para dili mo magtaas ang duda kay the more mo saka ang duda sa katawan the more mo maglisod nga ipa-aproba ang inyong joint venture agreement sa ipahigayon nga plebisito.
0: Basta kami dere sa XFM 95.9 General Santos City, we are not campaigning for yes. We are not campaigning for no. We are just lataging the issues here.
2: Lataging. Laying down.
0: Magbuntay kag lataging.
2: Okay.
0: Siguro na ko na to. We are lataging the issues here aron kamo makasabot. So it's up to you if you vote yes and it's up to you if you vote no.
2: Correct.
0: And it's up to you kung sa Bible kinapader nga mag-boycott kamo.
2: Eh, na father to panawagan na basig para singila na pinili niya.
0: Amin na nawagan ng boycott sa father.
2: Nya mangan mo nga game interview mo sa XFM. Natural kay kini nga issue balita mo gud gud. Nya kini nga mo nagapalapdag magud big impormasyon ngadto sa mga katawhan. O dili mo pasabot nga balita kamo na lang balita na mo permente na unsa.
0: Na. So, yun na ra ang kinabuhi sa media. Wa amin nagapangkanya mo sa Blion. The company, the XFM, the Y2H Broadcasting Network, wala may nagapangkampanya og yes, wala may nagapangkampanya og no, wala po may nagapangkampanya og mo-boycott mo. Kamo ang mag-decide kay kamo may member consumer
2: ay, owners. Ay, tinood ay kitra pang rule na the MCO sa Tuwalari. Ang yes to health ng kumpanya, membro, konsumante, o tag-iyaw.
0: Ay, representative. As a manager, I could be a representative in here. Pero kung unsa may ang buto na ako, ako ara to.
2: Si Kriwan.
0: Count man as one ang ano, ang yes to health. Ang
2: lagi, lagi. O, dako, dako, biya mong builder.
0: As XFM. Bullseye!
2: Bullseye! Hala, kamo dihang gagmay ang among ginakabalakan. Kamo dihang unrepresented. Bonang niya, nga, bisag ka kahit papano. Ginatagaan gina mong pagtagad kaya basig mo ingon mo mga awod nagilumilo mga XFM mo nabayaran na siguro
0: wala lang may nagtackle sa issue kaya na magunang padulo na sa plebisito grabe nilang pagpangampanya. So karon na may interview ko noon na to siyempre tagaan pa na itong kahigayunan di naman ito sila kinanglan interview ng Ignite kaya naman parte na daghanan nilang pagpangampanya halos tarang si Bihanan
2: na pamangani mga karangga
0: sorry. O oh, magay sila nakuha mo sa mga drink spot nga 15 naman 15 mira mong daga ni offer. Atay.
2: Dili ay na lang mas magipili man niya dito di yan.
0: Wala tayong problema di the service a better choice in Jensen XFM 95.9. Break sa tachip sa itong pagbalik ato sa biyaan na dali na punta sa DICT. Kailangan ko i-plano ang kongreso na iban or i-regulate ang social media o online gaming sa mga minor de edad.
2: Okay.
0: Imposible kini mapatuman sa realidad o posible ba? Mga ito mga pautanan. So relax na mo diha. Mabalik pa kami. Kinikabahin at huwag kaninyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: XFM.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabag yan!
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: XFM.
0: Santon Plus Gold.
7: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos o daladalang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
8: I kinda like you.
9: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis ug muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit ug makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Atong paminawon ang nakainom sa premium

0: D3 ka pa.
1: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
1: Oo.
3: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masangat as dalan, mga abog, pasok sa akong mata. Na magsinig, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, manapahanap. Sige raman ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: koneksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug Nationwide!
1: XFM!
2: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2! Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels: KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kong mabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
4: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
3: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
4: Na, Nilagyan na pwede, dong.
3: Mama, good. Ay, nga naman.
4: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
3: Pisot pa si papa.
4: Pisot pa yun yung taon.
3: Daw gawa, papa.
4: Magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: las 9:30.
1: Bullseye.
0: Normal basketball. Legazpi 4-3.
2: Seconds.
0: Ayan, 9:30 na ang atong oras. In connection sa to ang topic ni kaganina katropang Chris. Mm-hmm. Kato laging gwapo rin. Ikadua pa lang tayo na ito, ni?
2: Ikadua pa lang. Kay nasingit man itong si Father Angel.
0: Okay.
2: Hindi, ano pa? Ito lang pa-agian na good.
0: Sige, sige, sige, sige, sige. Pero unahon sa nato ni.
2: Kaya konektado
0: ni sa itong issue one kaganina.
2: Mm.
0: Mahitungod gwapo ni sa mga kabataan, mga katropa.
2: Mm.
0: Dali na kayong iduso sa itong gobyerno, no? Ang total ban o mga regulasyon sa social media o online gaming sa mga batan-on aron ipakita nga doon ay dinalayan nga aksyon. Humalagi sa trahedya sa naitabo sa mga tulungaan, Zamboanga, Tacloban, o kuban pa. Apananda kong hagit anaa sa tinuod niya kahintang sa pagpatuman. Kabalo man kita nga medyo lisod para sa tuas Pilipinas, mga kagiran. Hindi naman sa walay salig ko sa tong DICT.
2: Mm.
0: Pero medyo dili sa yun, ha? Ang pagpatuman para sa DICT ni. Kung may mo magiging balaod, sa yun kaning isulat sa papel. Apan ang pagmando o lokal ng opisina sa mga higanting tech companies. Pag-block pinagi sa DICT o pagtukod o kanabang classification board sa praktikal nga kalibutan, abante ra kayong teknolohiya para sa hinay nga burokrasya sa gobyerno. Kung ang minor de edad, mga katropa, dali na lang gani makagamit sa ginatawag nga virtual private network. Diba? Unsa man siya? Makapanghulam ka og peke o hamtong nga account. O makalusot ka sa mga restriction nga walay physical enforcement. Ang maong balaod nun, magpabilin lamang kining usa ka nindot nga dekorasyon sa balaod nga wala gyud kapainan sa tinuod nga realidad.
2: Exactly.
0: This Meta, this TikTok, o uban pang mga media platforms, social mm-hmm. media platforms, naana sila ilahang kaugalingon.
2: Mm-hmm.
0: Nga kanabang dili pwede anak edad yung ani nga musulod sa ilang account. But on creating the account, mga kaigalaan, pwede rin nilang kayang dayaon ng ilang mga edad. Di ba?
2: Gibuhat na good na.
0: Di istrikto ang mga platforms.
2: Mm.
0: Masibang maging istrikto tako ang platforms, dili. Magunsaman mo.
2: Wala mo yung mahimoy.
0: Bisa mag-iban na to ang social media sa Pilipinas, ang Facebook sa mga batanon. Ways of communication na to karoon nasa social media.
2: Tinon.
0: Total, ano saman ni total bang yun eh? Hindi na ito makagamit ang Facebook na rin nabita. Pwede naman po may magamit ang VPN. You cannot hinder us. Hindi mo ninyo kapugnan. Daghang mga pamaagi.
2: Mm.
0: Diba?
2: Actually, kanang ilahang ginapagawas ka ron ng mga statement. Out of pressure ba? Kanabang tungod kay naanay yung mga presidents, tapos ang kadaghanan nagatudlo diha sa social media nga mo'y culprit sa panghitabo nga kining pagpamusil, dili ba niyo tanawon? Unsay pinaka-lintunganay nga hinungdan nga nung naabot sa ingani? Dili ka tanawon sa nato ang relasyon sa bata? Nga ito siyang ginikanan? Dako kay ba nga? Isyo pang pamilya, pero di lang ninyo ginapukusan sa gamay nga isyo sa social media. Murag, come on, paganaha ang sintido komon ba?
0: Delikaha nga base ang RA 7610 lang nato ang naayon doon ay problema. Nga pwede na natong amindahan?
2: Pwede kayo.
0: Delikaha nga juvenile act lang ang atong problema nga pwede na natong amindahan?
2: Mm-hmm.
0: Nga po resort kita sa pag-block yun mga kaigalaan?
2: Mm.
0: Di ba? So, daga mga ano ba, dili nga, nakakita kitungod sa social media, nagika ng mga bata, ano, dili ba ang root cause ni anak, nga nung gitugutan ng mga bata,
2: mm.
0: Di ba, magbalik yapon sa panimalay, magbalik yapon sa mga ginikanan?
2: Lagi. Siguro, na, ako, gamay lang kaya kung natunan sa itong high school pa ko ba, kung ng scientific method of kanabang pag... pag tubag sa kung asa nagikan, di ba? Imuasang i-evaluate ang mga data, tapos pag magkumpleto na, saka pa ka mo derive sa conclusion, sa pa ka mo hatag o opinion ni mo. Pero kani mo rag diritso ba? Murag wala ba ni, mao ba ni ang professional nga statement buhat gikan sa DICT? Murag something wrong.
0: Jadi ka AI yung gigamit din nga pag ano? Sa solusyon sa mga problema nga nasipiat mo pag
2: ano ba balansehon mo sakto god
0: wa ta kasabot kung asa padulong sige yun ta iban okay go with it regulate a social media sige okay we agree online gaming we regulate okay we agree do you think it will solve the problem
2: mangita lang og mangita og pamaagi ang bagang duot sa mga katawhan nga ma-deprive pohon kung buhato niyo ni. Mo ganing na ay kanang ginasulod na to ang mga data, mga information sa social media kay di na nato mapugngan nga this is a digital kanang panahon ba nga ang tanang information na sa digital world nga imo na hinuong sa balik tani sa kuan karaan di man pwede mo paurong ang atong development.
0: Di ba dai problema lang ta sa balaod no nato nga nag-exist? Dili ba dili gusto amindahan ang edad sa juvenile act? Dili ba pwede nga dili civil case ang ipapataw nato sa mga ginikanan ng ilang mga bata nga underage ang nakasala? Dili ba pwede nga criminal case ang atong ipataw sila ha? Kung unsa man ang criminal case kay gibuhat sila nga anak, sila sa atong mag-suffer dito sa prisuhan? Kung dana sa hamtong ang ilang anak, puli sila, gawa siya, ibalik ang iyong anak.
2: Tinood na.
0: Di ba na pwede prison? Mas, o kinapasagad ba ng ginikanan, ang ginikanan na itong prison.
2: Oh, dapat dun, anong pag-ayo?
0: Ang bata na pasaway, nang pasagdan na ako, nagkatuog yung kugag, ipasagdan na, nagpasagad ang ginikanan ni anak.
2: Kaya dili man automatic nga ang bata paggawas niya sa bakan sa inahan, diritso na siya kadautan.
0: Di na, oy!
2: Oh.
0: Na magmatotoo na gikan sa panimalay. Bago na mo gawa sa iyong panimalay, naana na siya iyahang kaugalingong batasan. Base yun niya, na-amplify lang paggawas niya.
2: Kundi baka na influensyan siya sa iyong environment.
0: O, yeah, pagtanaw niya pag-influensya mo, magiging ginabuhat sa balay sa kumama.
2: Sakto man yung ginabuhat.
0: Okay, Dini.
2: Na-validate niya.
0: So, di baka ang paggawas niya sa iyahang balay, validation na lang? Kaya ba kung iya makitaan sulod sa panimalay?
2: O niya, na mugawas pag yun niya, nag-conform siya sa kinaiya siyang ginikanan. So, nasulti niya, ay tama niya akong ginabuhat eh.
0: O. Oh. Diba, dali ka ang problema gina sa panimalay? Wala dali sa social media? Wala dali sa online gaming platform? Okay, kung si Senator Bami yung pangtanon, wala gina sa online gaming ba? Kay gamer ba ya? Senator Bami Kino?
2: Nagi. Gaduwa siya bisa pag senador. Hait man. Pero ano ba? Kulang ba ang atong kapasidad para maghuna-huna o insakto? Kanang muhatag o tama nga rekomendasyon, inay nga ato lang sigurong pagutan ba ni nga pag-enforce diha sa digital world? Tingali ba si masayop ang atong mga karikuan ba? Nga, pag-abot sa tumoy ani, blame game na po kay Tropa Ruel.
0: Diba? So, siyempre mga katropa. Sige, inong tatugutan tani. O, dirita ka ron. Enforceability gap o technical circumvention. Sige. Okay, giba na to. Sa mga minor de edad, girigunit na to. Mga katropa sa yun ra mabypass. Kabalo na ang mga minor de edad karon kung unsaon pag-bypass ang unsang AIDS restriction pinaagi sa virtual private network, alternate dummy accounts o paggamit sa credentials sila mga ginikanan o ilang magulang.
2: Karagalang, di ba, magkaroon kag GCash, yan dili pa mo qualify sa edad. Gamiton ang ID's lula, oy. O, di na nagkaroon sa GCash.
0: Ano ya? For example, kana GCash, gigamit sa imo. Pero mga katropa ko, minor de edad ang imong anak ko, abot ang kabalo mo na yan, ha? Ikaw ang mag-sign up o Gcash sa imuhang anak.
2: Mm.
0: Pwede ra na siya. Subot pa sabot na ay consent. Kundi bakit pwede ang minor de edad?
2: Mm.
0: Mo ano, o Gcash. Para sa akong gibuhat sa akong babae. Di ba siya pwede? So, gusto niya magka-Gcash. Okay, ako'y nagbuhat sa iyong Gcash. Iyahan pangalan, but with my consent, naana sa Gcash, kasi wapa mo kabalo na yana.
2: Oh.
0: Ah, kasi ikaw, wala ka kabalo, no?
2: Wala eh.
0: Pwede. Di ba? Oh, basi ka mo, DICT, wapa mo kabalo na yana.
2: Ah, diloy, may ngayon lang, kabalo mo yana, kami DICT, good
0: be. Istorya! Ah, kabalo mo, nga, makaya ra sa virtual private network. Kaya ra. Naabay kapasidad atong DICT.
2: Mo na ibang utana.
0: Sa ginatawag na itong nationwide IP or domain blocking.
2: Na.
0: Mo na itong pangutana diya, Katropa Chris.
2: Mm, kaya kung mag-instrikto mo, ang unang pangutana, unsay kapasidad ninyo para sa pagpatuman.
0: Mm. Naabang mo'y computing infrastructure.
2: Na.
0: DICT. Naabang mo'y bandwidth monitoring.
2: Ala.
0: Naabang mo'y technological capability. Aron ma-block sa tinuod nga panahon ang dibuan ka gaming domains sa o mirror servers.
2: Tinuod ng kaning atong pag-isgot ba? Layor kay tinuod ng ilahang pagpatuman. Ani. Kay labad kay sa ulo. Kanalang ganing gamay ang problema. Oh. Ganang mga mahak. Mugawas ang mga kanang hacker dili ganin lang masulbad-sulbad kani pagkahanga kani mga gamers mukalaban report nya kana kasagaran sa mga gamers grabe gyud ka kanabang wilvers pag-abot sa ilahang forte unya karon sudlan ninyo mga DICT ra mo kanang gamers mayon jud ko nga kompleto paki sa sila
0: wala na sila ani o sige inanta na amo infrastructure computing infrastructure naka-store ta ng data di datos dito. Safe ba ang among data sa inyo, ha? Dili ka, ha? Magkaroon tag-risko sa Data Privacy Act?
2: Pwede po.
0: Ang strictong age verification, sama sa pagpangayo ni mo, national ID,
2: mm-hmm.
0: biometric scan. Mabito na nga, wala na ginabuhat sa Meta.
2: Mm-hmm.
0: Ay di nila na gusto nga sila hinungdan o niya o makasuan sila sa Data Privacy Act. So, mauna, ang Facebook wala nagapangayo o ID. Og mag-login ka og mag-create kag account ikaw lang kaugalingon nimo ang mopil up dito sa imong birth date di ka pangayuan og ID kung tinuod ba ang birth date nga imong gibutang o dili mauna ang mga bata maka-create og account
2: Lisa
0: draman nila ilang edad oo bumawal lagi si Meta kung for example 13 pa ka kong anak oh bumawal gud siya kung ang year sa iyang birthday, ang iyang ibutang, bawalan yun siya, tingin siya palagino ni Meta, tinuod mo na.
2: Mm.
0: Pero kung isaka niya na, i-advance niya ang year, di ba, kay lusot na, makakuha siya ka, makabuha siya ka account. Kay dili mangayo ang Meta o ID. Kay mahadlok po na sila, kasi sila'y mabalikan o niya, o mo breach ang ilahang data nga imong gi-scan dito ang imong national ID, imong gi- gitugutan sa Meta nga mag-biometric scan ka dito, school ID ba na karon? Mao na ilang ginakahadlukan, mao na sila, wa sila gapangayo og ID. Nakuha ninyo?
2: Tinuod na.
0: So anybody could create, bisan pag walay BBN. Ya, karon, i-enforce na to na. Karon, pangiyuan ninyo si Meta karon, mangayo kay ID. Hindi gina sila masugot. Kaya maigo man sila sa data privacy ha? Unsa ba sila kaprotektado?
2: Tinuod.
0: Di ba? Kay sila mismo, kabalo sila nga pwedeng ma-hack ang ilang system.
2: Diba? Diba?
0: Ma-hack bang ganin mong Facebook account, diba? Kung dili ka mag-ingat? Mo-click lang kag-link niya, matingala ka, di nakaka-open sa mong Facebook. So, dili anak ka secure. Sa kadaghan ba naman sa user? Ah. So, unsaon na nato, DICT? Unsaon na nato, government? We're calling for you. Kamo, pinaka-experto niya. Ako pa sa inyo, ipang-hire niyo itong nagbuhat o glove virus ba?
2: Ano na sila? Tanawar na ng XFM, biskay naghukad may o kanang solusyon. Kami naman taga-agin ng problema.
0: Wala kami nagabara o solusyon. Nagasulti mi sa possibility.
2: Ano lang? K- kay kung tinuod yun na nga solusyon ang inyong gihukad, matubag ninyo ang every detail sa among pangutana. Mugi na tinuod niya.
0: Ang tao nga eksperto sa computing, sa computer, they have all the ideas na pwedeng pagabuhaton ang dili angay nga pagabuhaton. Makaya ba ninyo na kontrolon?
2: Sa katao na lang. Ayaw lang siya iunaw na ng uban nga eksperto.
0: Karon kay, dahil isa ka IT karon, maayo kayo siya. Wala siya trabaho karon. Sige, anak ninyo, istriktuhan ninyo maayo. Naimo hire karon og buang-buang utok sa iha. Kay wa po ninyo gisundya, wa ninyo tagitagaig higayunan. I-bridge na karon ang mga data nga gipang sulod niya. Ipangkalat na karon sa social media. Di parte, buhak ka ninyo tarin. It could happen. Nga naman, wa matay klarong balaod pag-abot sa information and technology. No. Layo ra kayta sa US.
2: So, una na lang lumudaan.
0: Layo ra kayta sa China. Layo ra kayta sa Japan. Di ba? Ang mga website magani sa atong government agencies, mahak pa magani.
1: Okay.
0: DICT mismo kaya magani ihak sa mga bumbuang.
2: Ah.
0: Di ba? Saan na ito na eh? Hilak tas tago. Ano man? Tungod sa kabuang sa mga politiko, nagiuna ang mga bulsa, tanawa, wala ta na itong improve dito na.
2: Oo. Oh.
0: Nabiyaan ta sa teknolohiya.
2: Mayar kita mo istorya ba o niya sa implementation, pero tira yung layo ah.
0: Bright na mga Pilipino sa doon lang. Dagkan kay utok, utokan ang uban.
2: Gigamit na guys kabuang uban?
0: Oo. Oh. Kada ito mga congressman, mga bright tayo. Dagkan kayo ng mga idea. Kada oh. Nagigamit sa kabuang. Sobrang kabarit ni Tanawa, nakapangaw ka o kwarta.
1: Okay.
0: Stricto ang balaod. Stricto ang balaod, ha? Pero kayang malusutan. Para ang hilaiya na ito mga Pilipino niya. Karoon, mag-iani ta. Asos.
2: Nangita lang mo laging problema. Sultihan lang mo daan.
0: Wala man ta, dili man ta babag sa nga-upgrade ang technology na ito. Pero, how? Mabatay budget. Kaya ba na to?
2: Capacity.
0: Wala, manggari tayo kaugalingan na itong satellite.
2: Ana. Na
0: rocket. Rocket? O di manggani kaabot sa kawananan. Ambisyoso kay tangdag ko, pero wata nag... ning kabot. Di ba? Nakapalapad naman tayo kaugalingan na itong satellite. Kaya ipadari ito sa kawananan. Nga dito na tayo makuha ang sources of data.
2: Magpalupad eh,
0: Nakigamit rata sa China siguro, nakigamit rata US guru satellite. Di ba? Ultimo atong ISPs, di ba? The Globe, iskutan na nato, ang Globe, nakig-partner sa Starlink. Kaya kung wasa na signal,
2: Starlink kagi.
0: Direct satellite ang ilang signal. And Smart is doing that right now.
2: Tanawa.
0: Gahinay-hinay na po sila ka-upgrade.
2: Kay mabiyaan man sila huwag nila mo upgrade, alanghan.
0: So, karoon ka ng problema na ito, naraman dahin eh. Ka ng problema na ito, nga abot kayang signal dapat sa mga baryo, pwede naraman dahin eh. O, di ba?
2: Tanawa, good. How ironic nga ang gobyerno nag-design siya nga ma-electrify ang tibok nasod o niya ma-digitalize ang tibok nasod. Tapos, here comes, kini nga balaod nun, mura mag-inoon nga, pugngan nga, mulambo ang digital world. Hindi mo rin ako, marag na ay dako nga sumpaki.
0: Wala ni. Nga, ito talban pag ina to. Edad 30 pa ubos. Makabalda sa ilang legitimong educational technology.
2: Tinoon na.
0: Unsao na to, karon pag pakat-on ni ini mga bata ah. Kung giban na to sila sa social media.
2: Nya yeah, butang na to be. Nagkaroog outbreak, simba ko lang. Para tong sa unang panahon sa COVID-19. Karon mga bata dili pwede ba sa eskwelahan. So unsa may option sa ilang learning capacity? Kaya ba nang sa gubangon sa DICT without the social media or without the means nga makakat-on ang mga kabataonan?
0: Sa may ginagamit pag mag-online, di ba? Google Meet.
2: Zoom.
0: Zoom. sa pabanang uban niya, iya sa Microsoft. Diba? So, kung yun na ni mga kagalaan, unsaon ninyo? Diba? Okay, padaplit na ng technology. Sige, dalita. Kung iba na to na, sige, wa na yung mga teknolohiya, okay.
2: Okay.
0: Unsaon na to mga bata? Ang psychological effect, aspeto, ang absolute nga pagdili sa God magtukbo dinoon sa bata nga pagtago, papangita o mas peligroso kini.
2: Tinood na.
0: Unregulated?
2: Unya.
0: O unmonitored? Nga mga dark web, pwede na nila unyang masundan.
2: Muna resulta kay kung atong grabe
0: ka stricto. Kaya mga gaming platform, ibawal ninyo na sila. Mangita mo na sila pamaagi. Dito masig, na naon niya sila sa dark web na naon niya.
2: Masigbugat kayo ang konsekwensa atong buhatong lakang ba?
0: Gani. Hay nako. This is a global precedence actually. Ang mga nasod sama sa China nga nagpatuman og strictong gaming curfew, di ba? Naggamit sila og invasive facial recognition.
2: Mm.
0: Infrastructure. So usa ka sistema nga dili haom sa demokrasya o konstitusyonal nila nga katungod sa Pilipinas. Para sa tuwa.
2: Katuila, kan man to, authoritarian man to nga gobyerno.
0: Tuwa, kaya di man kita.
2: Tuwa, kay grabe ba ta maka-invoke sa tong rights? Naami katungod.
0: Diba? Yawad ang katungod ka ron.
2: Aralihan ang ICP.
0: Haom ba sa tong konstitusyon?
2: Dili man pwede.
0: Diba?
2: Hmm.
0: Nga, economic effect. Locally and globally.
2: Daghan manirado nga lokal nga mga negosyo.
0: So, social media ang giskot, sabot-sabot, apil TikTok.
2: Mapugnan mo na, tinga alaman. Lagi ah, sus. Kaya mga dagko na lang na platform. Unless ready ka sa consequence, tanaw na ko.
0: Listen to monitor eh.
2: Nga, ibutang lang po di mo algorithm manipulation. Kumusta man diha? Kaya ba na ni mong pugnan?
0: Yeah, saan man ikaroon? DepEd, CHED, Digital Policy Alignment. Kailangan ng klaro nilang sumbanan ani.
2: Ay, dako, pakitrabaho noon. Perting naghana sa i-arrange. Sugdin ninyo sa pamilya. Ayaw sa mo diya sa kuan.
0: Nag-reason pa man sa guidance counseling palagdaan. Diba? Ano na po yung trabaho. Iba!
2: Tanawa, nagkulang ta sa pagbantay sa itong mga anak. Oh. Pamilya.
0: Interview na ito dali ang PNP Anti-Cybercrime Region 12, Dumiyagi.
2: Rako,
0: oo, mabalang gyapon ka kung gagamit kag VPN, gagamit kag daming account.
2: Mm.
0: Pero unsa ito bang sa tuwa?
2: It takes time. Nga, may mag-ikaw rin kaso, gabisigahan niya.
0: Tulad na lang kung ako, dotan lang ginako nga ito, pero ano, kabalong mga gusto sa teknolohiya, dito lang kung gusto ba.
2: Oh.
0: It takes time or no time. Di ko nila ma-detect. Atari.
2: Pangit pa tumagun niya nga, dili kay ganuman. Siya man ang rakot.
0: Siya man rakot.
2: Murag ato siya paulawan sa iyong sayang interview di na ito pwede buhat nun.
0: Diba? Wala pa yung napamatuntaan nga na-detect niya daw kinsa tag iya, sukat-sukad. Na-piracy daw yung kaso niya. Diba? Sa kaso, pamangkain ako dati ako gipasingin na, wala man ka na yung matuntaan kung kinsa kay culprit. Oo. Sige buhat. Bayad di.
2: Badya.
0: Bulag-bulag sa mayong kabuton. Ano na lang ginawa? Okay. So, ano tayo oras ka, Tropang Chris? Kaya ba si mga samutan?
2: Salamat kayo sa inyong pag-uban sa programang Bullseye na hinaot kadaghan mong natunan na katunan ninyo ang mga kanang pasaw ng mga balaon nun at ang ginantok yun kay Lison Bugayo nga dili na ito matagaan o pagtagan. Mga katrawa, salamat sa inyong pag-uban sa programang Bullseye. Kining bahina, atun ka nato sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Comics o sa Santon Vitamin C. Sa ngalan sa Tibok Perso sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisi katropang Chris Legaspi, manamilit ka ninyong tanan. Salamat. God bless. Takpayan. Mabuhay ka.
0: May buntag kang Randy Ranz Santisas, Tristan Wyatt Gulay. Good morning. Salamat sa iyong pagpaminaw. Kanin si katropang Ruel Dumantay na ngayon kaninyong bye-bye for now. Take good care of yourself always. Yung katropang Ruel takes care of you. Bye-bye. I love you. Mwah.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: XFM. Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47-3-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live

0: Fertilizer.
1: Adi ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo og di kalidad.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

XFM 107.1 따금 시리. 웰컴 웰컴 웰컴 웰컴 웰컴 웰컴 웰컴 프로그램 공하고 이카우 세브레 아고사나가 싱글 시아차고 가론 여기는 사라사고 망하 카트로파 아야 세브레 아나마기나 나마게 이방아 바나혼 가 비아안 다스 토마 카오반 비아안 카 kainay mga importanteng lakaw. Kamusad ba? Kamusad ba? Ay, mapanginana ba? Yes, so, syempre, kreator sulata, kreator, kreator, magkabuton sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mo kanin siya ang usaka Vitamin C nga, bagtangon ang mga problema sa imuang kalawasan, labi na gyuduga ng magpislango ka, labi na sa panahon ron nga di masabtan, marag imong uyab, amulan, mo init, niya, sahay, masunbog aircon, init ka, ay, giga sa init, no? So, magtampis, mag, mubo, tawag ano eh? Kanabang mo kwa na imong kwan ma, mag tabisay din mo sipon, tinaw kay, mura kagang ipon. Ha, kita ka na bata ka nagang ipon, mga katropa nga, tinaw kay sipon, kay na, wala man kay vitamin C. So, imni na, oga, Santon vitamin C, oga, pari sila po naga, Santon plus gold, mga katropa. Ha, alala siya. So, karon, at wala na nga, di na ito ni Dugay-Dugayo na, may kayo, sorry, live na tato. Live na ta kay ako ano yung tiradahon ko ni tanan eh. Ako, maglago ito pagkidayon ko. Ha? Ako, na. Ha? Mga ganin akong giingon bitaw.

0: upang mangkana.
1: Mm-hmm. Okay, sige, burali na niya to. Ani ang mga katropa, ito ang mga... Sarabi, ito din yung sound check sa natin. Hello, check, mic, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 99, 100, wala pa, kali lang ha, ayaw lang sa mukha, wala. Check. Okay, wala pa yun ay. So, ang ito ang technical problem na to, ang itong technical foul na to, mga katropa. Wala pa no, kaya gi-standby pa. Check. Hello, check. Check, hello. Check. Wala pa. Okay na. So, Kwan, alimok ko yung request ni SM. Alimok ko yung may... Yuyuy. Yuyuy na ha. So ato ang kwaron ang ato sparring partner sa si DJ Tutti ug si Boy Partik ang ato ang ato sparring partner kaya mo man kinahanglan mga trada gyud di man nato mapugngan ha. Kada lang ha.

0: sa di madugay no, sugda na nato atong bugnong lugay no, no kang ato ang programa giatod kadatos mayong kabubuton mga katropa sa Turbo Male Enhancer. Alright, so nanata live na tano. Okay, ito ni Pinayan. Si Wilma Joaquin, kay si Nining Garcia, nag-atang na 4,000 live viewers ta. Okay. Sandbay lang mo diyan mga katropa. Kay ano yung iba sa live? Di may nani nga mga... Di mga inani nga mga factor, no? So, shoutout sa natong mga 4,000 live viewers ato ang kwarto sa itong room.
1: Ha? Istorya nga ipot.
0: Sabi mo niya kung ano. Kali lang ha. Si request kong song, babe. Babe na, taas mo na kayo, kay Sticks mo na, no? Ikaw lang kanta na, Wilma, ay, Nining Garcia, pagkwa lang sa dianing, pag YouTube lang sa dianing, wala. Kato lang magsurban nga kwan, be. Nga, pamidli. kana, kay para ganahan po na yung mga, ay, ang, 5,000 live viewers na, no? Ubay-ubay na mga katropa ang ni si namaklad sa tuang kuan mas pasundaya karong buntaga no o ka ato ang mga katropa diri sa may Davao de Oro no labi na gyud sa may Compostela diya sa may barangay poblasyon o ka sa may Backlog o ka diri sa may Crossing Gabi mayong buntag nila o live diri sa may XFM Jensan XFM Bukidnon XFM General Santos City, XFM

0: angkat atau arah. Oke, siap A tapi Anita Balderosa. Oke, santanan mga anak wadah Nini Garcia.
1: Music Sona, Arctic Rock.
0: Oke, so atau sa siguro ni nga pagkatahon sa siguro na ito ni. Oke, salamat kayo ninyo dyan guys ha. Kanil lang ha. Okay, so ano gina mga katropa, ano gina yung live, ano gina yung mga advertise, no? So, sibog-sibog to sa nang, kaya ito oras, alas 10:48 na mga katropa. Here's another song from Brenda Russell, Piano in the Dark, XFM, exciting! Uy, nawa man, ano lang ha? Okay, kaya lang, kaya lang. Ay, hello, sig. Nawa lang, manis Brenda to. Ano man, nawa, manis Brenda, kalok. Okay na dito? Alright! This song is brought to you by Santon Vitamin C.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C. I kinda
3: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
7: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
8: HIT!

when I look into your eyes via firehouse, mga katropa. Okay, siyempre baligtas sa ito ang programang katropa okay, no? Kaya solo flight pa man taron. Busy kayo ako mga bahiyot nga mga kaubay. Kaya nagatukod bago na sila mga nagkadaya mga

parlor ba, salon, o niya. Si Marindaria, nag-kwanto siya, nag-manage to sa yahang slaughterhouse. Ha, kanang magpalay. Kung gusto ka magpalay po, pagamay kagdian, dito ka sa slaughterhouse ni, kwan, ni Marindaria, kay, dito, kuha gini mga ilogo ninyo diya. Ha? Magamay gin mo yun ni Kuman. Oga, syempre, shout out tao, good morning, tangkang, sama ni, Wilma Joaquin. Sige lang, ato lang ko nun. Ato nang kantahon o niya ay mga kantahan kasi si Toto Pirare na yun di punggol. Ha? Kwan, ang sa to ha, kanil lang ha. Pupirahan atong indisyonan. Okay, nasa ba kong nakuha na kanina? Uy, ganun lang to ha. Sa aking puso. Sa aking puso. By Ariel. Okay, si Josepina Tinambunan. Good morning. Salamat kayo yung tanan diha sa ito ang 6,000 live viewers. Okay, si Nini Garcia. Mara may ginis lang. Balik-balik mga solid na listener na 23. Mga di basta-basta, mga organic. Mura mga uhong ba, organic mga ikala. Okay, sa drive bunal ta sa tabi kay at ap katahan ta mo permanente kay anto ta anto ta alas 12 ni kay unya lang kay mo so, mo kwan man ta mag na naman pa ni ah dire kay ni check mic 1 2 3 okay bunal.

silag maayo na ilang kanta. Okay, kay balobi ako sa kuha nga. Eh, hindi tabi. Ato ni nga, kung ano may shout out, ato ni mga nagtanaw di resos, Ginoo ko, kadaghan na ba ano yun? Ay! Ha? Grabe, grabe. Ay, grabe kayo. Be, be, be, be.

0: abar anak mo kada senyuliti oi nakadula mig basketball ya to sa GBS GBN pa mi ha nakadula na media no Albani Maragu Maragudan jeep jeep Darunday and family carbon family og Purol family walay karsonsilyo family dia ha Purol good ha Selamat kanyo dia ah, okay. Be matod mo be tatod ka tani matod mo da be eh, para din sila malain So matod mo ato ning trabaho na ato ning matod mo be kay para dili ni sila magmahaisad kay onya ra ba ni tatod mo pasin ra biat tanya tatod ani hi mas a bit you about meet you wrong ma mabigtian na yo kala ko meet you wrong ma Ano ang style mo, Mitsurong, ha? Batay mahayay, ha? Wahilak kay Mitsurong, ha? Pwede rin ka mo... Pwede rin ka mo nga, pero wahilak kay. Ha? Mitsurong, ha? Ayaw pagkara-kara niya, Mitsurong. Kaya ako rin isa rin, Mitsurong. Basiga, matuluyan na gini, Mitsurong. Mabigtian na gyo kang taman yun, ha? Ayaw gyo kara-kara.
1: Adiloy.
0: So, 10,000 live viewers ta, mga katropa. Okay, comment lang mo, request lang mo dyan. Samakaya lang, ha? Samakaya lang. Okay, na-standby na ito ang sunata dyan. Ha? Ito ang matod mo. Ano yan ito, mga kwan ito, mga sparring partners, Picas Lawak, kay kwan pa man eh. Sorry, nakapabali dyan. Well, okay, so ato siyang tiralahon sa natin. Mag, siyempre, oy, ako pare na ko si paring Daniel Lulatre, pare. I love you, pare. God bless, pare. God bless, pare. God bless you, pare. Shout out, Derico, sa Asuncion. Uy, ako sa mga sa Asuncion, pare. Balik ka sa, kwan, pare, BBB House, pare. May bisita ka, pare. Hala, sige, so... music sa tabi kay wapa may ato ang mga constituents niya. Okay, padayo lang tayo mga katropa. Oras, alas 11:16 na.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Ayo.
6: Na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
5: Ah, mahal lang. Gudo, tagpiso niya.
6: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
5: Ay, atay.

0: EX FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dexter by 33 anyos, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal, o to, ning dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sundown Plus Gold. Akong ibanata na ginom 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sundown Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-i-18 na lang. Grabe epektibo sa Sundown Plus Gold.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Saan naging kamat yan si Mukuna ni Mubana?
7: Ay, nahilo sa balanghoy.
6: Uy, ang ikaduha ni Mubana, usig kamat yan.
7: Huwag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balanghoy.
6: Katong ikatulo ni Mubana, usig magiging kamat yan ato.
7: Maumaupod. Nahilo po siya sa balanghoy.
6: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana? Usa mga magiging kamat yan ato niya?
7: Ay, yung saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
6: Di ay?
7: Ulo! Ano mo kawag balanghoy?

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Jensen.
2: Exciting!
3: Ang man sa mundo, sa bayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, dito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center,

0: Ang mga paunang headlines, katropa ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. OBP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio iniharap bilang ikalawang hostile witness impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Sagot ni OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa impeachment trial, tinukoy bilang evasive at safe ng prosecution.
0: Medical leave ni Senator Lorin Ligarda muli pong pinalawig hanggang Setyembre.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinaksihan ang paglagda ng MOA ng PhilHealth at St. Luke's no co-payment policy tinalakay.
0: Online gambling firm na inindurso ni Ivana Alawi pinagmulta ng 1 million ng PAGCOR.
1: Horse ni Derek Ramsey susubasta ng Bureau of Customs.
0: Balitang extra mga katropa, netizens, kinilig po sa mga teleserying eksena na magkasintahan dyan sa Pagadian City. Lovers, tinulungan ng XFM.
1: Sa balitang regional, polis na ospital matapos suntukin ng 16 anyos sa Bacolod. Minor de edad, isa sa ilalim sa intervention at rehabilitasyon.
0: International news, US kinansila ang joint amphibious drill kasama ang South Korea dahil sa Iran war.
1: Showbiz, dating manager ni Bea Alonzo na si Shirley Kwan itinanggi ang pakikialam sa kasal at prenup ng aktres.
0: At sa balitang sports, Alex Ayala umakyat sa WTA ranking, world number 18.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News

0: Hits FM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, iniharap ng private prosecutor na si Attorney May Divinagracia si Limuel Ortonio bilang ikalawang hostile witness sa panglabingwalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Ortonio, mga katropa, ay Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Samantala, tinawag naman ng defense lawyer na si Attorney Christine Ferrer na theories at soundbites ang mga aligasyong inilahad ng prosekusyon kaugnay po sa confidential funds. Gayunpaman, sinabi ni Ferrer na ititestigo ng defense ang mga pahayag sa pamagitan ng cross-examination upang mapatunayan o mapasinungalingan ang mga aligasyon.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Kinumpirma ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na walang confidential funds ang tanggapan ni dating Vice President Leni Robredo bago maupo si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ortonio, wala ring record ng confidential funds nang magsimula siya sa OVP noong July 2022. Dahil dito, humiling ang OVP ng confidential funds sa Department of Budget and Management sa pamamagitan ng isang letter request na pinirmahan ng pangalawang pangulo. Kinumpirma ni Ortonio na wala pang natukoy na partikular na programs, projects at activities na may kaugnayan sa national security at peace and order para paggagamitan ang naturang pondo. Sinabi rin niyang walang kalakip na physical financial plan ang liham, bagamat may mga plano na umano ang OVP sa simula ng termino ni VP Duterte.
0: XFM News Nationwide.
1: Inilarawan ang House Prosecution bilang evasive at safe ang mga sagot ni Gina Acosta matapos ang kanyang testimonya bilang unang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay House Prosecutor Kit Flores, kapansin-pansing iba ang naging asal at pagsagot ni Acosta sa Senado kumpara sa House hearing noong Nobyembre. Sinabi naman ni House Trial Advisor Ace Barbers na tila maingat na si Acosta sa kanya pong mga sagot para hindi makapagbigay na impormasyon na maaari pang maungkat sa mga follow-up na tanong. Napansin din ng mga senador ang muna'y paulit-ulit na sagot ni Acosta, partikular ang pagtukoy niya kay Colonel Raymond Lachica bilang may alam sa paggamit ng confidential funds. Samantala, sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na maaari umanong managot si Acosta sa mga paglabag sa disbursement ng confidential funds, kabilang po ang kakulangan ng supporting documents at paglipat ng pondo kay Lachica na hindi umano accountable officer.
0: XFM News Nationwide.
2: Basang Senado ng bagong schedule para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Linggo ayon kay Senate President Win Gatchalian. Sa panukalang timetable, magsisimula ang legislative session ng alas 10 ng umaga bago ituloy ang impeachment proceedings ng alas 3 ng hapon. Ililipat naman ang Webes at Biyernes ang committee hearings habang maaaring magsagawa ng session tuwing Sabado kung kinakailangan upang makahabol sa legislative agenda. Ayon kay Gatchalian, kailangan ng pagbabago sa schedule dahil 3 araw kada Linggo ang inilalaan sa impeachment trial. Isinasaalang-alang din ang pagdaraos ng ilang committee hearing sa Philippine International Convention Center dahil ginagamit ang mga committee room sa Senado para sa impeachment proceedings. Maaari namang umabot hanggang alas 7 o alas 8 ng gabi ang impeachment hearing dahil nasa 6 na oras ang karaniwang inaabot sa pagtestigo ng isang witness.
0: VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage. XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita tayo mga katropa, muli pong pinalawig ang medical leave ni Senator Lorin Ligarda. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na nakatanggap ang Senado ng abiso mula po sa kampo ni Ligarda para sa kanyang leave sa Agosto 24 hanggang 26 at Setyembre 1 hanggang 2. Nakalib si Ligarda mula August 3 at huling dumalo sa Senado noong pong July 29. Samantala, konesyon ng Office of the Ombudsman ang sunod-sunod na extension ng kanyang medical leave at sinabing nagiging quiet suspicious na ito habang iniimbestigahan ang mga reklamong isinampa laban sa senador. Una nang itinanggi ni Ligarda ang anumang irregularidad at sinabi na sumusunod lamang siya sa mga patakaran ng Senado. Samantala, patuloy pa rin na iniimbestigahan po ng

0: Ombudsman ang mga reklamong may kaugnayan sa muna'y 10 billion pesos solar energy projects na kinasasangkutan ni Naligarda at ng kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste.
1: NXFM News Nationwide.
2: Kinumisyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang Department of Justice sa paggamit nito ng 1.5 billion pesos confidential funds noong 2025. Ayon kay Tino, malaking pagtaas ito mula sa 168 million pesos noong 2024. Ipinaliwanag naman ni Justice Secretary Frederick Vida na 1.184 billion pesos ang ginamit ng kalihim, 319 million pesos naman ang Witness Protection Program habang ang natitirang pondo ay napunta sa mga anti-trafficking at cybercrime programs. Ikinit ni Vida na fully liquidated ang lahat ng pondo at walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Nananawagan naman si Tino na magkaroon ng mas makatwirang paglalaan ng confidential at intelligence funds ng mga ahensya ng pamahalaan.
1: NXFM News Nationwide.
0: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte sa pamagitan ng ngayon Defense Spokesperson Michael Poa ang ulat tungkol sa muna'y dialogo sa pagitan po ni na Duterte at President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Poa, mga katropa, fake news ang nasabing balita na lumabas habang nagpapatuloy ang impeachment trial ng Vice Presidente. Inihalantulad din niya ito sa nauna ng aligasyon na binato umano siya ni Duterte ng laptop na itinanggi rin niya. Noong August 17, sinabi ng Malacanang na wala itong makumpirma tungkol sa umano'y pribadong pagkikita ni na Marcos at Duterte.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sasampahan ang kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries ang tiyahin ang 14 anyos na minor de edad na itinuturong sospek sa Pumaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang tita ng bata ay isang non-commissioned police officer at siyang may-ari ng 9mm Glock na ginamit sa insidente na ikinamatay ng tatlong estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Ayon sa pulisya, pumasok mano ang minor de edad sa bahay ng kanyang tiyahin at sa pilitang binuksan ang locker kung saan naroon ang baril. Inamin naman ng pulis na itinago niya ang baril sa isang plastic locker sa halip na safety vault na siyang itinakdang pamantayan sa ligtas na pag-iingat ng armas. Nauna nang inalis sa pwesto ang pulis habang iniimbestigahan ang insidente at nakatakda ring sumailalim sa summary dismissal proceedings.
1: XFM News Nationwide.
0: Si DILG Secretary John Vic Remulla na nawagan ang mas mabigat na parusa nga sa ilegal

0: hindi mapunta sa maling kamay. Para sa kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nanawagan ng School Town Hall Dialogues matapos ipagpaliban ang shooter drill. Narito ang report.
3: Nanawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng Nationwide Community Town Hall Dialogue sa mga paaralan matapos ipagpaliban ng DepEd ang planong live shooter drills matapos sa pangambang maapektuhan ang mental at emotional well-being ng mga estudyante. Iminungkahi ni Cayetano na magkaroon muna ng National Day of Half-Day Program para mapag-usapan ang mga magulang, guro, estudyante, school officials at iba pang miyembro ng komunidad ang mga isyong may kaugnayan sa kaligtasan at kapakanan ng mga bata. Layunin din ang panukala na matukoy ang mga problemang maaaring nagtutulak sa ilang estudyante sa karahasan o iba pang mapanganib na gawain. Giit ni Cayetano, mahalaga ang pagiging handa sa mga posibleng insidente, ngunit dapat tiyakin na ang paraan ng paghahanda ay hindi magdudulot ng dagdag na pinsala sa mga estudyante. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, sinaksihan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng St. Luke's Medical Center Global City at ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation. Ang kanyang pagbisita rin sa ospital sa Bonifacio Global ngayong pong araw, isinagawa ang MOA signing sa Strengthening Partnership for Implementation of Benefit Packages and Policies. Sinusuportahan ng Department of Health kasama ng Pangulo, Sina DOH's Acting Secretary Edwin Mercado, PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Lorraine Ho at St. Luke's Medical Center Global President and CEO Dr. Dennis Serrano. Matapos po ang seremonya, nagpunta si Pangulong Marcos sa mga ward room sa pang-anim na palapag ng ospital para alamin ang pagpapatupad naman ng tinatawag na No Co-Payment Policy para to sa mga member ng PhilHealth na naka-admit sa basic o sa ward accommodation. Ayunin po ng policy, mga katropang matiyak ang pagpapatupad ng mga benepisyong sa clown ng PhilHealth para sa mga kwalipikadong pasyente.
2: Pinagmulta ng 1,000,000 piso ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang isang online gambling company na nauugnay sa celebrity na si Ivana Alawi dahil sa isang cellphone giveaway. Ayon kay PAGCOR chairperson Alejandro Tenco, ipinainturin sa kumpanya ang naturang promotion matapos itong magsagawa ng giveaway ng walang kaukulang paintulot.
5: We find the online gaming company 1,000,000 pesos and together with that, gave them a stern warning na hindi na dapat maulit ito. Kung maulit ito, heavier fine and the possibility that it can lead, another violation can lead to the suspension and ultimately the cancellation of their license. So, ninanduhan din po namin sila, Your Honor, na ihinto na yung nasabing promotion na yon.
2: Samantala, sinabi ng PAGCOR na nakikipag-ugnayan ito sa DICT, NTC at CICC laban sa mga influencer at content creator na nagpo-promote ng illegal online gambling.
1: XFM News Nationwide.
4: Isusubasta man ang Bureau of Customs yung Porsche 918 Spyder na voluntaryong isinuko na aktor na si Derek Ramsey matapos nung makumpiska ng pamahalaan. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mag-i-issue po ang BOC ng warrant of seizure and detention para sa sasakyan na magiging pagmamayari ng gobyerno matapos ang kaukulang proseso. Nauna nang na-flag ang Porsche dahil sa muna'y peking plaka at hindi tugmang deklarasyon sa customs record. Idineklara po itong brand new na 3.26 million pesos ang sasakyan noong 2021. Pero tinataya pala na nasa 48.02 million ang nakasaad naman sa ibang dokumento. Natiling nasa alarm status po ang sasakyan at lisensya ni Ramsey habang nagpapatuloy ang

0: Paso.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po inyo ring napapahinggan na susubaybayan sa iba pang XFM stations nationwide, katropa, sa XFM 103.9 Bacolod, XFM 101.7 Bukidnon, at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
1: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa balitang probinsya, katropa. Diyan po sa may Bacolod, may pulis na ospital matapos suntukin ng 16 anyos sa syudad. At yung minor de edad, isa sa ilalim naman sa intervention at rehabilitasyon. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
2: Sumailalim na sa intervention program ang grade 11 student na sumuntok sa isang pulis na nakatalaga sa Bacolod City Police Station 5 noong Agosto 14 at haharap sa kaukulang kaso. Ang nagreklamo ay isang police master sergeant, habang ang sospek ay isang 16 anyos na lalaki at residente ng Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Ayon kay Police Major Andy Ofialia, ang station commander ng Bacolod City Police Station 5, iniutos ng piskal na isailalim ang minor de edad sa programa ng Department of Social Services and Development o DSSD. Dagdag ni Ofalia, batay sa assessment ng social worker, may discernment ang minor de edad at nauunawaan ito ang kanyang ginawa ng suntukin ng pulis gamit ng hand knuckles. Samantala, nakawalik na sa trabaho ang pulis matapos ma-discharge sa ospital dahil sa sugat sa bahagi ng kanyang mukha bunsod ng suntok ng minor de edad. Matatanda ang sinita ng pulis ang menor de edad dahil nag-skateboard ito sa kalsada na nagdulot ng pagsikip ng daloy ng trapiko. Nauwi ito sa pagtatalo hanggang sa sinuntok umano ng menor de edad ang nasabing pulis. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: 15 anyos na binatang sumisid sa dagat para hanapin ang nawawalang cellphone, patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Natagpo ang patay sa dagat sa ilalim ng ramp ng Agnaya Port sa San Remeo, Northern Cebu, ang isang 15 anyos na binatilyo matapos itong mawala habang nangingisda kasama ang tatlong kaibigan noong Linggo ng gabi, Agosto 23. Kinilala ang biktima na si alias Mark, isang estudyante at residente ng Purok Sikwa, Barangay Agnaya, San Remeo. Batay sa inisyal na investigasyon ng San Remeo Municipal Police Station, nagtungo ang biktima at kanyang mga kasama sa lugar upang mangisda mula sa San Remeo Fish Port patungo Agnaya Port. Bandang alas 9 ng gabi, isang apprentice ng shipping company ang humihiling sa mga minor de edad na hanapin ang kanyang cellphone na sinasabing nahulog sa dagat ilang araw na ang nakalipas. Nangako mano ito na 1,000 peso kapalit ng paghahanap ng cellphone. Agad namang sinubukan ng mga minor de edad na hanapin ang cellphone sa dagat. Ngunit habang isinasagawa ang paghahanap, bigla umanong nawala si alias Mark. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ng San Remigio Police, katuwang ang Philippine Coast Guard sa paligid ng Agnaya Port at Karatig na Karagatan. Bandang alas 7:46 ng umaga kahapon, natagpuan ang bangkay ng biktima sa ilalim ng ramp ng Agnaya Port. Patuloy pang imbestigasyon ng insidente upang matukoy kung walang foul play sa nasabing insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: Samantala, bagong silang na sanggol na iniwan sa taas ng septic tank dyan sa Puerto Princesa City, buhay ng matagpuan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
5: Buhay ng matagpuan ang isang sanggol na babae sa taas ng septic tank sa barangay Mandaragat, Puerto Princesa. Iniwan ito na nakabalot ang damit, tuwalya at kumot at nakita ng dating kagawan na sakto namang napadaan alas 7 ng umaga kahapon. Wala rin nakitang tao na nag-iwan sa nasabing sanggol sa septic tank na malapit lang din sa kalsada at wala rin CCTV na nakatutok sa lugar. Agad inireport sa barangay ang pagkakatukla sa sanggol na mabilis namang isinugod sa ospital ng Palawan dahil nangihina ito at may pusod pa. Naka-admit pa rin ito sa OMP habang ang PNP ay patuloy na hinahanap ang ina ng bata. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: DFAR car nanguna sa inspeksyon sa Baguio City Market kasunod ng ulat ng nabiling nakalalaso na alimasag sa nasabing lugar. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
2: Sinuyot magkasabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Cordillera Administrative Region at ng Local Government Unit noong August 24, 2026 ang pamitihang dugsod ng Baguio kasunod ng isang ulat ng pagkakabili di umano ng isang nakalalaso na uri na alimango sa lugar. Nanguna sa Joint Inspection si Nazario Bergera, ang OIC Regional Director ng B4CAR na makapagsagawa ng verifikasyon na iakin ang kaligtasan ng pagkain o bilihin at protektahan ang mga mamimili mula sa mga produktong pagkain na maaaring mapanganib sa isang ulat na bilig di umano sa wet section ng pamilihan noong August 22, ang poisonous crab na nagdulot ng pangamba sa publiko na buhat umano sa post ng isang netizen na di umano'y nakabili nito at inihalo sa mga nakakaing uri ng alimango. Ayon sa uploader, luto na ang crab nang mapansin nito ang nooy mapulapulang kayumanggi ang kulay, may mga natatanging marka at kapansing-pansing mas malaki na sukat ng alimango na dahilan para isang search nito online ang uri ng natural crab at lumabas na ito ay isang Atergatis integrimus na kinilala bilang red egg crab na umano'y nakalalason bagamat hindi naman kinumpirma ng mga otoridad. Sa inspeksyon, kinausap naman ang mga magdalako at pinalalahanan sa responsableng pagtitinda na makaiwas sa posibleng aksidente sa parte ng mga consumers. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas.

0: tropang Brian, nasa labas pa ng bansa ang dating bagyong si Obet matapos ito lumabas sa PAR alas 9:30 kagabi.
1: Katropang Buddy, huling namataan ang bagyo 1,180 km silangan hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin 150 km kada oras at buksong umaabot sa 185 km kada oras kung saan kumikilos ito west-northwest sa bilis na 25 km kada oras at inaasahang magtutuloy-tuloy sa hilaga ng PAR.
0: Samantala, ang dating bagyong Neneng ay isa ng LPA at huling namataan po 670 kilometers. Silangang kanluran ng Itbayat Batanes sa mga Tropical Depression at Sunny ay nasa 1,760 kilometers silangan ng Northern Luzon.
1: Gayunman, maaari pa rin itong palakasin ang southwest monsoon o habagat na patuloy na nagdudulot ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Central at Northern Luzon, partikular na sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Batangas at Rizal.
0: Samantala, sumigat po ang araw katropa, 5:43 na umaga at inaasang lulubog alas 6:13 ng gabi.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Tropa, ang balitang international hatid po sa atin ng Santon Gold. Subukan nyo ang Santon Gold. Lubos. Likas, subok at epektibo. Kinansila ng US ang nakadagdang joint amphibious landing drill kasama po ang South Korea sa susunod na buwan dahil sa kakulangan ng available US forces dulot ng giyera naman sa Iran. Ayon sa South Korean Marine Corps, ipinalam na ng US Marine Corps noong June na limitado ang kanilang puwersang maaring ilaan para sa division level exercise na tinatawag na Shangyong. Kasunod po ito ng utos din ni US President Donald Trump na bawasan ang taon ng joint military exercises kasama ang South Korea dahil sa gastos at pagtanggi ng Seoul na makilahok sa giyera sa Iran. Samantala, muling iginit ng US at South Korea ang pangangailangan na mapanatili ang malapit na koordinasyon sa mga usaping mahalaga sa kanilang alyansa.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz, ahitid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Itinanggi ng dating manager ni Bea Alonso na si Shirley Kuan ang mga alegasyong nakialam siya sa pagkansila ng unang seremonya ng kasala ng aktres sa Spain at sa kanyang prenuptial agreement. Ayon kay Shirley, tumulong lamang siyang ipaalama sa mga bisita ang pagkansila ng Spain wedding matapos siyang pakiusapan ni Bea sa pamamagitan ng business partner nito nga si Bea Secosana. Nilinaw din ni Shirley na wala siyang nakita o nalaman tungkol sa nilalaman ng prenup at hindi siya nakialam sa proseso ng pagpirma nito. Samantala, itinanggi rin niya ang paratang na ginamit niya si Bea bilang cash cow at sinabing hindi siya pinayaman ng aktres. Inahayag din ni Shirley na tinapos niya ang professional relationship nila ni Bea noong August 11 matapos umano siyang ma-disinvite sa isang event na siya mismo ang nakipag-deal. Matatandaan po na si Bea ikinasal kay Pure Gold President Vincent Ko noong July 13. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Ang balitang sports katropa atid sa atin ng premium D3 lakas sa bawat kapsula. Muli pong gumawa ng kasaysayan si Alex Ayala matapos sumakyat sa world number 18 sa pinakabagong WTA rankings. Dalawang pwesto ay nakyat ni Ayala mula sa dating ranking. Ilang araw bago po ang 2026 US Open. Matatanda ang unang nakapasok sa top 20 si Ayala matapos siyang makuha ang WTA 500 Mubadala DC Open title. Sa mga sumunod na tournament, umabot siya sa round of 16 ng Canadian Open at round of 32 ng Cincinnati Open. Sa bagong ranking, mga katropa, inasang mas malaki ang tsansa ni Ayala na makakuha ng magandang seeding para sa US Open.
2: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Sa ating balitang extra, mga katropa, netizens kinilig sa malateri-seryeng eksena na magkasintahan sa Pagadian City. Lovers tinulungan ng XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Kinilig at naantiga mga netizens sa malateri-seryeng eksena na magkasintahang Tuper at Analin. na nakuhaan ng video sa Integrated Bus Terminal sa Barangay Santa Lucia, Pagadian City. Ayon sa kwento, nagsilos umano si Annalyn matapos makitang maikausap na ibang babae si Trooper. Nauwi ito sa tampuhan at muntik nang tuluyang magkahiwalay ang dalawa. Sa tindi ng emosyon, nagdesisyon umanong umalis si Trooper. Ngunit, hindi nito kayang iwan si Annalyn matapos itong lumuhod at nagmakaawa na huwag siyang iwanan. Matapos ma-interview ng programang Bullseye sa XFM Pagadian, napagalaman na may kapansanan si Trooper at umaasa lamang sa paghingi ng tulong sa terminal upang makakain silang magkasintahan. Dahil dito, bumuhos ang suporta mula sa tagapakinig ng XFM Pagadian at nakatanggap si Trooper ng tulong pinansyal mula sa ilang mabubuting puso. Sa interview, nangako sina Trooper at Inday Annalyn na mag-iintindihan, magtitiis at patuloy na magmamahalan na sa kabila ng mga pagsubok. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Congratulations, Katropang Brian, sa nila.
1: Iintindihan sila, Katropang Batya.
0: Nakakaunawaan. Oo nga, love concourse all talaga. Bago tayo magtapos sa XFM News Nationwide, gusto lang po nating batiin ng happy birthday ngayon. Si Mayor Pedi Sabando ng Rojas, Palawan.
1: Happy birthday, Mayor!
0: Ayan, at dati pong station manager yan ng XFM Palawan. And FYI, siya po yung original nag-umpisa ng XFM News Nationwide. Mabuhay ka, katropang Mayor Pedi Sabando. Happy birthday, ha?
1: Happy birthday, sir.
0: And God bless you more. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa, August 25. Araw po tayo ng Tuesday today.
1: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian Tipas.
0: Katropa ng lahat. Katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang malusog na Tuesday sa inyo lahat, magiliw po namin mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Ayan, siyempre, hatid pa rin sa atin po ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Doc Algie Bacla, sa pangalan po ng ating regular partner, anchor, si Doc Misael Hines. At ating CEO, Dr. Rimilito Uy. Ang inyong mga kasama po sa isang oras na naman na talakayan. At syempre, partner natin dito ang isa sa ating ekspertong naturopathic consultant. Walang iba kundi si Doc Ron Paler. Doc Ron, magandang hapon sa iyo.
1: Magandang hapon uli mga ka-wellness at welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Of course, sa panibagong araw, panibagong talakay na muli ang ating pag-uusapan hinggil sa ating kalusugan. Especially ngayong araw, atin pong pag-uusapan ang ating kidney at ang kung paano ito mapapanatiling optimum ang trabaho and at the same time, mailayo tayo sa karamdaman katulad ng chronic kidney disease. Yan po ang ating tatalakayin mga ka-wellness dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Tayo ay napapakinggan sa lahat ng XFM station at Solid FM sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa at sa iba pa nating partner radio stations. Sabayan din po tayo napapanood sa ating Facebook Live sa Yes to Health page at sa iba pang mga page po ng Yes to Health. Siyempre, Yes to Health Clinic, ganun din sa Yes to Health Clinic, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. At kung kayo po ay nakatutok sa ating live streaming, naku, swerte ho natin dahil may handog po tayong parigalo sa ating pong Yes to Health Healthy Katropa giveaway. Ito lang po yung gagawin. Very simple lang sa mga ka-wellness po natin na nakasubaybay sa radio at lalo na po sa Facebook. Tandaan po yung kailangan gawin sa mga nasa Facebook. I-share po yung ating Facebook live streaming at lagyan po ng hashtag The Secret of Health. At pagkatapos po ay mag-comment ng inyong good experiences sa paggamit ng mga produkto, alinmang produkto ho ng Yes to Health na inyong nasubukan na. At sa mga nasa radyo naman, i-share nyo lang yung inyong experiences sa paggamit po ng produkto ng Yes to Health. I-text po yan doon sa atin pong hotline number. Ano? At mamaya, i-announce po natin yung masiswerteng mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Pack na ang kapeng napakasarap, pampaganda na, pampabata pa. Yan. At welcome na welcome po ang inyong mga tanong. Pwede po kayong magpadala ng mensahe sa ating pong official hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po masaya ng inyong katanungan, pakilagay po ang inyong pangalan at kung saang lugar ho kayo nakikinig sa mga oras ho na ito. At sa mga nais din naman pong subukan ng ating mga produkto dito sa Yes to Health, pwede po itong mabili sa ating mga leading drug stores, mga partners po natin. O gaya ho ng Mercury Drug Nationwide. Ganon din sa mga Watsons. Ang Watsons, Dokron, di ba nasa mga SM yan? Ano? Uh-huh. Ayan, Watsons. And also sa mga TGP or the Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacy sa inyo pong mga lugar. Hanap lang po sa mga butika. Ha? Itanong ang tatak Yes to Health ng mga produkto para hindi po kayo makabili ng hindi naman ho itong ating pinangangalandakan dito sa ating pong programa. Ayan, at mabibili na rin po ang Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at good news sa Mercury meron na rin
1: Drug, sir. Yes.
0: Sa Mercury Dragon. Pwede rin pong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang ating store doon, official store Yes to Health 2011.
1: At syempre mga ka-wellness, pwede ding mabili ang ating mga Yes to Health products sa ating pong mga Yes to Health clinics. And of course, kapag kasi Yes to Health clinics po kayo, meron pong discount ang ating pong mga produkto to. And of course, lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin na mga senior citizens. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo ang inyong senior citizens ID para po maka-avail ng ating special discounts para sa mga senior citizens. And of course, kapag pupunta po kayo, pwede na din po kayong magpakonsulta ng libre sa atin pong mga Yes to Health clinics. Servisyo publiko po yan ng Yes to Health Incorporated para po sa ating mga kababayan. And of course, sa kapag meron po kayong problema at mga iniindang karamdaman, meron po tayong iba't ibang klaseng modalities na kung saan pwede pong ma-modify para matulungan na kayo po ay makarecover. Katulad po ng cleansing and detoxification programs, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, and also meron din tayong hilugtok ni Doc Wendell. Diyan po sa ating mga clinics, sa Yes to Health clinics nationwide, mga katropa.
0: Napangiti naman ako sa hilugtok. Hilugtok ni Doc Wendell. Ano? Ayan, napakasarap no, na treatment. Ano?
1: Uh-huh.
0: Kaya kung nais po ninyo masubukan ng mga services po ng Yes to Health Wellness Clinic, bisitahin nyo na po ang ating mga branches sa masumusunod na mga lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng Bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-042-2005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes Sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644, Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata.

0: Capsule. Ang kapsula, nasa siyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Sa mga late tuner ho natin na ngayon palang nagbubuhas ng kanilang mga radyo at nakapanood sa ating FB Live, kung nais po ninyo na mag-text sa ating palatuntunan, ito po yung ating hotline number 0969-609-6545. Alam nyo po ba na ang ating kidneys ay parang advanced water treatment at waste disposal system ng ating katawan. Yan ang talagang main job ng ating kidney. No? At habang tayo po ay kumakain, umiinom, nagtatrabaho at kumikilos po araw-araw, tuloy-tuloy din po yung waste products na nabubuo sa ating pong katawan. At malaking bahagi po ng trabaho ng ating kidneys ay i-filter ang dugo at tumulong alisin ang mga waste at sobrang fluids sa pamamagitan po ng pag-ihi. Pero ang problema, maraming tao po ang hindi alam na unti-unting nasisira ang kanilang kidneys. Sa maraming kaso, kapag nagkakaroon ng malinaw na sintomas, maaaring malaki na po yung problema. Kung baga nagkaroon ng symptom, naramdaman, yun pala ay late na. Maaaring may problema na. Doc Ron, ating pag-usapan ito. At alamin natin, una, kilalanin natin ano ang kidney. Ano ba talagang importance nito, partner, sa ating katawan?
3: Ang kidney, mga ka-wellness, ay nagfi-filter. Number one function nito is nagfi-filter ng ating dugo. 400 times a day. Hamakin mo yan, ganyan ka. Paulit-ulit na sinasala ng ating kidney ang ating dugo araw-araw. At ito ay nag-co-contain ng 1 million tiny filters. Ang tawag doon sa mga filtering system na yon is nephrons. At kung saan ang mga waste and extra fluid ay tinatapon sa ating katawan, about 1.5 to 2 liters of urine daily.
2: Oh, yan yung normal output natin.
3: Normal output. Mm. And that is the reason why we need to also to consume to replenish those waste na fluid parehong dami din as much as possible. At hindi lamang yan, ang ating ding kidney ay hindi lamang nagsasala ng ugat ay nagsasala ng dugo at saka nag-re-recycle ng mga fluid sa ating katawan. It also controls our hormonal function. Wow. And that is one of the isa sa pinaka main function ng ating kidney. At isa doon is another thing na ginagawa ng ating kidney is nagre-regulate ng blood pressure. Mm-hmm. Kaya kapag ang isang tao ay may problema sa kidney, natural, tataas din ang presyon ng dugo. At ang ginagamit ng kidney dyan is yung Doc Algie, yung hormone na tinatawag na renin. At ito din ay nagsasabi sa ating katawan, or ito ang nagpo-produce din ng hormone kung saan is siyang kumakatok doon sa ating mga bone marrow to produce red blood cells. And also, hindi lang yan, ito din ang kidney din kung saan yung tinatawag natin bone structure, meron din siyang trabaho sa bone structure na kung saan ay gumagamit siya ng active form. Let's say for example, nainitan tayo ng araw, di kaya nag-take tayo ng vitamin D3, itatransform ng kidney into active form para mapanatiling malakas ang ating buto, mga ka-wellness.
2: Kaya pala yung mga may kidney failure, kadalasan nalo-low blood sila. Anemic.
3: Yes.
2: Kasi sa kidney natin, erythropoietin ba yun? Yung pinakang hormone na yun. And also, yung mga may kidney problem, bukod sa anemic, high blood pa sila.
3: High blood na anemic.
2: Yung mahira, partner. So, anong mangyayari sa ating kidney? For example, nasira yung kidney, humina yung kidney natin, o kaya tuluyang mag-shutdown yung kidney. What will happen sa ating katawan na Doc Ron?
3: So, according sa study, kapag ang ating kidney ay nagkakaroon ng problema or na damage, ang nangyayari is, of course, unti-unti na hindi na siya nakakafilter doon sa mga dumi sa ating dugo. At it causes waste and extra water na mag-build up sa ating katawan. Kaya mapapansin din na yun, nagkakaroon ng edema o namamanas yung paa, namamanas yung kamay. Isa sa mga signs, yung malalaking eye bags, kahit na masarap naman ang tulog, malalaki yung eye bags.
2: Hindi lang puyat yun.
3: At posible yan yan, mga early signs yan na pagkakaroon ng kidney problem. Early stages, kung minsan is kasi matibay kasi ang kidney, kung saan as much as possible nakaka-compensate, kinocompensate na yung trabaho kahit na let's say 50% or 60% ay sira na.
2: Hanggat, kahit nga 20% na lang natitira ng kidney, nagpa-function pa ng anin.
3: Nagpa-function pa. Pero kapag kapag patuloy na hindi mag-regenerate and of course hindi maibalik yung dating function, kaya magkakaroon ng tinatawag na end stage renal disease.
2: Yun nga ang problema daw, Doc Ron, sa mga organ na matitibay. Ibig sabihin yung mga organ na, kumbaga sa tao ay parang ano yan, parang martir. Sinaktan ka na ng maraming beses.
3: Nandiyan
2: ka pa rin. Yung kidney natin is daw yan sa napaka-martir at napaka-matibay na organ. Kaya pag bumigay daw todo, ibig sabihin, hanggat hindi siya talagang hindi niya nakaya, hindi siya babagsak.
3: Hindi siya babagsak. Kapag ka bumagsak naman, ay talagang mahirap. Mahirap na na maibalik yung function niya. Mm-hmm. So common signs, as I have mentioned, nagkakaroon ng edema, nagkakaroon ng eye bags. Mm-hmm. Tapos ito, pansinin ninyo, sobrang mabula. Natural na may bula yung ating ihi. Yes. Pero kapag ka sobrang mabula na, parang ano na, parang nagsasabon kayo ng plato, di kayo naglalaba kayo, ayun, ay kailangan nyo na nga tingnan.
2: Ibang mga 10 minuto na,
3: nandun pa din,
2: ihi mo, ganun pa rin,
3: nandun pa din, yes. So, sobrang taas ng foam, those are mga proteins yun sa ating katawan. At also, palaging pagod, kasi nga hindi nakaka-produce ng maayos na red blood cells, mahirap na, nahihirapan makatulog, and that is why kapag ang isang tao nasa end stage na, tapos nagda-dialysis, mas mabilis bumagsak kasi nahihirapan ding makatulog.
2: Saka yung gana
3: ng kain. Mm-hmm. And mapapansin ninyo yung balat, umiitim. Maitim na masyado ang
2: sabi ng isang pasyente na interview ko, wala daw siyang gana kasi yung panlasa daw niya parang lasang kalawang.
3: Mm-hmm.
2: Kaya early morning, parang susuka siya. Stomach upset usually ang nararamdaman.
3: Kasi hindi natatapon yung mga dumi sa katawan. Mm-hmm. Nandun pa lang, paikot-ikot kasi hindi na nakaka-filter. Mm-hmm. At ang pinaka-main causes nito, itong dalawang main causes or yung tinatawag natin na medical causes ng pagkakaroon ng kidney is itong pagkakaroon ng hypertension and diabetes.
2: Yun ang dapat na maintindihan ng ating mga ka-wellness kasi yung uncontrolled diabetes and hypertension.
3: Mm-hmm. Kaya as much as possible, you need to take your maintenance medicine and napagre-regulate doon sa high blood pressure ninyo at saka doon sa diabetes. Uh-oh. And of course, huwag ninyong kalimutan para man-nourish ang katawan. Itong Santon Plus Gold natin. Pagka ganito, either case, mataas ang presyon ng dugo o di kaya mataas ang blood sugar level po ninyo, taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day at sabayan ng premium DT, 2 soft gel sa umaga at 2 soft gel sa gabi, ay malaki pong maitutulong para po ay ma-regulate and of course makarecover ang katawan kapag ka meron po kayong problema ng high blood pressure or hypertension at saka mataas na blood sugar para hindi na po umabot na mag-complicate especially doon po sa ating kidneys.
2: And yung, also, bago mo ituloy ang Doc Ron, paalala lang, yung ibang mga ka-wellness natin, especially yung mga nagse-self-medicate, yung nagde-decide for them na hindi naman nila alam kung anong mga consequences. Mm-hmm. Pag nag-prescribe ang doktor ng maintenance medicine, nung una kasi, yung mga sinaunang mga nagpa-practice ng alternative medicine, binabawal talaga.
3: Sabi, wag nang iinom ng maintenance.
2: Yes. Hindi po, sa standard naturopathic practice, hindi namin pinapakialman yun. Kasi may kanya-kanya kasing role yan. Ngayon ganito, bakit marami ang nasisira ang kidney dahil sa uncontrolled blood pressure and uncontrolled sugar level? Kasi nga yung iba, they refuse to go to their doctor.
3: Yes.
2: Pag nalaman na nila, ayaw na nilang uminom ng maintenance. Ang kinatatakutan, side effect.
3: Mm-hmm.
2: Eh, Doc, totoo naman talaga may side effect.
3: Meron.
2: Yan. Kaya lang, mas mauuna pa yung complication bago yung side effect. Mauuna pa yung resulta ng uncontrolled blood pressure and blood sugar. Kaya ang suggestion ko sa inyo, kung gusto nyo talagang walang maintenance, kinakailangan makontrol nyo yung hypertension and diabetes kasi ang doktor mo na magsasabi na stop . O kaya bawas. Pero kung hindi nyo makokontrol yan because of yung diet nyo, hindi nyo nabago, talagang lifetime yan.
3: Mm-hmm. And this is the reason why, Doc Algie, na inaano natin yung complementary supplements, ang supplement natin. Kasi, kumbaga, as much as possible, is makatulong doon sa katawan to compensate doon sa mga side effects, doon sa mga maintenance medicine ninyo. Oh. And this is not a replacement. Tanda natin ha, mga ka-wellness, baka mamaya ay isipin ninyo replacement yan sa mga maintenance. No, ang Santon Plus Gold at ang atin pong premium D3 at mga supplements na amin pong tinuturo sa inyo, those are complementary supplements. Pag sinabi ng doktor, huwag ka nang iinom ng maintenance, that's good din. Pwede mo pang ipagpatuloy yung ano, yung pag-inom ng supplementation kasi meron namang benefit yun at walang side effect ang ating mga supplements. So those are ang kailangan nating makita with regards sa ano, sa matulungan ang katawan natin doon sa problema ng pagkakaroon ng kidney problems. Also, doon sa mga may family history, of course, kasi namamana yung mga lifestyle and diets, and also doon sa mga mahihilig uminom ng mga pain reliever.
2: Yan. Yung mga hindi naman talaga kailangan, yung mga, dyan pumapasok yung danger ng self-medication. Hindi naman masamang uminom ng pain reliever kung talagang kailangan. Pero may iba kasi na parang they don't want to feel any pain.
3: Any pain.
2: May gano'n, may kaibigan akong gano'n. So, makita lang konti ulo. Lagi may bit-bit yan na gamot.
3: Ibuprofen.
2: Hindi naman masamang uminom. Kasi mahalaga din yan. Kasi ang pain can also give us stress. Pero kung ikaw halos dependent ka na doon, kahit sino doktor magsasabi, masisira yung kidney mo talaga.
3: Yes.
2: O, lalo hindi mo naman alam ang dosage, ang dosing procedure. Ayun ang problema. Kasi sa mga painkillers, sa mga ganyan mga substance, may duration yan eh. May ilang oras bago yung ma-metabolize ng ating kidney and liver. So susundan mo na naman ng ano, ng mga pain. Pag hindi tumalab agad, gusto mo
3: double dose.
2: Inom ulit.
3: And that is the reason why maganda ay adbentahe doon sa mga nakikinig sa ating program.
2: Yes.
3: Kasi nai-inform ka noon ano yung mga simpleng mga bagay na kung saan akala natin is innocenting, okay lang, pero hindi pala.
2: Eh, over the counter naman. Ibig sabihin, hindi daw kailangan ng reseta kasi over the counter, inabuso tuloy.
3: Naabuso.
2: Ngayon, Dr. Ron, anong mga bagay ang ugawain ng o chemical ang pwedeng nakakasira sa kidney? Kasi minsan unaware yung mga ka-wellness natin na yung ginagawa nila nakakasira na pala sa kidney.
3: Number one is itong sobrang pag-consume ng asin.
2: Yan,
3: well, kung titingnan natin, pagka table salt ilalagay sa gulay, hindi masyado yon.
2: Yes,
3: kasi kaunti lang ilalagay mo eh. Pero ang pinaka-problema, why we consume so much salt, because of these processed foods.
2: Saka mga hidden salt na hindi mo alam.
3: Yes, mga hidden salt na hindi natin alam. Ang baka mamaya akala mo isang pirasong chicha real lang, pero yung salt content doon ay sobrang taas. At kung minsan, hindi lang isang pakete ang nauubos, lalong-lalo na pag nag-movie marathon at nanonood ng mga Korean movies. Masarap kumain ng ganun, ano? So, too much consumption of salt, especially doon sa mga processed and ultra-processed na mga junk foods, and even doon sa mga dilata. Kahit na gulay yan, pag mataas ang ano, sodium content, pag palaging dilata, as much as possible fresh ang ang gulay na ano po ninyo i-consume.
2: Kaya yung iba naman, sa sobrang pagiging aware sa salt, kahit yung luto nila, wala na.
3: Wala nang lasa. That is wrong. Mali din naman
2: ganito
3: yun.
2: Ganito kasi yan. Aliba, nagluto ka. Ako, tulad sa bahay, nagluluto ako. Pangmaramihan. Naglagay ako ng, sabihin na natin, 1 tablespoon o teaspoon of salt. Hindi lang naman akong kakain nun.
3: Madami kayo.
2: Saka ang limitation ng salt sa mga may hypertension, mga 1,200 to 1,500 milligram per day. So, ibig sabihin, within the day, kaya ng katawan mong i-metabolize yun. Ngayon, ang problema, kasi na, pag hindi yung table salt ang inaasahan mo, diba, noodles.
3: Yes, ay grabe talaga.
2: Tingnan mo yung ilang grams ba o milligram ba? Yung meron
3: salt
2: dun sa...
3: Salt content.
2: Actually, gram nga ang pinag-uusapan, hindi milligram eh. Okay? Ilan ba ang meron doon? So, doon ka magulat kasi hindi lang naman isang noodles minsan yung kinakain ng iba, lalo yung mga mahihilig sa ganyan. O, diba? So, ibig sabihin, pag hindi mo alam yung dami dahil processed food dyan, ingat-ingat tayo.
3: And that is the reason why isang pakete lang na ano, ng pancit canton o di kaya ng ano, ng noodles, nagkaka-UTI kayo. Well, dahil nasusugat yung wall ng ano, ng urinary tract kasi dahil doon sa excess salt na ano, na nakukonsume ninyo. Also, doon sa mga tamad uminom ng tubig.
2: Aray, ang daming tatamaan ito.
3: Mga tamad uminom ng tubig. Nandun na, nandyan na sa ano, nandyan na sa katabi kung minsan ayaw pa uminom. Mas, kaya pa, ano, Doc Algie, kapag may mga pasyente akong ganyan, ini-encourage ko talaga sila bumili ng tubigan.
2: Oh, saka yung tubigan, tama ka dyan. Halimbawa, 2 liters yung target mo. Ang bili mo tubigan, 2 liter
3: na. 2 liter din.
2: Tapos, punuin mo na yon mula umaga, dapat maubos mo yun hanggang hapon. Kaya di ba nauso yung 2 liters na ano na water canister?
3: Tapos ano, parang ano yun, parang challenge yun, 2 liters of water challenge every day.
2: But within the day, you need to consume all of that.
3: Kaya doon na sa ano sa mga tamad uminom ng tubig at kung minsan nakakalimot, mas maganda may tubigan kayo kasi pag nakita ninyo, of course mare-remind kayo na uminom ng tubig.
2: Pero mayroon ako diyan, Doc Ron, dagdagan ko lang. Nakakasira ng kidney ang kulang sa tubig, nakakasira din ng kidney ang sobrang tubig.
3: So overconsumption ng tubig.
2: Yes, kasi yung iba kung uminom ng tubig eh kasi naiisip eh baka isahan na lang siguro. Sa umaga, 2 liter, 1 liter inumin nila lang tuloy-tuloy.
3: Yes.
2: Hindi po 'yon healthy sa katawan natin.
3: Ang ano, ang pinaka the best na pag-inom ng tubig, small sip at a time. Parang ulan baga, parang kasi ang katawan natin parang lupa din. Well, we are made from
2: soil
3: from soil tayo we are full of minerals. Kaya pag inom kayo ng tubig, pagka parang nagdidilig kayo ng ano ba, ng halaman, hindi mo pwedeng ibuhos yung isang balde, isahan doon sa ano. Mababasa yung taas, pero yung ilalim, hindi siya ano. Pero as much as slowly na pag-inom, naa-absorb siya ng katawan.
2: Okay.
3: And magagamit din ng ating mga selula sa katawan. So, also, painkiller overuse. Eto, yung mga mahilig sa sigarilyo and vaping. Processed foods and not just salt but also sugar.
2: Sabi mo, ang kalaban daw ng kidney, salt. Eh, di mag-sugar tayo.
3: Pang-contra.
2: Ganun yung mga iba ba na parang hindi nila alam yung basic of nutrition. Ganun
3: yes. So, doon sa mga mahilig sa soft drinks, energy drinks, doon sa mga cookies, at mga pagkain na matatamis, especially kapag ka ang mga drinks at mga pagkain is merong HFCs, high fructose corn syrup, that is a big no-no, that is a poison to your body, especially sa liver, and of course sa pancreas, that causes damage sa mga beta cells na produce ng insulin, which is later on magkakaroon kayo ng problema sa high blood or yung tinatawag na diabetes. Also doon sa mga alcoholic drinks, kasi ang alcohol is diuretic, kasi poison siya sa ano sa katawan. So natural instinct ng katawan natin, Doc Algie, is itapon siya. That's why pag nag-inom kayo ng alcoholic drinks, ihi kayo ng ihi.
2: Tama.
3: Na dehydrate po ang inyong mga kidneys.
2: Ayan, so ipagpapatuloy po natin ang talakayan na yan, ano, dadagdagan pa natin ng ilang mga information. Pero bago tayo mag-break, ano, gusto ko lang i-announce ulit na kung gusto po natin na marigaluhan sa ating Healthy Katropa giveaway, i-share nyo lang yung ating Facebook live streaming, lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-comment kayo ng inyong magagandang karanasan sa paggamit ng mga produkto ng Yes to It. Mamaya po i-announce natin ang 2 best comments na marigaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gipa. Kaya tuloy-tuloy lang po ang pagtutok sa ating programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili sa Healthy Habits, Healthy Life, The Secret of Health, Health Info.
2: Okay, balik po tayo mga ka-wellness, ating palatuntunan at yung ating pinag-uusapan kanina tungkol pa rin sa kidneys natin. Ano ba mga pagkain, Doc Ron, ang pwede? Meron ding herbal medicines or ano yung mga pwede natin gawin para ma-prevent yung ating kidney na hindi siya tuloy-tuloy na masisira.
3: Overall, with regards sa pagkain, lahat ng gulay at prutas is beneficial sa ating kidney kasi meron siyang meron siyang essential vitamins, minerals, but itong babanggitin po natin, ito ay mga very good

dati kalimitan is yung bangus, which is objectionable kasi nga sa feeds, pero pag mahuli ninyo sa wild, that is good. Garlic and onions, kasi napakataas po ito, nagbibigay kapag maraming garlic at onion yung niluto ninyo, masarap na siya kahit hindi masyado madaming ano, madaming asin, at hindi kahit hindi na kayo maglagay ng mga additional flavoring kasi may natural umami flavor na siya. And also ano, merong anti-inflammatory, and of course ang garlic, at with regards talking about antioxidants which protects the kidney,

0: yung buhok ng mais,
1: yes.
0: Kogon na roots, yung
1: ugat ng kogon.
0: Oh, yan, marami yan. Saka yung celery.
1: Celery, parsley.
0: Oh, parsley, magaganda yan. Saka pipino.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. So, yun yung mga, ano, mga herbal medicine na pwede nyong gamitin. Anyway, marami salamat po, Doc Ron, sa napaka-informative nating talakayan. Mamaya po sa pagbabalik, isasagutin naman po natin ang inyong mga pinadalang mensahe sa ating pong hotline. 0969-609-6545. Kaya tutok lang po kayo ha at magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health.
3: Premium D3, ang bago.
4: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
5: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
4: That's why I take
5: Premium D3
4: araw-araw.
5: Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Kidney Pro.

0: pinabisa at mas pinahusay.
1: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
2: Sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilisan natin ka.
5: Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Vitamin C, napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santon Vitamin C. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
7: Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old, kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan. Nagpapatunay na gumamit ng Santon Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hog raiser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan lalo na po sa mga kasukasuan. Napakaganda po gamitin.
10: So, sir, matagal na rin po ba kayong user ito, sir, itong Santon Herbal Oil?
9: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga, napatunay ayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Santon Herbal Oil.
10: Anong masasabi niyo, sir, sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
9: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Santon Herbal Oil. Napakaganda pong gamitin, lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Santon Herbal Oil.
8: Santon Plus Herbal Oil. Clear Skin Beauty.

0: Okay, balik po tayo mga katropa, mga ka-wellness sa ating programa at sa mga nagnanais po magtanong. Mag-text lamang po kayo sa atin pong hotline na 0969-609-6545. Pakilagay po ng pangalan at kung saan pong lugar located, kung hindi naman po complicated yung inyong mga katanungan.
1: Ang The Secret of Health ay atin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng karamdaman.
0: Ang Santon Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural po ito, kaya walang side effect. Kaya naman po sa mga hindi pa nakakasubok ng Santon Plus Gold at iba pang mga produkto ng Yes to Health, punta na po kayo sa pinakamalapit na drugstores at available na po ito sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southside Drug, at ganun din ho sa Shopee. Hahanapin lang ang Yes to Health 2011 kung kayo po ay nagnanais na umorder sa ating online shopping store. At of course, sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa iba't ibang panig po ng ating bansa.
2: Sa puso'y alagaan at tiwala sa Diyos ang lahat.
0: Ano yan, Dok Ron? Batiin natin ang ating mga ka-wellness na nakatutok sa ating pong live streaming. Welcome natin, ha? Shoutout kay Sir Solomon Orbon, kay Richard Garing Ferrarin, kay sabi ni ano, si Sir Solomon. Ayan, hashtag the secret of health. Ayan, marunong na sila. Mag-hashtag. Hello po, nanalo kami ng Sunday. Kailan po kaya namin marireceive ang premyo namin? Ayan, wait-wait lang po kayo. Wait-wait lang. Makakarating po yan.
1: Sigurado na ipadala na po.
0: Ayan. And minsan kasi ano, sa dami ng mga transaksyon.
1: Yes.
0: O doon sa logistics natin, minsan nadidelay. Pero sure po yan. Kung nag-message po kayo sa Solomon doon sa dito mismo sa page natin, ay sigurado kung nakita na ho nila yan, ha? Sabi dito, sa Sunday po kasi kami makakapunta ng clinic. Marami po kasing order sa mga kasamahan ng asawa ko sa ospital. Yan, good for one month. Good for one month na sila pag bumili, ano? Oh, sir, ano yon? Sa ipapadala yan via, I think, LBC or whatever logistics na ginagamit ng ating company, ano?
1: Kaping-kapi na daw, eh.
0: Oh, kaping-kapi na.
1: Lalong-lalo na pag napanalunan, ang sarap ng higop pag napanalunan. Eh.
0: Ayan, sabi niya. Penge, Santon Gold Coffee. Kaping-kapi na ako. Ayan mo sir, follow up namin ulit.
1: Ah, magkasama pala ito sila ni Ma, BJ Pastor Haya.
0: Okay. Shoutout po sa inyo. Si Emerson Labri Lasso, si Sir Rico Bagisi. Ayan, sabi ni Sir Rico Bagisi, Santon Gold Coffee Mix, ang number one choice ko kapag nagkakape, healthy na, masarap pa, pampaganda na, pampabata pa. Ayan, totoo ka dyan sir. Oh, shoutout kay Ma'am Ofelia Tolentino. At ganun din, okay, may basahin mga partner itong sabi ni Ma'am Ofelia Tolentino.
1: Watching and listening, The Secret of Health, Doc Algie and Doc Ron, tirelessly giving healthcare to enjoy life without pain and chronic disease. Maraming salamat po sa compliment, Ma'am Ofelia. Mm-hmm. And I simply apply herbal oil on my feet before bed where I found stress-free and nighttime. Wow.
0: Oo, kasi yung Santon plus herbal oil partner, ang bango nun.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, pag pinahid mo yun, mainit, malamig, makinawa. Tapos yung amoy, pardon me ha, yung kasing sinasabi nila, pag daw mga liniment, amoy matanda.
1: Amoy matanda. Hindi po, ganun yung ano natin.
0: Ang mga matatanda ngayon, hindi na rin amoy liniment.
1: Amoy liniment.
0: sign daw yan kasi ng aging yun. Kahit mga 40s pa lang, tapos dati ang amoy parang perfume.
1: Aha.
0: Pero pag 40 na daw,
1: amoy liniment oil.
0: Amoy liniment oil na. Ibahin nyo po si Santon Plus Herbal Oil. May kakaibang aroma na nakaka-relax. Parang nakapowder ka lang. Diba? Ay, Jeremiah Gondran, shout out. And also, sabi ni Ma Ofelia Tolentino, Santon Herbal Oil relieve the pain of my feet and no more aches while falling asleep. Happy even. No bedmate. Hanap ma'am ng bedmate.
1: Sabi naman ni Sir Fernando Angelo, thank you mga doc at The Secret of Health. Dumating na sa akin ang Santon Gold Coffee Mix giveaways.
0: Kaya sir, Solomon, intay-intay lang.
1: Talagang dadating po yan.
0: Darating yan. Baka na-traffic sa EDSA. Ayan. Okay, maraming salamat po sa inyo. Pakishare po yung ating ating live stream dahil at para po maano ma-bless din yung iba sa mga information, kasi alam niyo kahit pa konti-konting health information lang po ito, eh malaking bagay po ito, especially kung tayo po ay umiiwas talaga sa mga sakit, kasi minsan hindi mo inaasahan eh.
1: At sa kalimitan talaga, Doc, hindi nila alam kung anong gagawin. Ayan. At kalimitan is merong pasyente sa clinic na kapag kami ay magpapacheck up, kung minsan kasi wala nang mga health advice,
0: yes, so,
1: diretso na lang reseta, and that is why benefit po kayo sa mga ano, sa mga sa mga topics po natin namin dito sa ano, sa The Secrets of Health.
0: Pag na-miss nyo to, ay balikan nyo lang dito sa ating ano, sa ating page, yung live natin. Kung mawala man to, eh upload din naman namin ito eh. Kasi one month na lang ngayon yung ano eh, nawawala na. Anyway, so pag-usapan po natin yung inyong mga katanungan, at kung kayo po ay nagnanais mag-text sa ating palatuntunan, ulitin ko po yung ating contact number, 0969-609-6545.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Okay, live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Doc Ron, nabasa tayo ng mga text message. Handa ka na ba? Ayan, marami na tayong text message dito. Sabi po dito, Doc, ask ko lang kung vitamin po, kung anong, ano to? Ask ko lang po kung vitamin po ang magandang inumin.
1: Tinatanong ko anong vitamin ang magandang inumin.
0: Hirap po akong matulog. Tulog ako 8 p.m. 2 a.m. na, di pa rin makatulog.
1: Di pa rin makatulog.
0: 8 a.m. 8 p.m. nakahiga na siya.
1: Nakahiga na.
0: 2 p.m. di pa rin siya tulog.
1: 2 a.m. hindi pa rin tulog.
0: Salamat po, Randy Garcia ng Santiago City, Isabela.
1: Kapag ka ganyan ang problema, tingnan mo, kapag it's either baka kulang ng oxygen yung room. Pangalawa, kapag kayo po ay kapag kayo po ay hindi nakakadumi araw-araw. Kapag maraming ano, pag hindi nakakadispose ng dumi, you will have trouble sleeping talaga. Number 3, also kapag hindi oxygenated yung ano, yung lugar ninyo.
0: Kulong na kulong.
1: And kapag mainit, of course, isa din yan.
0: Yun na, kapag, kaya dapat daw ang room is comfortable, cold. Ibig sabihin, hindi ka pawisan. Tapos madilim.
1: Madilim.
0: Yun yung mga condition to create a good sleep.
1: With regards sa ano naman, yung tinatanong mo na supply or yung vitamins, is ang Santon Plus Gold is napakaganda po para sa ano, sa kapag kayo ay may problema ng tulog, kasi ayan po ay nagmaran po siyang spirulina. Isa din yung mga amino acids na yun, precursor sa paggawa ng serotonin at sa melatonin po sa ating katawan. And of course, huwag pong kumain ng late night. At saka kapag kayo ay nagkakape ng mga kape na 3-in-1 and also mga purong kape, talagang kailangan mag-switch po kayo. Kung gusto niyo yung sa yung kwento mo palagi, Doc Algie, na pumupunta sa lamay.
0: Napatawa kasi talaga ako noon. Kasi nagbit-bit siya ng kape. Kasi pagyayabang niya eh. Kasi maganda nga sa kanya. Kaya lang mali yung okasyon.
1: Mali yung
0: lamay. Sa halip daw na
1: mag-isip siya,
0: natulog siya.
1: Nakatulog.

0: Kasi nga, hindi naman yun ang purpose talaga.
1: Yes. Santon Gold Coffee Mix, 1 hour before you sleep. Napakaganda po yan. Or after after ng dinner po ninyo, minum po kayo isang baso. That would help. But then, kapag ka may problema, kapag ka kayo po ay constipated, is mas maganda pumunta kayo sa clinic natin sa Santiago para mabigyan kayo ni Doctor, ni Doc Ned ng ano, ng pang-flush, flashing po sa inyong colon.
0: Kasi may mga ano, may mga targeted supplementation pag ang problema ay hindi makatulog. Mm-hmm. So binibigay yan diyan sa Yes to Health Wellness Clinic, ano. Mm-hmm. Meron din tayo mga ano diyan, mga tinatawag na naturopathic modality. Mm-hmm. Oh, for example, stress ang dahilan, hindi ka makatulog, hindi ka ma-relax. So meron diyan na auricular acupuncture. Mm-hmm. O sa tenga, diyan lalagyan ka na acupuncture needle. Hindi masakit, ha? Mm-hmm. Para ka lang na wala lang.
1: Wala lang.
0: Tapos within 40 minutes yung auricular acupuncture nakalagay sa tenga mo yon. Paggabi, during the treatment pa nga lang, humihilip na yung iba eh. Oo, proven na kasi yan. Tapos meron tayong bio-zapper therapy. Tapos they will recommend something like coenzyme Q10. Mm-hmm. May mga, ano yan, may mga combination.
1: Targeted supplementation.
0: Ano, pagdating sa problemang ganyan. So, kaya punta lang kayo dyan sa Yes to Health Wellness Clinic Santiago kasi ma-analyze yun ang consultant natin kung ano ang possible deficiency and other problem associated dun sa inyong sleep disorder. Mm-hmm. Ayan. Sana nasagot namin yung inyong tanong. Sir, ano pangalan niya? Randy Garcia.
1: Randy Garcia,
0: Santiago City. Okay, another text. Anong time iinumin ang Santon Capsule and Vision X G po ng Manila? Paano man yung Coffee Plus lang, hindi gold, mail ng QC.
1: Mm-hmm. Kapag ka Santon Plus Gold, one capsule 3 times a day after meal. Kapag pwede na din ninyo isabay yung ano, yung Vision X Plus sa inyo pong pag-inom ng Santon Plus Gold. Kung Santon Plus hindi gold, okay ba? Okay naman, depende po yan sa preference po ninyo.
0: Magkaiba lang naman sila ng content. Mm-hmm. Ano, yung Santon Plus ay yun yung ano eh, yun yung unang-unang klase ng coffee natin. Mm-hmm. Kasi ang meron doon, base noon ay soya powder. Mm-hmm. So, mataas ang kanyang amino acid, mataas ang fiber, maganda siya sa may hormonal disorder. Pwede siya sa bata. Mm-hmm. Kasi yun yung ano niya, yung basic function niya. Mm-hmm. Yun namang isa ay intended doon sa mga medyo tumatanda na yung kanilang biological age. Mm-hmm. Iba yung chronological, ha, kasi merong 60 years old na pero ang biological age niya parang 45 and 50 years old pa rin. May malalakas talaga Cesar Montano, di ba? Mm-hmm. Ilan na ba si Cesar Montano?
1: 70s na.
0: 70s na siya, pero yung itsura niya
1: parang 50.
0: Mas bata pa tingnan sa atin yun eh.
1: Parang 50, 40 lang eh.
0: Kaya nga eh. Kaya may mga ganun po. So ibig sabihin, pwede kayong mag-take nung Santon Gold Coffee Mix. Kasi pag tumatanda ang tao, yung katawan natin, ang daming nawawala ng collagen, ang daming mga antioxidant na hindi na mapapakinabangan ng katawan. So kailangan natin even ng glutathione. Okay? So, yan po, ha? Mama G. Ayan. Okay, another text message. Inquire lang po sa mga napili po sa FB Live. Sino ba to? Okay. Sige, sagutin ko na lang. Mm-hmm. Baka sila din ito yung nagtatanong. Ano? Ayan. Okay, another text message. Sabi dito, pwede po ba mag-ask saan po mahabili po ng supplement nyo dito sa Las Piñas? Kasi nag-check po kami sa mga butika like Mercury, TGP, Watson. Wala daw po silang binibenta kasi gusto po namin sana bumili ng supplement. Ano po bang hinahanap nating supplement? Kasi sa binanggit yung mga butika, lahat dyan
1: meron.
0: Lahat dyan meron. Sabihin nyo lang po, yung Santon Plus Gold. Yan, Santon Plus Gold, Santon Vitsi, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Capsule. Yan yung mga ano natin. Basta galing ka mo sa Yes to Health. Ayan, kasi itong mga binanggit niya, lahat meron tayo dito.
1: Nandiyan yan.
0: Ayan, okay. Sana ho ay follow up kayo dun sa mga butika pong malapit po sa inyo.
1: Baka hindi nakamali lang ng banggit. Kaya hindi mahanap.
0: Oo, baka santol lang nasabi. Kasi meron ganun eh.
1: Santol Plus.
0: Sabi niya sa butika, Santol Plus.
1: Santol Plus.
0: Sabi ng butika, sa butika eh. Wala naman santol dito. Hindi, kasi minsan pag mabilis yung pagbanggit natin. Ano? Santon Plus.
1: Santon Plus.
0: Okay, mula po sa Yes to Health. Ayan, sabi dito, tanong ko lang po, ano kaya ang dahilan na laging naglalaway ang nakatatandang kapatid ko? Kasi siya 75 years old na ng Antipolo City. Naglalaway.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi ang alam ko, pag mga elderly, naglalaway, pag yung kanilang neurologic function.
1: Mm-hmm.
0: O, for example, mayroon ding cognitive decline. Ibig sabihin mm-hmm. na neurologic function, may problema yung nerve.
1: Mm-hmm.
0: Sa brain yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kaya nangyayari sa mga na-stroke, mm-hmm. di ba? Pag na-stroke ng isang tao, even mild stroke, minsan hindi yes. na nila control yung ano.
1: Bigla na lang natulo
0: yung laway. Mm-hmm. O, pag din mga acidic,
1: mm-hmm.
0: o, pwedeng ganon. So may mga dahilan. Minsan pag wala ng ipin,
1: mm-hmm.
0: hindi na kompleto kasi ang purpose ng ipin,
1: shield
0: pang-holding yan eh.
1: Pang-holding, oh.
0: Ay kung yung ipin, wala na, ay hindi mo na namamalayan, nagdi-drip na pala yung laway, ano. O, yun po yung mga pwedeng dahilan. Kasi medyo sa edad niya,
1: posibleng na stroke pagka ganyan doon, 70 something.
0: Ang tanong ko lang po sa ating texter, yan po bang inyong kapatid ay na-stroke or mayroong other condition, like may diabetes po ba siya? Kasi kapag talaga apektado yung brain, nagkakaroon ng dementia, Alzheimer, or anything that affects yung cognitive function.
1: Cognitive function, yes.
0: Yan ang napapansin ko. Even yung mga ano, mga bata, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yung mga
1: may autism.
0: Ganun din.
1: Ano,
0: laway sila ng laway. Mm-hmm. Oh, hindi nila makontrol. Mm-hmm. So, yun yung ano kasi nun, pwedeng panggalingan.
1: Some other yung ano, yung kapag ka merong narabis o isa din yan sa ano. And also yung ano, yung parang, I forgot the term.
0: Mm-hmm.
1: Minsan, hindi na sa sobrang dami.
0: Baka naman gutom. Makakita ng pagkain.
1: Posible. Pero iba yun sa ano.
0: Iba yun sa ano natin.
1: Sa texter natin. Titingnan po ninyo. Baka ano. Isa, kapag ka-stroke, isa talaga yan. Naglalaway talaga yan.
0: Ayan. Okay. Ask ko lang po. Masakit po talampakan ko. Hirap po ako mag-apak tuwing umaga. Tapos hirap ako makatulog po. Help niyo po ako, Grace Taala po ng Palawan. Ayan. So, ano yun?
1: Fasciitis?
0: Pwede. Mm-hmm. Oh, plantar. Mm-hmm. Kasi nangyayari yan kapag mabigat.
1: Mm-hmm.
0: Yung isang tao, halimbawa, overweight tayo,
1: mm-hmm.
0: na dito yan sa ano sa talampakan, malapit sa bukong-bukong.
1: Bukong-bukong, yun.
0: Yan yung nangyayari. Na pagtatapa ka, parang ang sakit-sakit ng pakiramdam mo. Mm-hmm. Pero pag naman nakalakad ka na,
1: nawawala
0: na rin. Mm-hmm. Pwede rin neuropathy.
1: Mm-hmm.
0: Or halimbawa, mayroon kayong neuropathy. Kasi neuropathy, either hypertension or diabetes mm-hmm. can develop eh. Yung nerve.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang mga dulo ng ating mga extremities, kamay, man o paa, nandiyan yung mga nerve endings eh.
1: Mm-hmm.
0: So, commonly, pag hindi healthy yung nerve natin because meron tayong problem sa circulation,
1: yes.
0: affected po ng yung daloy ng dugo, nagkakaroon din ng depresya yung nerve.
1: Mm-hmm.
0: So, pag nasisira yung nerve, humihina, parang wiring lang yan ng kuryente na parang nag-grounded.
1: Mm-hmm.
0: Para simple lang yung maintindihan ninyo. So, yung nerve, nagbibigay siya ng signal na hindi normal.
1: Akma, hindi akma.
0: Oo. So, nakakaramdam ng pins and needles, parang tinutusok,
1: mm-hmm.
0: minsan masakit, na mm-hmm. minsan mainit, na hindi mo maintindihan. Oh, sa ganyang lagay po, ang kinakailangan gawin natin, kung ang dahilan yung mataas na timbang, magwas dahan-dahan ng timbang.
1: Mm-hmm.
0: Kung ang sugar nyo mataas, sikapin, ano yung pwedeng gawin? Pwede kayo mag-hot foot bath.
1: Mm-hmm.
0: Yung hot foot bath, simple lang naman. Pakulo ka ng luya, tanglad,
1: mm-hmm.
0: lagyan nyo ng konting asin. Huwag na lagyan ng sibuyas at bawang kasi iba na yun, mangyayari doon. Pag kinakuloan nyo yun, ibabad ang paa sa tubig na mainit na hindi nakakapasok.
1: Mm-hmm.
0: Basta ang gawin nyo, pakuloan nyo muna yung herbal. Pag yung herbal ay na-extract na nung tubig,
1: mm-hmm.
0: timplahin nyo sa planggana o timba, tapos kailangan hindi siya nakakapasok. Pero hindi rin maligamgam.
1: Mm-hmm.
0: Ibabad nyo yung paano nyo doon ng, sabihin na natin, 25 to 30 minutes.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Kasi yung luya,
1: mm-hmm.
0: at saka yung tanglad, may mga essential oil yan na anti-inflammatory.
1: Mm-hmm.
0: Nagre-relax ng kalamnan. So, it can really help. Kapag, halimbawa, talaga masakit sa gabi, grabe yan. Marami rin akong kakilala na may ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Na nagpapacheck sila, then eventually, mataas pala yung uric acid.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi naman mataas ang uric acid, may ibang dahilan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so,
1: at isa sa pinakamagandang gawin dyan, Doc, of course, cut nila yung sugar consumption, especially yung rice consumption. Kapag madami po kayong kumain ng kanin, napakalaking tulong po yan kapag i-cut po ninyo, especially pag mag-switch kayo ng ano, switch kayo doon sa brown rice or unpolished rice.
0: Mm-hmm.
1: And of course, taking Santon Plus Gold and Premium D3 is would also ano, makaka-assist din sa ganyang problema po ninyo. Mama.
0: Oh, Okay. So maraming salamat ha at

0: napili ka na, Doc?
1: Wala na tayong oras. Ngayon, sa napili, tingnan natin, ha?
0: Habang inahanap mo, habang pinipili mo, nag-ano si Mama Luz Daco de Vera, August 17, napili po ako, pati po kahapon, August 24, wala pa din po akong natanggap. Ay, pagka Palawan po, medyo matagal-tagal talaga dumating. Kasi pag nung nasa Palawan ako, medyo matagal talaga ang logistic. Pero sigurado po, matatanggap po ninyo. At si Sir, ano nga, oh, si Sir Fernando Angelo is natanggap na niya. At, kapag ka na ano, nag-reply at nag-text na po sa inyo yung ano, yung atin pong producer, is sigurado po masisend. Nasend na po yan sa inyo at on the way na po yan. Antay-antay lang po kaunti.
1: Okay. So, dito sa ating mga ano, karamihan dito na nabunot na natin nung dati.
0: Uh-huh.
1: Oh, kasi pag naka-isa na kayo, lalo na nakadalawa,
0: nakadalawa na,
1: ipapas namin kayo.
0: Uh-huh.
1: Oh, para magbigay lang tayo sa iba.
0: Uh-huh.
1: Anyway, thank you very much for listening, ha, mga ka-wellness. At i-review lang natin yung ating note.
0: Uh-huh.
1: Oh, kasi yung producer natin, hindi natin kasama. Baka mag-doble-doble uh-huh tayo. No? Para fair and square naman doon sa iba pang mga ano natin. Then, makaka-receive po kayo ng text message kung kayo po yung mapili namin. Kasi ang hirap po maano.
0: Mm-hmm.
1: Ang hirap tingnan. Ano? So maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating pong palatuntunan. At baka may masasabi ka pang message sa ating mga taga-subaybay.
0: Yan po, mga ka-wellness, sasikapin po makainom na tamang dami ng tubig. And of course, unti-unti ang pag-inom ng tubig. Of course, iwasan yung mga maaalat at mga matatamis na mga pagkain, ehersisyo, and at the same time, mga ka-wellness, huwag kalimutan, isama po sa inyong pang-araw-araw na health and wellness ang ating pong ultimate trio, ang ating Saturn Plus Gold, Saturn Vitamin C, and Premium D3 para palagi po tayong malakas at iwas po sa karamdaman araw-araw.
1: Maraming salamat, mga ka-wellness, ha, at sana po ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalusog, pagpapalakas, at pag-iwas sa karamdaman. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Dok Aji po ito mula sa Yes to Health. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At abangan muli ang ating palatuntunang
0: The Secret of Health.
2: The Secret of Health.

0: balita ug impormasyon. Di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
1: XFM. Kaklare.

0: kaming akong kontrol 1976 panisya na so good. Dili na man siya maayo antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad? Mag Santon Plus herbal capsule na.
2: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
3: Ah, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Nanuman?
3: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga ka.

0: from Yes to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kat

Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, Salton Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Salton Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Salton Gold Coffee Mix.

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana!
4: Exciting!

0: diba? I-give up naman ka, diba? Sakti na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. Og mo pagkatawa.
2: Ay, mga lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dakas na tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
0: Ayaw! Ayaw na.
1: X-Rated.
3: Morris!
0: Ano niyang karon?

9:51 na sa hapon, mga babe. Welcome sa itong pagpanaguban-uban karong hapon na. Of course, ilang gihapon sa programang X-Rated, Denise sa XFM. Mayong hapon sa mga babe na to. Ganina pa, nagpaabot sa itong pagpanaguban-uban. Ganina pa in town, diha, nagtikhang ka. Grabe sa tikhang. Ganina pa, diha, naghulat, no? Nga muntingog na yun, of course. Ang inyo ang makauban na karong hapon na gikan alauna e medya hantod alas tres sa hapon, mga babe. Walay lain ang inyohang babe ng bayan. Ang babaeng amoy pa lang, ulam na. Of course, inyo ang makauban, babe Zaverina. Kumusta man mo diha, mga babe? Kumusta mga babe natong busy kaayo karong mga panahon. Oh! Ang uban in taon, wala pa nakapaniud to tungod sa kabisi. Napoy uban in taon, gisapot-sapot na tungod sa kabisi. Pero bisag kun sa man yung gikabisihan diya, mga babe, ay agad kalimot nga. Dapat healthy kanuna itong panglawas. Of course, kung hindi naman ito makakaon, no? Ayog kalimot nga, baga na itong panglawas. Sa tuang mga produkto sa Yes to Health. Sama na lamang ito ang Xanthon Plus Gold, no? Kung gusto ka mga pe, I'm sure nga hilig jud og kape nga to ang mga babe nga naminaw karon. So kung coffee lover ka, pili ang kape nga healthy, ang kape nga makatabang sa tuang panglawas. Ang atong Xanthone Gold Coffee Mix, kaya doon na kini mangosteen at chia seeds, turmeric, moringa, glutathione and collagen. So di na ka mabala ka, babe, nga bisag daghan tag stressor, makasurvive gihapon ta. Og manghimisong gihapon ta tungod sa tuang Xanthone Gold Coffee Mix. Yes. Kung asa man ka nakaplaster karon, sit back and relax kay si Babe Zaverina ang bahala sa imo. Asa man ka nga sister station nato na minaw karon, diri ba sa XFM Tagum, XFM Jansan, naminaw ba ka diri sa XFM Mati, XFM Bukidnon? Or diri ba ka naminaw sa XFM Pagadian, Zamboanga, XFM Ipil, XFM San Franz, diri sa may Tacloban, diri sa Cebu, and of course, diri sa may Canlaon. And the pinaka-importante yun, no, mga babe na ito nga nag-subaybay, nagpaminaw sa kinatibok ang XFM Davao Region. Ayan, maayong hapon sa inyong tanan, mga babe. Gusto magpapos sila mga mensahe, komento inyong mga reaction. Grabe sa reaction, ay pa ganun. Ano inyo ang mga greetings and shoutouts, mga shawi ninyo diha. Inyo ang mga birthday greetings or unsa pa na diha, babe. I-text lang na sa tuwang text line 0969-333-0537. O turuhin ko, babe, 0969-333-0537. O baka ha, pwede po kunin nyo makita live na live ngayon sa ating Facebook live, mga babe. Sa itong Facebook page, XFM Davao Katropa Digital. Pwede po kunin nyo subaybayan. Char, grabe sa subaybayan. Pwede po kunin nyo i-follow, no, sa akong mga socials, Babe Zaverina, o baka ito ang Facebook account, Zaverina XFM Davao. Sige, i-follow lang kunin nyo diha, mga babe, kaya daghan patag-chika nga ito ang buhaton sa mga umaabot. Ready na ba ang babe na ako diha? I-ready na yung kaugalingon kay di na nato dugay-dugayin o niya sa unahan. O niya tataod, of course, sa pinakahinaman, pinakaginahulat-hulat sa mga babe na ako pinangga diha. Kininga to ang X-rated drama. O niya na siya, babe. Chill pa kaks lang diha. Kaigrit sa nato ni mga babe na to ang ganina pa in town.

0: gapaminaw karon. Kung sabay nyo hang kasikas diha, i-text na driketo anang tagaag pagdagaan. And of course, no, unya, unsa napud ka nga istorya sa kinabuhi o gugma bakaha ang atuang hatagan og pagtagadri sa tuang programa. Sa mga babe na to diha karon nga medyo nagluya ang lawas, ayo gluya-luya diha, babe. Okay lang unta kung kung lawas lang ang luya, ang delikado kung pati ang manoy nagluya. Siguraduha, babe, na ha, ano gihapon ta? Kanang basko gihapon. Himsog. O mubarog gihapon. Oh, of course, kung kana si Manoy ni Mudiha, medyo pigado na sa pagbarog, babe. Siguraduha nga masatisfy gihapon ang need sa imuhang asawa or sa imuhang uyab. Kensao na lang ang uban, mabiyaan tungod ana. No, lisod kaayo. Muna nga mag-turbo male enhancer ka diha, babe. Ito ang sex enhancer and of course energizer po. Di good gihapon ni para sa mga babe na to nga mga grabe kaayo og trabaho, bitaw. Kanang hago kaayo og trabaho. So wala na yung energy sa lawas, kahapon na kaayo, mas better inuman na to nag-turbo male enhancer. Kaysa man dito ka mo inom og ka ng mga energy drink na makaguba sa imuhang lawas, dali na lang ta. Kaya doon na kinimaka og clavo was ka, makatabang aron mo baskog ang pabaskugon. Insao na lang ng manoy diha, no? Kung permi na kababa ang watawat. Kalain po, ana. Matod pa gani niya, katropang Lar, makasugakod bisag nagluhod. Di ba? Kapatingon, ana, permi, kumbaga laging nakasalut para snappy always, mga baby. Alang una, 57 sa hapon. Ready na yung kaugalingon diha, babe. Dapat ready na gyud ka. Kay ato ng sugdan. Sugdan na gyud nato. Plaster na diha pag LL na. Lingkod-lingkod.
1: Isi-isi.
0: Dapat lingkod-lingkod na ka diha, babe. O baka ligid-ligid na ka diha. I-ready na yung kaugalingon. Kay isulod na nako. Isulod na nako, babe. Idasok ko na, babe. Ang atong X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawa. Masubra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat sa tagbalang tayan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

X.

Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Leo, 27 years old. Kiningakong problema mahitungod sa among sitwasyon sa akong karelasyon nga si Jen. Sanglit dato sila samtang pobre lang ko. O garon inyong hisabtan ang tanan? Sugdon ko sa ingon ni ini ang tanan.

0: imo ba kong gisagpa?
1: Ayaw kong tawgaw, tita-tita. Tung kay sukad yun sa silugdanan. Wa ko makagusto ni mga mamahimong hinigugma sa akong anak.
0: Oh.
1: Kuha pa magani na imong nadawat, Ron? Magar kay kaugnaw sa. Wa ka magunahuna sa kahimtang ni mo. O sa kahimtang ni Jen, kakatukaka. Samtang kami, naa sa taas ng hotong sa katilingban.
0: Tito.
1: Mga sogod ka ron. Ayaw na pakita din. Ugbiya na sa akong anak. Wala ka sa diniron. Tulog kay itong apay kilakaw. Pero oras na makabiya ka na din. Ayaw na pakita.
0: Oh. Hey! Nadungog niyo mag-isulti sa mama? Ha? Bugi na ka isun! Kasabot ka! Layas na!
2: Derek!

0: man ka. Kuul man kay kagnaw. Usapin na itapun ni mo, ha? Walang ikang masulti nga dito kasabay. Unya, wak ka nagpaapot na ako. Gichatan ti ka. Wak ko ni mo reply eh. Mung dali kong niani din eh. Nga naman ka.
1: Huwag rin gusto sa mami ni mo na ako. Giplantahan kasi mong mami. Nga wa siya gusto na ako nga. Nga mahimok ni mong uyap. Huwag pabuwagan ti ka.
0: Unsa? Ayaw ang tuon ni mami. Ingon anak lang yun na siya kinaiya. Pero dili siya makaantos na ako. Nga magantos mong ayaw tuon niya. Sita na, mga tutos amo.
1: Pero...
0: Dali,

0: pinakugat ang akong kalipay. Mahong kalipay nimo. Pero nganong mikalit man o kabali ang hangin.
1: Basta kay sugod karon, kalimti na ka ng tawhan ng pobre. Naigag ang datong angay nimo. Ayaw ani niya.
2: Pero tinunanay ang akong gugman niya, tita.
1: Hilam! Laya sa dini. Laya!

0: maninahita po sa mong gugma ni Jen, ma. Ngayon niya ingon maniinik.
1: Mata pobre ang mama ni Jen. Mong ayaw na lang ipamugos ang imong gugma ni Jen, anak. Tungod kay ikaw lang ang mag-antos.
0: Mahal na ko si Jen, ma.
1: Makakita rin ka og babae nga alang ni mo, anak.
0: Pero mahal na ko siya.
1: Pero babag ang iyang inahan. Mahong ayaw na lang ipamugos ang imong kaugalingon.
0: Ma!

0: Oh, asa ka? Nag-ilis ka man lagi.
1: Magkita, Mrs. Jane, ma.
0: Unsa? Maadto ka sa ila?
1: Dili, ma. Magkita, mi, sa usa ka lugar. Hilom nga, milako si Jane sa ila, magkita, mi.
0: Pero anak...
1: Ma, ako rin bahala. Salig na ako.

0: Babe Sabrina, hilabihan ang akong kamingaw ni Jen. Ugmisamot ang akong kaluoy niya sa dihang nakita na ako ang iyang mga bunog. Wala akong makasabot sa akong kaugalingon. Og pila ka oras nga nagstorya kami ni Jen, mao kini ang sunod nga nahitabo.
1: Tita!
2: Ha! Animal ka, Jen? Mayo na lang gani kay hilom kang gisunda ni Derek. Og mi-chacha din ako nga niya mo din eh.
1: Nito o siya nga! Huwag ko magkabantay niya nga milakaw! Mang hilom na ko siya gisundan!
2: Mami, pasag din na lang ni. Nagkahigugmaay mi ni Leo.
3: Hilom, Jen! Kung di ka gustong kuhan o katungod, isip akong anak. Pwas, ay akong subaka.
2: Mami.
3: Og sugod karon, di ka na makagawas-tawas. Og kung mo gawas man, na ang imong iso

0: mo bantay nimo.
1: Unsa?
0: O gayang ako sa baka. Kung di ka gusto, nga upawanti ka.
2: Tika, ayaw ka nagbuhat ah.
0: Kailangan!

0: kay ko mabiyad din sa gawas sa ilang dyan. Mamasin ko nga magkaitan ako siya. Nabalaga ko na sa gibuhan sa iyong mama karun. Pinuok ko. Walang utak ko na taas si Jin sa iyong mama.
1: Buhay ka yung tawanan kaya!
0: Si Derek, ula siya ang kaskaso kalaki.
1: Di ba gain na lang ka? Ha? Gain na lang kang mami? Nga di ka mukhang hindi nasamo?
0: Nabalaga na ko sa kahintang ni Jin.
1: Gahe, Derek ha?

0: Ginoo ko, kadagan ni magbunog anak.
1: Gigulata ko sa isawa ni Jane, ma. Kau ba sing amigo?
0: Animal sila. Ikiya na to sila.
1: Ayaw na, ma.
0: Ginoo ko ni mo anak.

0: Di gina ko makuntas si Jin. Nag-deactivate sa siyang FB. Asa yung number, dili makuntak.
1: Sa ako nang gikaingon, kalimti na siya, anak.
0: Maganong pa man, inay tapos ang gugma. Kanang ipaantos magkibigmayo.
1: Mas musamot ka komplikado kung imong pugso ng imong kaugalingon, anak, nga to kang Jin.
0: Ma, di ko makahimo sa pagkalimot ni Jin. Dili.

Tama na kasi, mana nga. Huwag ikikontak si Jin. Punaunsa na siya. Jin, nga naman yung mamanin na hitabo sa tungkog ma. Nga yung mamanin na hitabo. Mahal ko kay ikaw. Mahal ka ayaw.

0: Na Siti.
1: Unsa?
0: Na anak ko pagi sa kusina. Aron way magkakita niya nga mi ani siya dinhi sa ato. Leo! Leo!
1: Jin!
0: Sorry. Karon ba ko nagpakita nimo? Galisod kong ikasamo. Ibantayan ko na lang ni mama o sa akong igsoon. Karon, nakalingkawas ko. Kaya nangatuog na sila. Nikatkat ko sa mong kural o milayas.
1: Unsa?
0: Karon nga ni ako. Mamiya ta din eh. Manglayas ta. Magtaban ta.
1: Unsa?
0: Dad ako sa dapit nga way na kailan ako. Karon dayon mamiya ta din eh.
1: Jin.
0: Hipusa dayon ang imong mga sina. O mamiya ta din eh. Pagdali na.

0: ni anak kita sa Davao. Way nakailan nato dinhi. Ug dinhi. Magsugod ta sa uno, Leo.
1: Jesus.
0: Di na ko mabalik ta sa amo.
1: Ug willing ka mag-antos. Magsakripisyo. Bahala na agwatay kanon.
0: Ipakita ta ni Mami. Nga mo patigbabaw yun ang atong gugma sa usag-usa.

ito ang naitabo, Babe Zarina. O karon, mabdos na si Jenny. O wala na gyud siya magpakita dito sa ilaha. O nga ako mga pangutana, maoki ni Babe. Kung manganak ba kaha si Jen, o makita ang iyahang mommy sa among anak. Makadawat ra kaha siya nako, lakip na sa iyahang apo. Ikaduha, husto ba ang among gibuhat ni Jen na milayas kaming duha, Babe? Og ikatulo, unsao namo nga mahatagan og kalinaw kining tanan. Babe Zarina, palihog tambagi og tabangi ko ninyo. Ang inyong magtatampo, Leo.

0: send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM. Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Prok Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong lipot. Matanong ako kay si Rindon, matistingan daw. Itry na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Maistrate ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyan dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga dalan, mga abo, mapasok sa akong mata. Magsini, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood na niya akong mata. Manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ipalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po ito niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
3: Laging bitin. Ibalik ang bansi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
8: Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
9: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
3: Sister Pain.
11: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.
12: Cellphone

0: That was Alipin. Oh, Alipin Ako by Lizelle Garcia. Alas 2:34 na sa hapon, mga babe. Kumusta man ka din, ha? Kumusta man ang palangging na ako, di ha, nga babe na. Patanawa daw ko sa kuan, B. Sa sitwasyon ni mo, di ha, karo. Ito kung sa man ay mo hanggi kabisihan, di ha, babe. LL lang.
1: Isi-isi.
0: Laban-laban lang sa buhay. Ito, babe, no, welcome sa Makausap. Diri sa ito ang programa karong hapon na, of course, ang X-Rated. Diri sa XFM, kauban ang inyohang Babe Zabarina. Sa mga gusto niya mag-advise, sa ito ang letter sender kaganina, o sa ito ang suwatampo nga giuluhan, og langit og yuta. Kinsa may gusto mag-advise niya, babe. Kaya, luwing taon kayo ni si Leo, oy. Pero, after all, nag-succeed man ang ilang relationship. Pinaglaban talaga nila yung kanilang pagmamahalan. It's just that tutol gyud ang pamilya sa babae. Pero siguro no, sa kuang na-observe, dili lang man pud ang kay babe Leo ang ingon ana nga sitwasyon. O daghan kaayog na sa ingon ana nga sitwasyon, mga babe. You love each other. It's just that. Naalang gyud mga dili pwede. Ay kayo. Nalagay mga tutol sa pagmamahalang tapat. Ito mga babe, no? Tsaka ito ika-advise kay Leo. Ano, nalibog naman yung kuwan. Sa man dyan ni, oy? Ano ako man? Ako man dyan ang pangutanon nga labaw pamangyuta na rin ambaganan. Anyway, sa mga gusto di ha magpaabot sila mga tambag. Alangad sa to ang letter sender karong hapuna. Pwede niya ipadangat sa 0969-333-0537. Sa mga wala pa nagtawag diya, ha, pwede gihapon mo makatawag. Ayaw magkaulaw, oy. Tawag mo para mag-advise ato ang letter sender kay Leo. No? Diri sa ato ang text. Atong hotline gihapon, same number lang gihapon, 0969-333-0537. Pwede po mo mag-paabot sa inyohang advices sa ato ang kaning Facebook Live, no? Pwede nyo i-comment diha sa 09 ay noon. Sa ito ang XFM Davao Katropa Digital. Naon sa ka? Saan yung isip mo? Isip at puso. Nalitong-lito. Ayan, di na ito dugay-dugayin. Kaya natin letter sender sa Picas Linya. Hello, babe. Maying hapon.
2: Maying hapon, DJ. Ako si Leonard Guafo.
0: Aba. Babe, Leonard Guafo. Kumusta? Makaasa ka naka-plaster ka ron, babe.
2: Ano ako sa Dumanhog, Cebu?
0: Dumanhog, Cebu. Ayan, sa tanang taga Dumanhog, Cebu. Labi na sa'yo mo diha, babe. Leonard Guafo. Mayong hapon sa imo hadi. Ikaw rin sa diha, babe.
2: O, na akong family pero na nangatulog sila. Natulog ang akong pagkumangkon nga batang gamay, so ako lang ang nanginaw niyo.
0: Ay, ikaw. Anong ikaw raman ang naminaw, oy? Dapat imo silang gipukaw. Charis lang. Pero bitaw, babe, Leonard, tama, no, Leonard?
2: Yes, yes.
0: Yes, yes.
2: Nag-iisang lalaki na nakakross kay Raina Chinita.
0: Sana all. Babe RC, crush na crush ka daw ni Babe Leonard. Kumusta man ka diha, Babe Leonard? Init ba ang Cebu karon?
2: Kuan, ganina init kayo, DJ, pero karon medyo nahangin siya kung madago.
0: Nahangin na. Uy, guniti ang imuhang inyo ang mga mahal sa kinabuhi dira sa Cebu kay basig mapadulong sa lain tungod sa kakusog sa hangin.
2: Actually, DJ, I was single.
0: Di basta-basta, gi-English ko, mga babe. Okay, at dahil dyan, panindigan mo yan, ha? What is your advice to our letter sender today?
2: Sa ako, bro, ano, Juan? Kung alita sa, according to the Bible, there is 1 Corinthians chapter 13, verse 4-7, ang gugma, hatas o pailog.
0: Mm-hmm.
2: Ang gugma, patas o mana.
0: Mm.
2: Pero sa higod, ang tao tungkol sa na bahandi nang nasa kuna-kuna murag bitog ilang ipakaubos ang ilang isig katao. Pero kung buto na unahon, bro, kanak buto na una on kanang panterang kita nan.
1: Oh!
2: Kita mamatay, watirong magpista. So, kuha na lang, ang kuha na lang yun siguro, normal lang yun na yung nana bro, kay realidad lang po na kung tao nga maulipon sa kwarta, of course, mapahitaso na siya, pero ang importante bro, nga inyong ipaglabanin yung gugma. Kaya mga ginitinor nga, gugma nga, ang gugma nga way paglubad ba nga, hindi ka na siya mapakyas ka. O sa ikot kung may gugma ta, pamuguna, bisan lang sa pa mga atong buhatan, bisan ka ng manarbaho ta. Kaya di naman kita mas-successful dayon. Maagit ang mga trials, mga problema, pero kung maningkamot lang yun ka, uban ang pagampo mo, successful. Nana, yun mo bro, kahit bisan sa pagsupak sa ginikanan sa mong uyab, wala mo surrender, wala mo give up mo nang ang resulta, nagmadaugon mo. So, sa katong ato, kung makita na sa mga ugangan ka ng kanang bata, basta mo nang makapausap siyang kinaiyaw, dawato na mo sa unahan.
0: Ayan.
2: Ayan lang yun bro, dayan, ayaw lang yun pagtuko, ayaw pagkusap. Kanang tahura, kaya po na yung ginikana, ayang yung ugangan, isip nga, ginikana siya yung hinigugma.
0: Aba.
2: So, tahura siya, kanang tungudugalang lang sa mong hinigugma o sa mong anak. Ayaw pagdumot bro, bahala itong nagkulata ni mo. Kwan, total, mula pa rin ng mga bundok, ayun nung nilayanan ng mga bundok na imong na sinanti ka lang, pero masakit gina mga sakit nga, parang istorya bro, masakit gina kaysa
0: physical, o.
2: Kasi nga tungat to bro, importante nga, wag ka mo surrender, kapun mo surrender yung partner, o God bless ninyong duha. And stay strong ang gima.
0: Grabe naman ang very deep naman yung ano yung advice ni Babe Leonard, no, kanang na-quote pagid niya ang 1 Corinthians 13, love is ako always ako na, at feeling nako kapila nako na siya na mention diri, no, love is kind, love is patient, love is pure, yeah. Diba, love is sa pagina, love does not envy, love does not boast, and it is not proud. Yeah. Oh ganun,
2: yes.
0: Pero at least nakita nato, no, ngay lahat yung di paglaban ang ilahang love sa usag-usa. Yun lang kay naay mga against, pero tama gid imong gingon Bib Leonard na dili gihapon mawala ang iyang respeto kay ugangan gyapon ani after all. Ayan, salamat kayo Bib Leonard sa imong advice, no, imong mabulo. Naglibog na ko.
2: Mabuluhanon.
0: Sorry, kay bisaya man good kayo. You know, I'm English speaking dollars di ako, no.
2: I understand.
0: Babe Leonard, salamat kaya sa imong advice. Amping diha kanunay sa may Cebu, ha? Amping-amping kay wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mua-mua, chup-chup.
2: Yeah, yes.
0: Ay, basig you. Napaka-igrit. Igrit sa di, ay.
2: Mag-greet na ikon ni Kwan. Ano sa may ex-FM Cebu ni Katupang Eric Manait ni Bro, ni Pareng Kwan. Ni Pareng Boots. Total DJs dito sa 88.3 Cebu, then dito sa may XFM Canlaon, namino sa loon ko yung City Boy. Sa tanang namino dito, dayon. Og ni Ma'am Sharon, dito sa may Bukid noon, dayon. Ni, of course, ni Class Arena Sinita. Take care always. Class and God bless. Kaya lang dito, salamat.
0: Salamat kayo, babe. Mua-mua, chup-chup.
2: Bye-bye.
0: Wala lang. Wala berbutan man kayo siya, oy. Kanang maulaw man tamo ka nang mo karinggam. Kanang murag dili bagay ang ako ang pagkabigaon.

0: Yes, hello, isang
1: magandang
2: oo, kumusta diha, babe? Eh, diha, diri di ay, silingan, rabia, taon sa mangkao.
0: Silingan, rabia, taon sa mangkao. Silingan, rabia, taon sa
2: mangkao. Kumusta man imo? Secret, para bibo.
0: Asa magalianis, babe?
2: Dili, diri rata sa ano, sa Shrine Hills, Matina, Davao City.
0: Shrine Hills? Di, abia ko itong sa Bando, babe.
2: Hala, dayon.
0: Pero, dito mong ko sa kwan, babe, itong sa...
2: Sa?
0: Pikas. Sa pikas ko nilang yaw.
2: Uy, nga nang na ito makaspikas?
0: Nagbisita rin pag ko dito, babe.
2: Ah, okay. Sige, babe. Kumusta man ka karon? Karong hapo na.
0: Okay na kayo, babe. Basta ikaw, babe. Baka dungog na ko sa iyo, mami. Okay na kayo. Ikaw, babe. Kumusta naman ka, babe?
2: Okay, rapod ka ayo ko. Lumalaban pa rin sa buhay. Sir, murag wala dyan talang storya gahapon, no? Bitaw, babe, unsa ba'y ka-advise sa to ang letter sender karon?
0: Siguro, babe, no, para sa kwa, babe. Kay karon kay gitaban man niya o yung taban man silang duha. So, karon kay naman po sila, babe, paningkamutan po niya, babe. Ipakita po niya ba kung saan niya pag-atiman ang iyang partner din para makita po sa puhon-puhon po sa iyang inahan nga wala sila nag-relation din.
2: Oo, kumbaga dili mali ang kumbaga i-prove nila nga dili mali ang ilang gibuhat.
0: Oo, dili mo ito mali. Babe, sa ngalan nga naghihigugmaay yun mong duha nga kuhaan po sa...
2: Pero mali, ingan sila, babe, mali man daw na nga musupak ka sa imuhang ginikanan.
0: Mali ko, babe, pero kay... Usa ka naman, babe, gugma man. Magkamagan pa'y baha, babe. Diigin magpunga ng gugma, babe. Basta nag-us-us na guna, babe.
2: Oo, correct jud ka diha, babe. Bisa gunsao na to diha, mabahin gani ang dagat?
0: Oo, oh, mabahin gani ang dagat. Kalapang kang gugma, dili yun na. Basta gugma na kayo istoryahan, babe. Pag-uman gani, pakamatsyan gani kung di naging magpungan. Pero kay ang kuhaan mo dito, babe, is ibuhat lang po doon sa babae. Kaya ito, nang punili, pumawala ang si kuhaan sa iya, ha?
2: Niya, ang love ma, niya.
0: Oo, oh, ipatunayan man po. Yeah, ipatunayan man po niya. Lalab man po niya. So, mas maayo dito, pero mas maayo yun naman. Yung tamo, di kami bata pa man siya po siya, babe. May ibisiti ang pa man.
2: Yes.
0: So, dagan pag mga blessing na maabot pa sa ilang kinabuhay, pun-pun man. Pero, maabot na may gunang panahon, babe, nga. Sorry, may gunang ginikanan niya. Makita na sa inga po. Umayo lang ilang kahimtan. Madawat na may sila, babe.
2: Correct, Jed ka, no? Maabot na ginang panahon. Yung gani sila, time heals. Dagang salamat, babe, Marvin. Marag pinano lang, abtik lang ginang ato ang advice, no? Kaya itong oras kay apasunon, Jed ka, ayo, babe. Ika po, nagikusig apa sa oras. Beto, babe, Marvin, ni mo mga greetings sa imuha mga babe, mo mga katropa and friends.
0: Shawi lang ko sa kuhaan sa mga friends no kay Miss Jinaing, kay Fatima, kay Julius, kay Eman, kay Jim Samsamal. Og sa mga babe, may hapon sa tanan na minaw sa programa Extradited. May hapon sa tanan. Og maura to, babe.
2: Ayan, dagang salamat, babe Marvin Amping, diri kanunay sa may Bunawan. Mwa mwa chup chup.
0: Game exciting.
2: Grabe. Manindog ang mga angay, manindog. Ay nalanggit mga babe. Sa hapon and of course dili po di makompleto ang ato ang X-rated kundi dili ang di nato ni tapuson sa tambag kung wala ang ato ang mahiwagang tambag kitao babe no babe Leo tambag na po ko babe magmas lamang sudang tambag gunon ani babe oi. Bitaw, babe, Leo, no? Dagang salamat sa imuhang pagpadangat din sa imuhang storya sa kinabuhi o gugma. Una sa tanan, tinuod nga lisod kayo ang inyohang kahimtang karon ni Jen. Pero Pero ang problema, Bibleyo, dili lang kay publika og dato sila. No, siguro ang mas dako nga problema mao ang kakulang sa pagsinabtanay og ingon man tong pagdawat no sa pamilya ni Jen sa imuha. Sa imo unang pangutan na, babe, kung mga anak si Jen o makita sa iyang mami ang iyang apo, para nako lang ha, doon ay possibility nga matunaw ang kasuko sa iyang inahan kay daghan na mga ginikanan. No? Dili lang nakaroon na hitabo, daghan na mga ginikanan nga bisan unsa pa na kasuko sa ilahang anak. Sa dihang makita na nila ilang apo, mo'y nahinay naghumok ang ilahang kasing-kasing. Apan dili pud nato na siya masiguro dayon na babe Leo, no? Baga, wala siya assurance, but kailangan maging positive lang gihapon ta. Kinahanglan gihapon nato no ipakita nga responsable gihapon mong duha isip ginikanan sa inyohang umabutay nga anak og magtiayon. Ikaduha, kung husdo ba nga milayas mo sa tinuod lang babe Leo, no, dili kini mao ang pinakamaayong pamaagi ar masulbad ang problema. Pero nasabda nato no nga gipugos ninyo ang sitwasyon o gusto ninyo nga ipaglaban ang inyohang love sa usag-usa mo nang nabuhat to ninyo. But so far ang paglayas mang good nakita nato no nga nakadugang sad siya sa kasakit nga gibati sa mama ni Jen, sa kabalaka sa iyahang pamilya. Kay siguro ako nakita wala man nabalaka iyahang pamilya no nga pobre ka. Siguro at some point isip usa ka ginikanan, doon na lang siguro yung worries nga maplastar ba ang ilahang anak pag-abot sa panahon. Ang mas maayong paagi unta siguro sa ako nakita ang padayon nga pag paningkamot, no? Ipakita sa ginikanan niya, sa parents niya, o padayon nga pag panguyab, apil siyang ginikanan, pangayua ang higayon nga mapamatud-an ni mo, ma-prove ni mo sa ilaha. Ang atinood ang inyohang gugma, no? O responsible ka para kay Jen. Ikatulo, unsaon, no, aron mahatag ang kalinaw sa tanan. Siguro sugdi sa pagpaubos, babe Leo. Ayaw tubaga ang kasuko pinagi sa kasuko pod, no. Kung andam na ang panahon or kung maabot na gyud, ready na ang panahon. Makigstorya ka sa pamilya ni Jen nga malinawon og matinud-anon. Baga ipakita ninyo nga dili ninyo tuyo, no. Wala ninyo gi-intent nga masakitan sila or pasakitan sila. Mas importante karon nga magtinabangay mo ni Jen sa pag-atiman sa inyohang anak o pagtukod sa inyohang maayong kaugmaon. No, kumbaga, ngita kag saktong trabaho. I-provide ang kailangan ni Jen, ang kailangan sa inyohang anak. Ipakita sa ilahang tanan nga sama sa gingon sa tuang mga tambagers ka ganina, grabe sa tambagers. Nga ipakita na to, di masingon nga prove them wrong. But siguro, i-prove ni mo nga responsible enough ka nga mabuhi, ma-provide ang tanang needs ni Jen. Though dili man siya magsalig, but somehow, kasi nga, yun nga, ang problem kasi is kwartahan sila in publika. So ipakita nga, kaya ni mo, regardless kung unsang status ni mo sa imong kinabuhi, kaya ni mo, barugan na ni mo, babe. Yun lang. Oh, di ba? Ado mahirap siya. Sayon ra sa ingon, pero lisod siya buhaton. Pero kung imo nang ipakita sa ilaha, maybe, mo nang time nga, hinahinay nga, makita nila, madawat ka nila. Atong oras, mga babe, medyo hangak ang mag-advise. Alas 2:52 na gyud sa hapon. Oy, na yung mga nag-anadari. Kaning advice, kini akong ganahan. Pareho mo nga naisayop og sakto. Sayop kay milayas mo nga walay panamilit og walay kasabutan. Sakit kaayo to para sa ginikanan sa babae. Sakto sab kay gipili ninyo ang usag-usa. Karon Leo, panahon na aron mahimong responsable nga mga ginikanan. Ingon ra ba sila kay basig mabalsan daw. Ingon ana ba nga sige lang wapaman mo ani nga panahon, di pa ninyo masabtan amo ang gibati, pero basig pag-abot sa panahon mabalsan niya mo, makahinuklog ra gihapon mo. Ano yung mga ingon ana ba no nga kanang mga instances. Check natin yung mga messages, babe, bago ta mag-goodbye sa inyo, ha, kay Morag. Pigado dyan nga to ang oras. Hi, babe, Sabrina, mayong hapon ni mo di, ha. Ingon man sa mga suking tigpaminaw sa imo programa. Shoutout ko ni J9, og Arvin, og Gretchel, mainit. Daghan kayong salamat sa pagbasa from Eman. Ayan, salamat kayo, babe, Eman. Sa panay mga nagpaabot og mensahe sa ilahan. Asa to ang Facebook Live karon, nagtan-aw nga mga babe nato maayong hapon sa inyo hang tanan diha mga babe. Betanaw sa to subayan sa ilahan mga advance. Kay daghan-daghan naman din sila diri Ginoo. Babe, ayan, Leonard Guafo. Ayan, tanaw siya sa tuang Facebook Live karon. Si Babe Rex Ardeniza, good afternoon DJ Zab. Ayan, good afternoon sab nimo diha. Babe Rex, no? Babe Harold Salang, shoutout live watching from Purok 3, Kamansi, New Sambog, New Corellia. Davao del Norte. Babe Linda Herda, ano siya? Hello DJ Sabrina, mayong hapon. Mayong hapon sa bugsatanan pa nga mga nagpahipi lang karon sa tuang online world, no? Nagtanaw sa tuang Facebook Live karong mga oras sa mayong hapon. O sa mga nagpahipi lang po diha sa ilang tag sa ka mga panimalay. I would like to greet a good afternoon di ay kay 95.9
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
6: XFM Zanzong Vitamin C.
7: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Bye. Inom na bye. Wala tay ko utay. Mangas ka. Exciting.

ng XFM General Sara City. Katropa mo, exciting. Siyempre mga katropa, rin sa karoon ang itong programa. Ito naman naman na kanyang Extended Throwback with Papa Calboy de Hashel. May hapon niya kanyang tanan mga katropa. Good afternoon! Oras na ito, alas 3:08 na kinintawon mga katropa sa kapunan. Alas sige, enjoy ito sa ito mga paborito mga musika karong hapon ha. Siyempre din naman na mga katropa sa XFM 95.9 Channel Santa City with Papa Calvo all the way down until 5 o'clock in the afternoon. This was being brought to you by Western Union. Ayan! And of course, Santong Bukarino sa Santong Plus Gold. Aparato ng Santong Plus Herbal Capsule, Santong Gold Coffee Mix, Santong Plus Coffee Mix, Santong Herbal Tea, Santong Vitamin C. Siyempre sa ito mga kaigalaan na General Santa City, maayong pagpaminaw din ka ninyong tanan. Kumusta ang inyong adlaw karon? Kinautotang nakamunan.

Baby, awa no. Para ibuhos gid nimo ang tanan ba. Para to unang panahon mas nindot ang gugma. Mas nindot ang pagligaw. Trip of 10 in the afternoon. Oh, magyapon niyo ka trompa nga Papa Cubs in the house, yo. May hapon gyapon ka rin tanan ha. Mga sukid di paminaw mga katropa nato ni ha. Mga nakasubaybay sa syempre nag-inusarang tambayan sa kahaponon. Then is extended drawback. Kaobang gyapon ninyo ang iyong paborito ka jamming kada hapon. Papa Calvo in the house, yo. Maghatag usap ka rin yung lingaw, hudyaka o mga pahinumdom na magdala ka na to ganindot nga kapaka flashback sa mga tungunang panahon nga inyong mga gipangbuhat. Ang sabay, mas gusto ninyo traditional nga kanabang pagligaw o kanabang agil nag social media? Mas nindot nga po ng traditional, di ba? Ang sabay, na comment tayo na pwede niya padala sa text 0962479 1855. Ang saunin mo pagsultik, I love you. Karo baka panahon na, ginaagin lang naman ninyo ka PM, laing kayo. But at least, you know you love her or him. Maybe it's intuition. Savage Garden, I know, I love you. But some things you just don't question. Sex FM 95.9 Journal, Sada City with Papa Calvo.

0: FM.
1: Exciting!
2: Extended throwback.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man dyan epekto. Nakuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: X FM.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
4: Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahigyod. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda. Taga si Balo. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: X FM.
1: Extended throwback. Extended throwback.
0: X FM.

0: Salton Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: X FM.
2: Nagkanagutana na ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Salton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon na ko nga food. Ginasure gin na ko nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Salton Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Salton Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
1: XFM. XFM.
5: Exciting!
1: XFM.
6: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
8: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Galumbang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Bye. Inom na bay. Wala tayo kuotay. Bangas ka. Exciting?
1: XFM
0: 95.9
1: XFM
11: Extended Throwback. It is now 4:01 in the afternoon. More of your favorite music. Dari naman sa XFM 95.9 Toronto Santa City Extended Throwback with Papa Cubs in the house show. More of your favorite music right here. More music, more fun. This is Papa Calbo. I love you. This program is brought to you by Western Union.

Sheryl Crow song, If It Makes You Happy. Right here on XFM 95.9 Charles Santa City, sa programang Extended Throwback. Ang mga po niyo, Papa Calboy in the house. May hapon niya kanina yung tanama, katropa, kang Jan Jan. Sa barangay San Isidro, respect sa mga tito o tita daw, pero mas pabordo siya sa diskarte karon. Mas paspas daw ang kinabuhi karon daw. Why waste time kung pwede man ang gapon mag-istorya dayon video call niya mag-chat para may balan dayon kung compatible ba mo. Ah, kuya ako sa mga batanong. Ang importante man ko, dili ang kahoy o tubig na ginabakbak to unang panahon. Ah, kung dili ang loyalty and commitment ninyong duha sa usag-usa. Ah, namina may dali sa boarding house sa samtang nagkapangape. Ay, may hapon di ka rin tanan ha. Salamat kayo sa iyong pagpamina di ha. But the problem is, sa karong panahon, mga katropa, kung inyo lang yung subayon ang dagan, di ba, murabag, there's a lot of what we called, magkapangmanandali ang pagmamahal. What we called it, one night stand sa uban, di ba? Abini mo, gugma na, pero pagkaugma, or wadan na di kagana kay gamay di ay. Paita na lang. Para namugda ni Kantang Beach ni Meredith Brooks. para ni sa mga babaeng kanabang panandali ang kaligayahan lamang ang hinahanap. Dili man tanang pero naagyod, digin balikayang. Here's for you. Right here on XFM 95.9 Charles Santa City. With Papa Combs all the way down to 5 o'clock in the afternoon. I love you guys.

0: Throwback. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si George, sakit o kapo, sige, akong lawas. Wala ka d'yo ilang iiliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala.

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, inay sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: XFM.
6: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turnyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
8: Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Vision Next. Daghan ang natabangan.
11: Masugad na nga na ko sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
10: Vision Next. Slay ang kaipitibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
2: XFM.
12: Exciting!
13: Santon Plus Gold.
14: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos o daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
13: Santon Plus Gold.
15: Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
16: Uy, Maji. Kalang uban niya. Gamay lang gani kayong away. Nagbulag dayon. Exciting!
17: Extended Program.

0: FM.
1: Exciting!
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, kung sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Deco 2.
7: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live

0: tita.
1: Mm. Oo, ikap.
0: Puta na ko niyo ba? Mm. Kita kita mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
1: Kasayon. Kablo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
0: Mm. Yun naman.
1: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
2: Exciting! X FM.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ako ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
0: XFM.
3: Exciting!
4: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCo Tech.

0: man akong dugan. Kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, di na magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: X-FM.
4: Exciting!

0: sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na pistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
8: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
7: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
8: Sure ka?
7: Oo.
8: Exciting!
7: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
8: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
7: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus

0: Klaar ik sana.
1: Exciting!
0: Gimingaw ko Nemo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
1: Paklarek sana.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwakog babungog. Katul ka ayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit po doon Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako doon kayo itatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahi si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Ito po si Isel Complicado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sanson Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sanson Plus Herbal Oil. Paasa.

0: bahaw unya sige ra gataas akong blood sugar pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
1: Sister Pain.
4: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Relief sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Cellphone Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Cellphone Gold Coffee Mix.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Ang nagkatropa.

0: ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungdanon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alas 6 sa buntag, Lunes hanggang Biyernes sa Express,
1: Express
0: Balita.
1: Express Balita.
0: Express Balita.
2: Kaibo ko mo lang, oy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
3: Paklarek sana!
2: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos o daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Daghana kayo kung natiliwan na kape. Nay 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, mafeel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya, perfect kayo.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Usap! Nako'y pangutana na ba?
2: Mm-hmm.
1: Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
3: Anong buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
4: Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
4: Exciting!

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Extend by 33 years, tagamako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayogin akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sandown Plus Gold! Mag-Sandown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
5: X FM Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Dili ba kompleto ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na kaog tulog sa gabii. Sulayi ang Sandown Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Tilapia! Tilapia mo diha!
10: Uy, miss!
9: Kuya, tilapia?
10: Tilapia?
9: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
10: Yeah! Mo nang nitilap ko!
9: Bastos juga!

0: XFM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Extel by 33 years, taga Marco de. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsilip, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo. Kinakatabang masad ni sa ako.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
9: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Wake up! Loyal lagi ka, Kap. Unsay problema?
11: Mingaw lagi kayo, tita.
0: Sukan nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kay kunya.
11: Uyab Ramana? Mm? Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
0: Ha? Ano siya tiramid 500?
11: Tirahi imong maid. Bayarig 500.

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Santo Black Gold.
4: Ako si Andrew. Ang akong punggusan na wong dahang kaayo. O sa akong likod. Daghan na kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog, Santo Black Gold. Akong gisulayan o niyom og 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santo Black Gold, wala na akong punggod. Salamat. Kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagduon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
6: Exciting!
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Saan? Under the saya man daw kayo ngayon sa itong mga silingon.
10: Di ko under the saya eh. Huwag ang balo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
9: Ay,
10: isaw ko magunyang ang mamalansya. Buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

ay pwede mangayo sa langit ang ingon anya kanagong na kanagong panahon na gipit na kayo ka. Kanang panahon na kanang gustong-gusto na gid kay nimo tanga magkakaroon. Pero kay naniniwala ka pa rin sa isang himalor. Kasalanan ba? Ay nako. Nanapuntaan ni ato ang tingog nga gawaras. Maayong gabi po sa ito ang tanan. Welcome po sa ito ang programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. And yes, once again, ako po ang inyong makauban, ang laging masigla. Dahil kumakain ng gulay everyday. Makulay ang buhay. Sabi, wait lang ha. Oh, ako na lang ikuan. Ako na lang hinayan kay. Oh, klaro. Klaro na magod kay. Kanang mga sabi. Sa ahay. Taro mo na to ni. Nagwaras akong tingog. Gano ba ni? Sige. Karong gabi una, B, maghisgot kita mga butang-butang na dapat dili na akong tahisgutan. Ang atong programang putahe sa gabi inyo hapong makauban. Ug madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Usab madungog ninyo sa itong official radio station sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Ako po si Cinderella. Ang akong sapatos nga wag gihapon na halin. Inyuhang makauban para sa XFM Network Philippines. Ang atong programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health, pampaligon po sa immune system. Muna man tingala mo, anong energetic kaya na siya, gatrabaho po na siya adlog, gatrabaho pag na siya o gabi iyon sa car robot? Balika. Sige.

0: undangan tani. No? Undangan tani. Uyan na po. Ay nako. Sige, sige, sige. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. I feel good. Magkapagaw-pagaw kita netong atong kalaki ba? Ang ato Sir BB question karong gabi una, hatod ka nato sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ang atong isgutan, pang international nga brand, dili ka ilaron, ang pinga ng imuhang makina, it's either sa imong motor or sakyanan, L.E. Leon Shell Mobility Station. Ana po mahimutang sa tibuok kalibutan, pero kung dili ka sa bukid noon, nakita yung branch sa Maramag, Valencia, and dili sa Malaybalay, at bang po sa Polymedic, ang isa is at bang sa Malaybalay City Hall. Unsa imong mensahe sa mga nasuya sa imong life? Bibi Jow, kindly, ang sa tawag, ana? Sige, nakalimut ko, sorry naman. Mamshi. Ha? Punctuations. Na-specific term na eh. Diba, sige na lang, later na lang. I-highlight na lang ng live kay English Vietna. Sige. Oy, unsa na imong mensahe sa mga nasuya sa imuhang parenthesis. Hindi rin siya parenthesis. Hindi rin. Quotation, quote and quote. Yarn. Nowadays, B, labi na kung isa ka sa mga performer. It's either sa imong trabahuan, o nag-excel ka, nag-exceed ka, nag-exceed ka sa expectation sa imong manager. Or di kaya, mura nang ikaw ang tag-iya sa kumpanya. Di, yun na maiwasan, B, na agay masuya sa imong life. Unsa kay imong mensahe sa iyaha nga gihimuhimuan ka naman daw kuno og istorya. Sa inyo ang mga komento ko ng gabi una, pwede ko ninyong i-text itong official hotline number 0945-443-5869. Og unya po, pwede po mo nga mag-react sa itong official live karong gabi una, XFM Bukidnon. Paliw ko pa-follow, pa-like, og pa-share po sa itong isa ka-page XFM Bukidnon News Entertainment and sa XFM Davao Katropa Digital. Live usab kita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. And live usab kita madungog karon sa official radio station sa 88.3 XFM Cebu City. Inubanan sa kong kauban respikas lawa Kuya Juven ba karon? Kuya Juven may gabi. Ma'am Shi. Parang Ma'am Shi, si Ma'am Shi Bea Fredeline, ako mga kaubanan ng mga teachers diha sa may teachers sa mukha ay wag pronounce ba mga kaubanan ako ng mga teachers and instructors diha sa may San Isidro College. Ma'am Shi Bea Fredeline, ang muang kaka-move on lang po na bebe. Maginot na hisgutan imuhang love life dress sa radyo, ma'am. Masinganahan ka, ma'am. Single pa baya ni siya, guys. Pero para sa iya, kay kanang study first good daw, ang iyahang goal is mag-PhD. Lahi na may mga cravings karon. Samtang nga kaedad mi, ang among mga cravings is PhD. Saan ang PhD? Mag-doktor me. Mag-doktoral, oh. Uman naman sa master, also mag-doktoral. Mag-doctorate. Hala, oy. Hi kay Mami Jacqueline Labit. Thank you. Nakaroon sa Hong Kong. May gabi ipod kay Ma'am Ann Abapo all the way from Singapore. Thank you. May gabi sa sexy nga host. May gabi, ma'am. Sa mga nasuya, push nyo lang. Kaya ra kaayo na ninyo, obitaw. Kabilo ka, you are very important to them because they're, you know, they're spending their extra time to talk about you. Murang instead of imo silang isumpa, instead of masuko ka sa ilaha, you have to be thankful kay kahit papano, kahit sila mga busy nga schedule, gina-squeeze nilang imo ang pangalan because, no, gusto ko lang hisgutan. Ibig sabihin, dako kag impact sa ilaha. Diba? Diba, Mami Jacqueline Labis, ninood na? Tinood kayo na, me. Tinood yun kayo na. Monski, ano niyon? Kuwer po. Thank you. May gabi, Monski. Si Lian Katamora Matilos, may gabi po. Mamshi! Si, uy, ang mga Cabrera family, o, diya sa may Mugat City. Tagum City, may gabi po sa inyohang tanan. Si, ako ang number one nga solid supporter, gid ka ini. Si Randolph Cabrera. Run Cubs, to be short. In short, may gabi diya sa imuhang ngit. Salamat kayo sa imuhang pagsuporta. Always, Tristan Wyatt Gulay.
1: Thank you!
0: May gabi sa imuha si Omeriza Ladja. Uy! Uy, familiar! Omeriza! Uy, kumusta naman ikaw, girl? O, kumusta naman ikaw, Zay? Murag dugay-dugay na kuwa kabalik diya sa may madaom Tagum City. May gabi po sa inyong tanan. I miss you all.
1: Thank you!
0: No, di ako nag-graduate og high school. Aha, panganlan? Ah, panganlan akong skwilahan? Ay, nakabasig inyong sulungon. Mungutaan na mo kung legit po dyan ka dito kung nag-graduate. Yes, legit po. May gabi po sa mga teachers po, doon sa mga estudyante nga namino karoon, diya sa may Jose Tuazon Jr. Memorial National High School. Diya sa may Barangay Madaom, Tagum City, Davao del Norte, Philippines! Oy, gimingaw na siyang Tagum. Ang gabi ako sa kong live sa Tagum no, kay kada gabi eh, syempre, laag dito, laag diri. Pero, grabe po kong gastador no. Gastador jugay ko itong napakos sa Tagum. Pero pag relocate na ako, diri is malay-balay. Char. Oh, memorable kay na siya sa kong eskwilahan. Kaya di ako nakat-on, huwag ka ng Ambax Coral. Di ako kung nakat-on nga, mananom og durian. Dito sa tree planting areas likod. Di ako ko nakakat-on og ka ng mananom og jimilina. Wala. Wala ko yung Uyab High School. Wala. Sorry. Kuan ko ka ng hiligra kong damang-damang. Gadamang-damang lang ko high school. LD, na ako yung Uyab adto, pero di mo ito makonsider siguro nga Uyab kay unfortunately, wala pa ko yung kaalam-alam ito sa life. Wala ko yung kaalam-alam ito sa life. Yung LDR pag yun. Wala ko kabaluan ng LDR sa una. Kuan, ako ang Uyab adto kay taga Turil. Yan na ako sa Tagum. So, giunsa. Wala pa yung cellphone at itong panahuna, ha? Wala pa yung cellphone. Na yung cellphone, pero kung naka yung cellphone at itong panahuna, dato na kay ka. Oh, Ludi daw ni Stuason sa una. Dioy? Dioy? Dito na tas likod, kay mananggot man ta dito, no? Pero bitaw, daghang kikog mga nakatunan. Pero high school ko, wala ko yung Uyab, wala ko yung Uyab. Kuan, naasi, dilik po ko kaingon nga Uyab ginto, kay crush-crusher man to. Pero pag college na ako, gikasal po to siya. Munang, wala gintay mahimo, anak. Kaya di gita, kuan, meant to be. Daghani siyang admirers, famous ni, hoy, ay paghimo-himo, gisunod, Omeriza. Hoy, Omeriza.
2: Matot.
0: Ay, ulo, huwi mo yung chika di ha, kay ma. Famous lang, oh. Famous lang, pero wala admirer. Basin mo ka na kalimot ka, Omeriza, nga nag, kung sa tawag na, nag-blind date, unya, kung kinsa takong ka-blind date, kaya pagkita niya nga ako ang iyang ka-blind date, kay ni walk out siya sa room. Kumusta na kaya ito siya, no? Kumusta na kaya ito siya? Crush kina ko to siya. Ay, na lang, wey. Kasi malain. Hi, kay Hassan Samir. Sa'yo ko ato, ako niya gisugot. Mura gibuak ako ang dughan. Hello, Apod. Ato nang isugutan ni Muhang problema, B. O niya taod-taod. Pwede ko ni mo. Natay caller mo na niya taod-taod, no? Sa to ang putahe confession. Si, I think si Orly. O, tawagan na to si Orly. O niya taod-taod, Bibi Jow. Naadiha ang ihang text sa tong text line. Ato na siyang tawagan unya taod-taod kay unya taod-taod B, magpagawas ta sa inyo ang mga hinanakit. Muna sa mga bibi nato din haangan na ay problema po sa dughan, dili maka-voice out. Ako ang inyuhang sandigan. Charoy. I-message ko sa itong official Facebook page, XFM Bukidnon, i-care off lang sa kuwa. O sa mga mag-asawa din haakaroon nga doon ang problema sa parehas mga ingon-ani, o kanang sa tawag ana uy o kanang sige na lang og away gasakit na ang mga dughan sa matag usa halabi basing kulang lang na siya skuhit kulang lang na siya sa lambing. Kapag ka po mag-asawa na po ang kaning mag-away-away, kulang ragid na siya sa mga, you know, istoryahanay sa usag-usa, open communication, chismis dito, chismis dire. Kung gusto ka makig-chismis sa laing tao, mas may ba makig-chismis ka sa imong asawa or sa imuhang bana, di pa ka matintal. Pero kung kusog ang kulang, simple lang bi, na akitay Turbo Men Enhancer. Sa inyong mga TV screen karong gabi una or sa inyong mga Facebook screen, sa inyong mga cellphone, makita ninyo ang naong sa tuwang Turbo Men Enhancer. It's color black with a shade of red. Dapat na ay tatak na yes to health. Ang atong Turbo Men Enhancer para sa mga wala nakabulo kung para asa ni, maghatag ni siya og extra nga kusog sa mga kalalakihan o sa mga kababaihan sa panahon na kinahanglan nimo makiglabing-labing sa imong partner. Tag 85 pesos lang ni siya, be healthy pag ina siya sa imuang kalawasan. Kung hypertensive ka, pwede ka mag-inom ani kay wala man ni siya, puro man ni siya made of unsay tawag ani, pure herbs lang gid siya be. Gusto po na ko nga kung halimbawa gusto ka mo try, nya dili ka sure, gaduha-duha ka, pwede kang mobisita sa mga pinakaduol na Yes to Health Clinics nationwide para makapakonsulta ka for free sa tuang mga naturopathic doctors o makita po kung unsay mga nagapanghina diha sa imuhang kalawasan. Pero kung pampaligon o pampalipay sa pamilya ang inyohang ipangita, hay nako, simple lang yun ang ato ang solusyon ana. Turbo Men Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawan.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Hey, na ako'y excited na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig ug pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
6: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Tertarik sana?
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusog.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskun pa.
7: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
6: Opo, papa. Putang mamisa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pati na siya. Hala, hibot ko.
7: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kadong tubig daan. Imna, ay mo vitamins. Isa na tubig, okay?
6: B! Ah, manakuhinom.
7: Next time, ayaw gid kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: City. Aron na usab kita'y branch sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
11: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustina at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Hi! Nako! Umi! Alaga, hilak na po lagi ka. Ano ka, oy? Grabe na po. Kanang imo jonggi ko. Ano imo jonggi? Lasap-lasap ang kanta. Ito may imong chabaw-chabaw di ha. Bitaw. Balik kita sa itong programa karang gabi una, ang putahe sa gabi. Hatod ka na to sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po isa sa mga problema ni mo sa imong kalawasan ang baho sa ilok or baho sa imong lawas mismo. Naku, B, kulang na siya sa ligo-ligo. Kulang na siya sa pagpanlugod. O basig ka ng sabon ng imo ang gamit karon, dili ka hiyang. Dapat ato ng tambalan kay pag ma-turn off imong crush, ana, delikado kay na. Hindi na mamansin sa imo ha. No? Mo ba yan na isa sa mga makapa-turn off sa inyong mga crush ka ng baho mong ilok, baho mong lawas? Gamit mo sa to ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Adon na kini siya antibacterial properties, makatabang kini siya B, nga mawala ang mga baho-baho sa imuang kalawasan. Mapalit kini siya sa mga suking butika nationwide. Ang atong programa usab gipaluyuhan sa ato ang lamian kayo nga kape, ang atong Santon Plus Gold with glutathione and collagen. Nako, bininut pod ni siya ha, ilabi na sa mga pagpanggabi ang mga trabaho. Ninut kay ni siya nga imuhang inumon tungod kay magsigag yun imong mata. Pero sa panahon na need na nimo matulog, need na nimo magpahuway, dili siya mag-cause og insomnia. Plus naapagin siya collagen and glutathione, makapahamis, makapahayag sa imuhang kutis. Available na kini siya sa Mercury Drug Stores nationwide, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, and South Star Drug. Available usab diri sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon. Maayong gabi po, balikan nato ang atoang Sir BB question karong gabi una. Unsa daw ang imuhang mensahe sa mga nasuya sa imong lives? Lives? Life. Naba rin nasuya ni mo? Baka feeling mo lang. Pero siguro no, ato ang i-follow up question tomorrow kung unsa yung mga ilhanan nga naay nasuya sa imong life. Okay, dapat siguro giuna na to eh. Sorry naman. Oh, sige na. Ano na lang. Ato na lang yung ipaiwit. Oh, pwede pa man. Walay free taste, anang turbo. Ludi na ha. Nanday free taste, ana. Kapag ka, mamalita tadi sa XFM tagum kung naa sila yung mga pa-free taste diha. Wala, ngit, gusto mong kung mag-sponsor sa imuha og turbo man enhancer, layo kay kungit na ako sa malay-balay. Pero og ganang makaadumig tagum ngit, i-message tika, hatdan tika diha. Mami Josefina Tinambunan, all the way from Lantapan, Bukidnon. Maayong gabi po. Adya sa may Bugkaon, Lantapan. Maayong gabi, Mami. Thank you sa imuhang pagpaminaw. Si Lloyd Evan Arrojado. Hello po sa Arrojado o Kahipi Family sa may UBCA 3, Barangay Kiyot, Cebu City. Thank you. Sa mga deboner pud karon, nga naa karon diha sa may unsa ni guwapa sa JEG, JEG. Wait, ako ang igago diha si Roxanne Bustamante Diman. Nagdeboner ka na pala, besh. Ako'y bahala sa imong IELTS. Ini ko, ako'y bahala sa imong IELTS. Jolito Adihado.
2: Thank you.
1: May gabi, bebe. Carlos Torion. Pinapuupok ng sayal. Ang gusto na ka maka-experience, ano? Pero saon taman nga murag saon taman nga murag di ba man makaya sa tuang powers. No? Ay, may gabi po sa tuang Disney Mama. May gabi, Ted, Darwinda, Batulina, Antipatia, and of course, Antipatia Family. Diha sa may Valderrama, Cabanglasan.
2: Thank you!
1: May gabi, diha sa inyo, ha? O, si Derrama, Cabanglasan.
2: Thank you!
1: May gabi, diha sa inyo, ha? O, si Hassan Samir, pangpatibay sa relasyon ang turbo. Yes, legit na legit, good guy, B. Bi magpadula tabi kay murag dugay-dugay na pud ni wala ko na pagawas ni atong dula gahapon. Wala ni na pagawas gahapon no? Oh, wala na to na pagawas gahapon.
3: Exciting!
1: Welcome sa putahing eggs crumble. Egg scrambled egg time. Ay na. Harap ka na. Paliwag ko, pahilo mo na inyong mga manok, di ba? Pahilo mo sa inyong mga manok. Kay. Ha? Gapangita siya sa ngitlog. Look, look, look, look, look. Bitaw, welcome once again sa putahing egg scrambled eggs. Ang atong jackpot prize for tonight, it's already 400 pesos. Instant GCash load or cash po, baby, ang imuhang makuha karong gabi una kung ikaw mismo ang makatag na sa mga naka-scrambled letters diha sa imuhang screen. Para po sa mga naminaw karon sa ilang tagsatag sa mga radyo, 34 letters. 34 letters. Ay, wrong. Hinahanap na po ng mga manok, ang kanyang mga eggs, ang kanyang itlog. Oh, tagnainan ninyo ha, kay 400 pesos na po ang itong jackpot prize for tonight. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Oh, maayong gabi, Ibesh, na wala mo kadali sa stream pero nabalik na dyan zayon. Wala ko'y kaya sa padula. Besh, accessible siya sa imuha, Besh. Ayaw ka bala ka. Tag na ilang. Wait lang ha. Makichismis at adali ka dali. Besh, 34 letters. Kung matagnaan na ni mo, Besh, I swear to God, imuha na ang 400 pesos. Siyempre, ang ato ang papremyo ko ng gabi una, gihatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station and of course, sa XFM Bukidnon. Unsa akong mensahe sa mga nasuya sa kong life, manigas ka! ni Ami Davao karon oy, ihawa na o ipaihaw na kay Jao, lami na isabaw. Nagunsa mo Davao ti? Layo bang naabtan? Layo kay naabtan ti Darwin da ha? Kano sa mo mamalik diri lami ang magpadala og mga pagkaon gikan sa Davao gimingan ko foods. Gikan sa Davao. Kano sa pa kaya kailan kaya? Makakatikim ng pagkain. Pangitaan ninyo ang itlog sa manok ha. G-Girl Lambs, may gabi po from Pagadian City.
2: Thank you!
1: Orly, manawag ko sa imo ito, Dood Orly. May gabi, hindi mo diha, Cinderella, si Arman, di ay ninang Buhol.
2: Thank you!
1: Si Glenn Tumaki ng Cordova, Cebu, may gabi po, bong-bong ng Buhol. Ayaw bong ba? Ikaw bito bong na. Grabe, nagid ka bong ha? Bitaw B, at ang inyo taod-taod ang ato ang live putahi confession. Ano na kita'y caller on air taod-taod. Atong pasudlon sa ngalan nga gusto kay niya nga magpagawa sa iyahang gibati. Ayong panghawa din ha, standby lang, timplahan ng imuang Santon Gold Coffee Mix. Kay magsugod na taod-taod ang ato ang putahi confession. Live putahi confession. Pwede mo nga mutawag sa number na 0945-443-5869. Ako gihapon po si Cinderella. Hangtod alas 11 karong gabi una. Madungog ninyo sa tibuok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao, and sa official radio stations, sa Radyo Amigo.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kikita ko ten.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nako'y turbo dietary supplement for men. Di ako, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Mga butika nationwide.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw. O full tank pod ko. O Shell fuel save. Sir, please.

0: City. Aroon na usab kita'y branche sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
1: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi-i, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Huwag kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM.

0: with collagen and glutathione. Oh! Mapalit kini siya sa mga suking Mercury drug stores nationwide. Available usab sa The Generics Pharmacy, South Star Drug, and Generica Nationwide. Ang atong programang Putahe Confession rated SPG kini siya biha. Mohon kita sa inyuhang kung naamon mo mga anak nga naminaw karon, palihog ko kamuna lang po ang guide sa ilaha or kamuna lang po ang pag-explain sa ilaha kay basig na yung mga words na dili pa suitable para sa ilang mga edad. Di na ko maglangay pa kaya nga to ang caller nagulat na gagarong gabi una. Welcome once again sa to ang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello?
7: Sino yung kasama mo?
1: Og droga.
6: Ayaw di ma!
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Welcome po sa Putahe Confession. Ang panahon kung asa pwede kang maka-voice out sa imuang gibati. Gatawag ako karon sa toang caller. Muna siya ang toang naka-reserve kagabi. Na siguro sa linya, no? Andam na siguro niya sa linya. Sige. Ate Christy de Los Santos, ang ihang tubag daw sa toang Putahe Scramble for tonight. Words with two meanings out of posts. Mali. Hello, maayong gabi.
8: Hello, may gabi, Didi.
0: May gabi, Orly. Before ta mag-start, pwede ni mo hinayan imo ang radyo kay medyo ga-feedback gid siya diri, ah. Hinay lang gamay.
8: Okay.
0: Sige.
8: Inako ka na, Didi.
0: Ka na. Okay, nagid ka ay nang ingon ana, Bi. Salamat ka isip mong pagtubag sa tuang tawag. Kumusta man ka karong gabi una?
8: Okay lang. Bilag bugna, okay kagabi on.
0: Bugna.
8: Nagwan ka sa wala na higat ko sa kuson.
0: Tugna ba diha sa... Taga-asa gani ka, Bi?
8: Pangantukan, Bi.
0: Pangatama din, no? Taga-pangantukan. So, Bi, kagahapon, during sa tuang program, nakamention ka nga, naakay mga gustong ipangpagawas ng mga kasakit sa imuang dughan. Andam na ko maminaw, Bi, kung ready na ka, pwede na nimong isa-isa sa kuang imuhang gustong ishare sa kahanginan.
8: Okay, Didi. Okay. Ako naka... Una-una ako sa pag-contact sa imo so kat na nabati na ko imong programa patahi sa kagabihon. Huwag na po kawa nga kung dugay na na namatay nga gugma sa kagahapon tungkol sa nanlabay mga katuwigan na dugoy-dugoy na usap ako na ka-move on sa akong kanhing kapitas sa kinabuhi na isip ko sa lang kalitin. Tungkol sa mga panghitabo, nagtuo ako na wala na yung mga kasakit na maabot pa sa mo ang pagninahalay.
0: Oh.
8: So, tungkol sa kong pagtuo ng labay yung daghan mga katuigan, ay mong dosi katuig ang among panag-uban. Pero doon ay mga unos, bagyo nga wala na ko mabantay tungkol sa mga sitwasyon, tungkol sa mga katigulangan na doon ay mga pagsulay sa atong kinapuhi sa patagusa na magpakabuhi kita nining kalibutana.
0: Unsa na siya nga mga pagsuway, B? Unsa klaseng pagsuway imuhang ginamensyon? O sa nga mga klaseng pagsuway ni na ingon mong gabi mo kaganina nga na akay ka live in for 12 years unsa gid ay ang nahitabo?
8: Ang istorya sa ako ang kinabuhi

0: ikti kini nga asa pero tungod kay mabuk ramang kini nga oras kini nga di una pero ako na lang kini lakturon o pilion lang ay dili sayon maagian ako nga mga kinabuhi sa sinugdanan mamong panagkita dili ko makasabot sa ihan mga pahiyong o mga paglantaw na rin ka na kung ato na kaya siya itago ng mga pagbati sa unang panahon na nakakapasiyan ako o itahosan. So ako usap isip ko sa kalalaki na higong mausap siya sa akong nakita na kanindot o maanyag siya ng babae para sa ako. O sa labing madali nakasabot kami o nagkaipon o nanimuyo no, sa, nanimuyo diri sa pangatukan. Sulod sa Lucy Katuig nakabaton kami o tulo ka mga bata. Nagmalipayon kami sa among pagpuyok o busi sa among tulo ka mga anak na among yamoma. O niya doon ay mga pagsulay sa kalitlan na ginabot sa doon ginabuhi. Kaya di ay doon lang na siya ay lahin na nakitan na labaw pa kagwapo sa ako siguro. O mahanindot siguro niya Gatson o niya maanindot po mag ako siya kaysa ako. Muna hinungdan nga na hinay-hinay na hinabalhin ay ang pagbati at sa usang lalaki. O maoy iyang nakauban hantot karon puro tungod sa akong nasairan wala ako'y mahimo tungod kay lipin lang kami o naghan nag-ingon mga silingan. Dili ka maka pahil sa iha kay dili man mo kasal. Pero giantos naman ako ang kasakit sunod sa tulo ka bulan tungod kay naana siya sa laing lalaki.
1: So bago pa di ay?
0: Tuwing 2009 kini nahitabo. Di kanya itong mga higayuna dugay ako nakamubod. Gani doon ay mga silingan nga wala na mga banal, nangamatay na ilang mga banal, maanyag o buhutan o sat, pero nagpakita sila pag-gusto sa ako. Pero wala na ako patungpuli nga kay nga no, na ang mga bata sa ako ang duha, o ang usa sa iyong paglakaw, kidala niya ang usa. So di ka na kong ipukus sa mga bata. Ang pag-amuma, pag-iskila, pag-diste, panahon sa ilang suoton adlaw-adlaw, ginabuhin na mo, kaya kumpri lamang kami. Kunya, nandado mga pipila ka bulan ng kontak siya pagbalik sa kuha. Nangumusta sa waluhan mo ka mga anak. Kapan wala na ko panumbalinga, kaya tungod wala ako kamubon sa iyang nabuhat. Naaway kong kasing-kasing na ako siyang kasilagan pero wala ako'y katungod. Kay babae naman siya kunya wala ko'y katungod sa pagkasilag na naman. Katungod man sa usap ng babae na dili na mahigugma sa iyang kalitin o dito na mahigugma sa lahing. Katungod man na sa bay. So naasa kong una-una na gusto ako mo kwa manimalos pero kuto bradiha tungod kay giyon na huna na ko masakitan siya. Masakitan siya. Ako lang ilo ang tanan. Itasandahan ko lang mga nanasi kauban hangtod karot. Wala sila yung anak. Kung yung among mga anak dagko na naminyo na ang usa ang usa, ikaduha na minyo kung ang karo ni katulo, dalaga pa, wapan na minyo. kung nga to anak po sa iya ha, ang kamangura sa ako karon naging nasara lamang ko ng puyo ngayon yung balay na walay kaubat sa panahon sa kagabihon walay magagos na ako so walay manokhalo o wala tanan tungod kay wala pa kumakamabon hantod karon. Kaya nahadlo ko o magkita ko lahi masing magkakita ako o smula ba pa.
1: So, ibig sabihin, napakigugma sa iya, ha?
0: Hindi pagkalikayan na wala ko'y gugma. Oh. Kaysa sinugdanan na kung kikugugma siya kung na namin mga anak.
1: Mm-mm.
0: Na ako'y gugma din siya, ha? Hantot ka ron. Pero tungod kay naaman na siya sa lain.
1: Mm-mm.
0: So wala na ko'y mahimo pa. Naasang una-una ng mga itaog lain. Pero nahatlo ko kasi mo balik ang mga kasakit. Mas labaw pa sa kasakit na ako nagihan.
1: Mm-mm.
0: Okay, makontak siya sa ako. Kumusta? Kaya lagi nag-away na diyan sila si Yahang kauban karon. Nag-away na sila. Pero ako siyang gitumag. I-entertain ako siya. Hingko dili man ako ang mabasol. Dili man po ikaw akong pasulod na may muna anak ka. Kung dili ang imong desisyon at sasayot ni mong pagpili, dapat untahin mo ang pangitili. Ang labaw pagkabuhutan kaysa ako.
1: Mm-mm.
0: So nako niyang pagbahay pero kulahin ang tanan. Kaya niingon siya magbalik ni. Pero dili pwede. Kaya lagi kaubat niya sa tungod o bisyoso. Ay kung mamagyapot siya. Muna ako na lang siyang giingdan na Padayo na lang kung ako. Kasakit sa akong kasing-kasing na kamaran.
1: Kung
0: padayo na lang po ng imo, ugasa ka malipay dito na lang. Kaya samtang ako ang pabilin na mintras dilip ako kamubon. Imunana na lang kung magkita ta, isipo na lang igsuon. Wala na yun na doon na po yung hinumduman.
2: Minsan na lang akong umibig.
1: B? Magnawa. Tawagan itong balik ha. Sa kita sa iyang story. Uy, wait lang ha. Tawagan itong balik. Hindi ko katawad. Bisit kong dawat. Wait lang ha. Gatawag ko sa'yo mga balik, Orly ha. Tubaga itaon, Orly, kay Murag. Nabitin ko sa'yo mong istorya.
3: The number you have dialed
1: Hoy, is either unattended Ano ba naman niya? Pero bitaw, no? Kanang, Orly, nabitin ko sa'yo mong istorya, Orly. Kanang, nalubad di dahil si Orly. Masi nga, maka-charge ka niya o dali, Orly, ha? Kay, sayang kayo, di na itong mabala ng imuhang tinuod ni istorya pa. Kabalo ko na abag ito siya isumpay. Sige, try na itong contact ko, sabi si Orly. Sa mga ganahan nga, maghatag o tambag, or sa mga ganahan po nga magpagawa sila mga hinanakit, I have all the time in the world. Pwede ko rin yung tawagan sa 0945-443-5869. Nung balikon ha.
4: Sorry, unable to complete your call.
1: Oy! Nani, unlimited ni? Ato ang kuan. Unli call ni, baby Jow. Tawag na. Hello?
0: Okay, Gigi, nawala ang signal, Gigi.
1: Oo, gani. Ginay ka maimuradyo. Ginay ka maimuradyo. Sige, brag, okay na yun na. Sige. Padayon, Orly. Sorry kayo naputol. Namputol lang yung dieta ka ganina. Padayon sa imuhang story, Orly.
0: Nung may karoon, nakantos. Nagkita para. Malayo, ikaw ba? Ay, silingan lang yun ka ba?
1: Mm-mm.
0: Yeah. ikaron tong naw kayo na may ma-ligi sa kilid. O, ginawa kang laong tapos sa pimpong. O, yun niya. Paghandom sa kagahapon na wala na ipagbalik.
1: Pero,
0: tapos ka.
1: Pero Orly, sa imo ang ginabuhi ba, what if willing pa siya nga mabalik sa imo? Dawaton pa ba ni mo siya?
0: Siguro, sa iyang muna-una, di ka siguro ba sinu-tiyaw lang o pininugod ba? Eh, wala mang tunihin mo nakita pa. So, sa ako ang gawin mo, no? May tabo na magbuwang sila. Uy, siguro. Pero bahay na magbalikod po yung doon na yung mga something dito. Doon na yung mga nahagi.
1: Lahi na naman, no, nanay gap, di ba?
0: Lahi na. Lahi na ang PC nga na petrol o niya. O mag-abot, balik doon na na siya yung mga sinumpayan. Sinumpayan dilingin na mawala.
1: Lano? Kasakit ano? Sakit kay sa dughan, no, kan naghihatag na nimo ang tanan-tanan sa iya, gi-offer na nimo ang tanan-tanan sa iya, pero siya ang wala na kontento. Pero bi, ingon mo gud sila nga kaning gugma daw pag imong binuangan, napod ako na karma nga gahulat sa imuha. What if mabadungog nimo, dunggan nimo nga na karma na siya, o yung willing gid kay siya mobalik sa imuha nya, ningon man kasakuha nga pwede, pero ang inyuhang kanang gitawagan na nga ang inyuhang pagtinagdanay sa usag-usag mo, nanagid siya'y lamat, magnanagid siya'y gap. Pero be what if nga muluhod gid siya mga tubangan, umingon gid siya nga gusto na niya nga magbag-o para sa imong pamilya.
0: Kung sa ako lang na prinsipyo, kung ang mga bata kag may pa o niya ay mga anak mo, balik o niya paghuhot mo, hilang kayo nagkasunan. 100% na akong madawin. Pero sa pagkaroon na nagko na doon ako ang mga bata, doon na sa ilahing mga pamilya, doon ako sa nagko na sa. So, mahimo man ang galing, pero doon na ay mga palit sa palit sa dahapon na ang kasing-kasing na nasamaran, maayo, pero ang kuwag pagpapilin. Ang nasing.
1: Nara ba siya rin sa Bukid Nombi or naa siya sa lahing lugar?
0: Nakapag-ihapon siya sa amuang lugar, sa lahing na barangay, sa Kutagyapon sa amuang lungsod.
1: Bi, kung halimbawa nga naminaw siya karon sa toang programa nga wala tuyo, unsa ang imong mensahe para sa iya?
0: Ang atong mensahe para sa iya kay di magyapon na akong tawag.
1: Bidi ay ha, bantog. Bantog lang nga nakahinom-dum ka.
0: Nakahinom doon ako sa imong programa. Kay mo yung amuang sinapod sa kami pa ng
1: uban. Bantog ra. Sige, B.
0: Murag ito yung panahon din ang imong paningog o sa iyong paningog madigangit-angit.
1: Dili man ka to ako.
0: Kung makita ta ka o unsa, pero biyahe ang mga baygon o sa dihastar, abili, isuro.
1: Na ako sa Facebook Live man bi, kung halimbawa ganahan ka nga musilip sa ako, i-check lang ang atong page nga XFM Bukidnon.
0: Bukidnon?
1: XFM Bukidnon. Kaya para makitaan po din mo nga legit nga dili gid to ako. Sure jud kung dito ako.
0: Kung maayo lang niya ako ang kwan, nabawag mangiling ako ang silpon isa. Kaya kini akong igamit ka ron sa imo, kitad lamang ni, nabawag na ako ang kwan, silpon isa. O kung gusto ka makita ni mo ako ang ulang buhay sa kuwang Facebook, isulat.
1: Sige daw.
0: Orly, ma-Orly man ako ang alam.
1: Orly, oh.
0: Ngayon, itay ang D-E-T-S-O-S.
1: D-E-T-S-O-S? Ditesos?
0: Oo.
1: O saan yung Orly? O-R-L-Y?
0: O-R-E-L-Y.
1: Tepa-tepa. I-spelling na gulit mong pangalan, git ang yung first name.
0: O-R-L-Y.
1: Ah.
0: Ngayon, excuse.

0: Boy.
1: Tap. Oh, dili. Dili.
0: Adi nga do. Nya i tapos sa ni pinga pinga patatas sa mani.
1: Patatas.
0: Nya igi hapon. Oh, igi hapon.
1: Dili na. It.
0: DEP.
1: It's obvious.
0: Dipsos.
1: Okay. Tapi na.
0: Use may profile pic ni mo ani bi.
1: Nakakalaw pula nakatisip pula na itaw man maghabday sa ako man naghukas. Nakakalaw pula nakatisip pula na itaw man maghabday sa ako man naghukas na naipintas. Tapos na isa ka picture na batang babae nga batanon na una akong kamagulanan.
0: Wait lang ha. Nakapula kang t-shirt?
1: Okay di, okay di.
0: Nakapulang t-shirt ba niya? Nagkalo?
1: Nagtalo. O yan ay nag-advise sa akong mga nag-ukas.
0: Oo, oh, ayan na. Shake ng kwintas, tama? Oo. Oh. Oh, pangantukan, bukid nun. O niya, ang imuhang cover photo, updated profile, or cover photo, babae man eh. No. Mauni mo anak?
1: Mauni mo na akong anak ba.
0: Ang kaitan na okay. Hituraan si Orly, oh. Sus.
1: Ang kaitan na okay.
0: Hituraan. Buong sa man.
1: Ang kaitan na okay mo, makalangan o maka... O kung saan na? Makarilip?
0: Si Orly ang naong sa seryoso o loyal na laki. Nang makaingon na lang yun ko, Orly, nga gisayangan jud ka sa imuhang ex-bebe. No? Wala o.
1: Tingali na pulangan.
0: Ha?
1: Napulangas ko, guwapo. Nakaluluhon ako.
0: Kung sao na lang.
1: Siguro, o ako kabalo, pagsinsiyahan po ni Mama Sombrara, siguro kung sa baka.
0: Sige lang, Bi, okay lang. Importante nga, wala kay gibuhat na daotan sa iya. Pero Bi, basin nga naminaw siya karoon sa toang programa, unsa man imuhang mensahe nga ipaabot sa iya, ha?
1: Nga ko lang yung mensahe sa iya, o Bi, o naminaw ka karoon. Nga, yung kagabiyon ko lang kang, o wapag ka matulog. Pero ako kita focus sa imo kanilang ikaw na ang magpili, so ikaw na ang magpadayon, ikaw na ang magdesisyon sa sinugdanan, so hagyaw na lang siya o putla itadayon na lang kung asa ka na ito'y tipo na lang ka. Patagi yung lahi ng mga rason na nag-away na pag-isimong kahuban. Di lahi na po mga problema kung nabuhat mo na kay kanimong kahuban, siguro hindi ko mamahilos na. Kung baka huna-huna nagkagawin, hindi maayong nanay sa ako. Dahil mo mawapot sa punto na makabuhat ng krimen ng imong kahuban, ay ako bulik kayo lang, huli kayo lamang kung kaya ako gusto pa kong inapuhi na normal, inapuhi na malinaon, ubos sa masakit na ito na mga kagahapon. Kahit nga nga nabungto, huwag wala na itong laon na mabalik pa. Siguro, doon na manggali makasumpay, ihini, pero dili sumpay na doon ay sumpayan na makita. Kung dili, doon ay makailis siguro, ilis at laing tisi na dili sumpayan basin o katumoy mo lang tayo. Tumoy maglikot sa inutanay ng pag-ibugma o pagbangga o pagmahal sa ikaduha ng pagmahal. Ikaduha na panag-uban sa lahi mga pinuhan. Basin lang ang ginuhol ay mag-igo para ka na ko. Kasi ang nasayod, ginuhol agad. Dahil sa nung tagsa-tagsa na po, kaningin kalibutan doon na may tagsa-tagsa na po na agian. Sa wala pa tamang kao, kaningin kalibutan, na isulat na daan ng atong kapalaran diya sa Biblia. Okay? Napi kong, nawala.
0: Wala, ay naminaw ko. Okay. Gasakit akong dugan. Gasakit akong dugan para sa imo, ha, Arnie. No? Abin ako ga ako ang gimala sa gugma. Ay, naku, Arnie.
1: Ito, okay. Muto man taong sa Bibi, talagat na mataw sa kalibutan. Nasulat na ang atong kahadis. Kinap.
0: Wala na po si Arnie. Paitaan ni no kanang ikaw ang nagtinarong pero ikaw ang wa tarunga. Kanang gihatag nimo ang tanan sa iyaha pero gihatag pud ni ang iyang tanan sa lain. Unta di ta ka kita ing-an ang klase nga gugma kung nakita mo ta sa una ay namog pamalik paliog lang. Orly, naputo lang ato ang linya pero gusto ko magpasalamat sa imo sa imong pagsalig sa tuang programa karong gabi una nga makapagawa sa imo ang gibati ug hopefully nga ang imong mensahe naabot ka na sa babae nga imuhang gimahal hangtod karon. And hopefully nga kung nakadungog siya sa imong mensahe karong gabi una, I hope that she'd learn something. Nga kanang ikamahay gid niya sa iyang tibuok kinabuhi. Ako gihapon po si Cinderella. Balik taod-taod para po sa Putahe Confession. 0945-443-5869. Ato ang number na pwede ninyong tawagan karong gabi una kung gusto mo nga mag-share sa inyohang mga feedback or anything na gusto ninyong itambag sa toang caller for tonight na si Orly That Sauce.

0: portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Welcome! Roman, ay sugod yapon sa programa. Inyong nadunggan ka ganina, biyang ato ang caller for tonight na si Orly Datsos nga nag-share sa iyahang kasakit sa kinabuhi. Ang atong programang Putahe Confession, ato gihapon ka nato sa mga produkto sa Yes to Health. And of course, ang ato ang Santone Plus Herbal Oil. While namino ka sa mga maanindot ka nga mga musika, mga istorya sa kinabuhi, nga abinin mo og dili gyud kay tabo na hobby, nindot pod nga imuha pong hiluto ng imuhang partner para pod na mugaan ganang iyang paminaw, gamiti og Haplas na Santone Plus Herbal Oil. Available na po sa mga suking butika nationwide. Maayong gabi po kang Marlene Garcia Barenque.
2: Thank you!
1: Si Jagger Lems, maayong gabi po. Oy, maayong gabi po kang Architect Engineer Eric Becerra.
2: Thank you!
1: Maayong gabi di asay mo, sir. Salamat kasi mong pagtanong sa tong Facebook Live. Abi na kong tulog na ka. Nang mata pa man di ay. Si Besh Harold Garcia Ramirez.
2: Thank you!
1: Mura og magbalak. Nagbalak naman si Angkol. Uya po in town. Oy, buutan raba. Yeah, super buutan ka ayo, Besh. Kung makita lang ni mo ang iyahang Facebook account, makita dyan ni mo ang naong sa Osaka loyal nga laki. Pwede na mong mutambag biha, 0945-443-5869. Ang pag-inusara ka ron ni Orly Datsos o kaiyang gipaubaya ang iyahang gimahal sa kinabuhi, gipaubaya niya sa laing laki, niya ang tinuod, love gihapon niya hangtod ka ron. Ang sakit! Alright! Wala akong kamulo kung unsang klase nga comforting words ang akong i-share diya sa imuha, Orly. But I hope na maabot ang time na magkatawa na lang ka sa mga panghitabo sa imuhang kinabuhi. I was once upon a time the one who experienced the same nga sitwasyon nga paggawalan niya sa kong life, nihilak yun ko bonggang-bongga. Like, abi na ko, hindi na ko kakita. Magindi ko kita. Pero ang tinulad na bi ka nang pag magbulag gid mo, wala gi ka nang nagbulag nga nagmalipayon ka, rare lang gid na siya. Majority sa mga pagbulag ga labi na ka nang ang rason kay dili nimo mabalan kung unsa ba na legit ba na siyang rason, valid ba na siyang rason. Haskag yung sakita, di gid lalim. Pero it takes time. Ang pag-heal sa imong heart, it takes time. Diba? Love takes time. Maayong gabi, Ibesh! Oh, salamat kayo ha, nag-loading ko. Unsa day dagway anang dili loyal. Di ko lang saba. Maayong gabi, idea sa imo ha, Besh. Pangunta na sa AI. I'm sure makatawag si AI kung unsa'y naong anang mga ilhanan o mga naong anang dili loyal. Number one! Di na lang kong mag-tell. May gabi, friend! Nicolo Anitan Salvador.
2: Thank you!
1: All the way from Cagayan de Oro City. Is it your birthday ba ni mo, friend? Huh?
2: Happy birthday!
1: Hi, shout out kang George Nicolo Salvador. Happy birthday. For sure, oy! Birthday ba? I-legit check na good ni. Birthday ba ni friend ka ron? Dili, kabalo kong pag-birthday ni mo kay mag-appear siya sa kuang-kuan o ako memories, photographs, memories. Wala. Ikaw, good friend, ha? May gabi, ida sa mga friend, laban lang ito sa kinabuhi, ani. Nihilak. Ay, masa mo ni? Ikaw nag-play, ani, baby Jow? Ito yun ni mo?
3: To realize.
1: Yes. Atong sulit na, ha? Tarong na to, ha? Na-realize mong good niya nga, maling tao to.
3: Say
1: your things crashing down on it.

0: Naka-realize na ang Disney Princess na dili dai worth it ang akong gihilakan sa una. Grabe naman yan. Taka ramang kabesh, og na-train ang AI nga makaila og loyal og dili loyal sa dagway lang. Mga broken-hearted di ay ang developer ani. Hi, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Friend, Nicola Nitin Salvador, of course, I will never forget your birthday. Ugma, unya. Pag cover na lang, besh, gubaon man nimo ang kanta, lami na mag-shot. Ugma, besh, kantahan tika. Say, gusto nimo ang kantahon na to, kanang nga tong familiar. Oh. Ana, batarong nga po, bahala o gamay rang. Gapong ang kong tigog. para sa mga frogs ang naminaw. Mga kamfrogs, gapong kong tingog. Sila, kami-kami may magkasinabot sa mga baki. Munang, og mag-ulan na po may mga nta. Si Harold Salang, all the way from Purok Tres, Kamansi, New Sambog, New Corellia, may gabi ide asay muha.
1: Thank you!
0: Ang tambag na ako ni Ordi, mag-ampo na lang siya sa Ginoo. Pwede man tingali ang magbalik sira pero magpakasal na lang. Oy! May pag maghilom ka, Arman. Lisod kayo, Arman, magpakasal sila. Wala na gani sila kung ano, wala na gani sila agwat, no? Kanang nanay gap ang ilahang pagminahalay. Kung magbalik man mo, let's say example, oh, nag-cheating man yun ang issue, ano, di ba? Mads, Ma Maria Flor. Kapag ka-cheating ang dahilan sa iyong panagbulag, unya, mag-desisyon mo nga magbalik mo sa usag-usa, dili na ingon anak kabuo ang inyong salig. Dili na po ingon anak kabuo ang inyong pagminahalay sa usag-usa, kay og ganang kuan pa, og sa braso pa na nga nabuak, di naman na ni mo kaya nga ibalik pa sa iyong original na state. Diba? Good evening, Mads. May gabi ide sa imo, Mads Maria Flor. Nagmata pa, naghimo ba rin test paper karon? Good evening sa pinakagwapa na akong silingan nga kumaris tibuo kalibutan. Kumusta mos? Good evening, Pods. Ako ang Pods nga hangtod karon. Wapagya po yung uyab. May gabi diha, Ryan Kayabyab. Murag, kung ano, Pods? 20 anyos naman, Pods. Nga wapagya pong kayoyab, Pods ba? Wawa man yan, Pods ko, eh. Nakita ko rin ang FB account ni Orly. Ate Fatima. Yes, si Ate Fatima ba to? Hindi ako sure kung si Ate Fatima ba to or si Ate Fatima. Akala ko kasi si Mami D. Si Mami D kasi hindi na nagpaparamdam, masaya sa love life niya eh. Kamu, nagka-love life lang gani mo, ginakalimtan ako ninyo ha. True, dili na gid mabalik ang pagsalig. Tinuwa gid na siya, Mabs. Dili mo nang kamo din ha, boys or girls, ginaminaw karon nga hilig mag-cheat. Bago mo magbuhat anang mga ingon-ana nga binuhatan, huna-huna agad niya sa makalaghan, kaya di na gid na to pwedeng ibalik pa ang baha sa kabukiran. Minaw ha, kaya ako'y nag-ingon. Akong simple wish kay masabay nako ang akong bugoy ug maabuntag di na siguro na mahitabo. Friend, i-wish na ko na siya, friend, nga unta mahitabo na siya para sa imong special day. Once you break the trust sa imong partner, dili na gid na siya pareha sama sa amin nga nabuak. We cannot bring them back. Never. Mauba na siya, besh, katong ingon yung mga 15 years na nga way uya. Grabiha po, no? Gigrit pag yun, tirahon pag yun. Nga na, ganyan magtinirahay sa usag-usa. Iyan mong kung giingnan, nagwapa daw ko niya, di beto siya legit. Ako lang po siyang tirahon sa iyang pinaka-legit nga istorya nga wala gid siya uyab. More 20 years na eh. Grabe po din among lamisa, ay morag naman yung kalit mo si Will. Kulbaan mo si tagkalit. Bitaw, B.O.I., sa mga ganahan niyo mag-share sa ilang mga istorya sa kinabuhi, ha? May it be happy, may it be sad, or anything na gusto ninyo nga i-share sa to ang kanayi mong kinabuhi di, Ryan, o i-share na siya. I-share na siya, Ryan, ha? May pag, wala na'y pag-asa nga magminyo, Mads, may pa ang weather na ay pag-asa. Ako wala. Grabe naman ang imuhayan, oy! May pamandaw ang weather kay naipag-asa si Ryan, wala yan. Ay nako Ryan, sige kag bayad sa pag-ibig pero wala kay pag-ibig. Sakit anak Ryan, uy. Ato nang hisgutan imo ang kinabuhi, Ray, was hindi ay pag-abot diri amahalin pa di ay ka Ray. Oh, sige ugma Ray, ikaw ako ang topic ugma Ray ha. O pag andam-andam Ray, i-PM sa kuwi mong number Ray, kitawagan tika. Ikaw ang ako ang i-guest ugma sa to ang potahe confession. Sa ngalan na lamang po sa Tibuok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa potahe sa gabi.
1: Ba ka ayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabii. Sa

0: Vision X Plus. Gito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ay, kapuya oy. Bilar ko gabi eh.
3: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Usgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot ni mo nga usgan kaayo.
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan.
4: Exciting kaayo? Nalipong ko.
3: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
3: wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ay!
9: Walay gana maglihok-lihok? Tungod kay Luya ang lawas? Mag-Premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
10: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
11: Ah, mahal lang. Good. Oh, tag piso niya.
10: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
11: Ay,
12: Exciting!
13: XFM.

0: FM.
1: Exciting!
0: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ane na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: XFM.
1: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ano si Ariston?

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Sa nga kamatian si Mukuna ni Mubana?
5: Ay, nahilo sa balanghoy.
4: Ah! Ang ikaduhan ni Mubana, usig kamatian?
5: Oh, huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
4: Katuwi ikatulo ni Mubana, usig huwag ikamatian ato.
5: Ay! Maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
4: Buba! Diba, naman kay ikaupat nga ba na? O saan po gikamatian ato niya?
5: Ayaw saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
4: Di ay?
5: Gahay mong kay ulo.

0: XFM. Handumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Premium D3, ang bago.
3: Isip usa ka store owner, dili malikayan nga mahago o masakit. Akong tabang na ako ang pag-inom sa Premium D3. Karun pa to normal na akong pamati.
2: Mas ipagusog, mas ipepektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.

0: ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni mama og Santon Plus Gold 3 times a day. Na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.

0: Happy.
1: Ako si Joy, 27 anyos sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Gingnan ko sa akong uyab nga muinom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, milig-on na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diyan tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: X FM Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Gusto niyo mo soft or hard?
6: Gusto na kong hard niya, yeah, soft. Yeah, soft pa yun.
5: Ikaw, sir. Ikaw ba? Kininga, hinamang gabi tawag rin, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
6: Kuha day ka nang po, di ba? Kanang Bombay style na kuha day. Bombay style.
5: Saan ba nang Bombay style, sir?
6: Kanagong 12 months to pay.
7: Exciting!
4: X FM.

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po atin na gusto po makasubok ng ating pong mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ipuntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga products. Ha? Ito po ang linyong likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama nyo dito sa atin pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ha, ang buhay at kalusugan po natin. Sana po ay okay tayo. Sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayong pong araw hong ito.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makihilobilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang dok lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang ating pong programa, no? Yan sa may parting Negros. Ayan. Taga Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
2: Taga Zamboanga.
1: Mm-hmm.
2: Welcome.
1: Ayan, magandang pakikinig po. Ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na umiinom, especially ng atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, ano? Collab vlog, ng ano? Mga vloggers, oo. Eh, isang mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
2: Okay na.
1: Ngayon, kakaiba eh.
2: Oo, saka halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit ka na naman. Okay na, kailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. Mm-hmm. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
1: Mm-hmm.
2: And also yung weather.
1: Mm-hmm. O,
2: kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Mm-hmm. Tag-ulan, nagiging mainit.
1: Yun na nga.
2: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato eh, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit.
1: Ayun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami. Yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at yung mga
2: kasi
1: kinakain.
2: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya ang pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa.
1: Mm-hmm.
2: O kumbaga, pang-emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
1: Oh.
2: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
1: Mm-hmm. So yan po ha, sa mga kababayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano nandiyan dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan ha. Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano mga yung mga ano current condition ng inyo pong kalusugan ano. Baka mabibigla po kayo. Eh napakarami na palang mga komplikasyon ano. Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan dok ano.
2: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple.
1: Mm-mm.
2: O tapos siyempre dahil simple lang pinababayaan natin, kaya pang tiisin. Lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, ayoko pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun. Kasi alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, eh para dun sa mga wala pang sakit.
1: Mm-hmm.
2: At saka yung mga nanganganib, tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, eh may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
1: Mm-hmm.
2: Oo, di ba? So, gawin nating, kumbaga eh, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach, di ba? Pag proactive, ibig sabihin, eh maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw eh meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
1: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Eh pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Dok, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
2: May mga ano? Ganun.
1: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan. Ano? Lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
2: Oo, eh, batiin muna natin, partner, si Sir sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
1: Uy. Yan, oo. Magandang malusog na karawan.
2: Oo.
1: Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagwa-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan. Ha? Okay, bagay tayong patuloy ha, sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities, ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
2: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamana sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pangkabuuan, ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy, o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwedeng maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm, kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagse-circulate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti, ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad, mm-hmm, ng mga paa natin, ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo ang laki-laki ng, mm-hmm, paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga, pag tiningnan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka, ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection, katulad ng mga meningitis, mm-hmm, di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. Yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman talagang normal namang kini-carry out ng katawan natin yan, ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the

0: Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito na ito ay nagsisilbing parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko lalabas. Mm-hmm. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong problema sa pamamana. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na to nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata. Mm-hmm. Saka sa kapag na-allergy ka, diba, luha ka ng luha, mm-hmm, o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall, di ba? Iba, namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot, mm-hmm, pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman, isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congestive heart failure ka, mm-hmm, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. Mm-hmm. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart, para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. May cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid, mm-hmm, doon sa yung tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang, mm-hmm, buntis. Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema si kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga, mm-hmm, pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo yung mga binti nila minsan namamaga. No? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamana. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak, mm-hmm, kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, mm-hmm, kaya nagkakapamamanas o may magkakaroon ng na-inclampsia. Mm-hmm. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Mm-hmm. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
1: Mm-hmm. Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic. Ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes, mm-hmm, kung bakit nagkakaroon ng retention sa, or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
0: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Mm-hmm. So, ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang, mm-hmm, may naiiwan na parang na parang hukay. Mm-hmm. Pitting edema. So kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
1: Mm-hmm. Kumbaga malala na yung doc.
0: Maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease. Mm-hmm.
1: So yan ha. Sa mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalo tigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan, ako, magpakonsulta na kagad, Doc. Ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh, magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun

0: or pamamanas sa iba't ibang parte ha ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga tanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ate pong text line 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa atin pong mga kababayan na bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamamanas at pamamaga ano, sa kanya pong pangangatawan. Eh, natulungan mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
1: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
2: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision. For almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
1: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
2: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Mm-hmm. Nagkataon na namamaga ang paa ko noon. Mm-hmm. Natakot ako baka ako may kidney failure na. Mm-hmm. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. Mm-hmm. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung maga ng paa ko. Mm-hmm. Sabi ko, kumulubot na nga yung paa ko. So, mm-hmm, akas ka ko. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Opo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. Mm-hmm. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, mm-hmm, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Mm-hmm. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Mm-hmm. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
0: Wow.
2: And then, apo, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Mm-hmm. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano na ang sakit na nararamdaman.
0: Apo.
2: Nang ako'y subok ulit na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Mm-hmm. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
1: Oh. Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
2: sa kanila? Advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-pa-check-up dito, pre-check-up ka ako. Dahil listener nga ako sa DCXL. Mm-hmm. At saka yung 774.
0: Opo.
2: Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuhan at yung mga gamot ako. Mm-hmm. Wala mong problema, mm-hmm, na isabay natin sa ating mga maintenance. Mm-hmm. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng, mm-hmm, malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, Yes to Heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na nga itong anak ko at saka yung manungan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-today ko ako ng ating class month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso, nagpa-today ko ako last Saturday, maganda ang resulta ni Doktor. Wow, ang ganda ng puso ni nanay. Ay, dahil sa makatawid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na, kaya niyaya ko itong manugang ko dahil may problema rin siya sa puso. Maganda ng pakiramdam.

0: ako nawala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga.
1: Opo.
0: Ngayon.
1: Ayos na.
0: Oo. Yun nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
1: Opo.
0: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc para ma yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. No? Ngayon, okay. Second time ito.
1: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
0: Henry Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
2: The Secret of Health.
3: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kabayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? Mm-hmm. At pumunta sa atin pong gastro clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Mm-hmm. Kasi ano eh, meron siyang heart problem, mm-hmm. Then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
4: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag merong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mong yun ang targetin natin. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman, hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
3: Oh.
4: O punong-puno na ng tubig yun dyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan.
3: Mm-hmm.
4: O, kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
3: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, eh dapat maging maaga po ano pagka may nag-uumpisa pa lang na pumamanas or pumamaga, localize mo yan or overall your body, eh agapan na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano, na listener natin na pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Jesus San Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
4: salamat. Oo naman. Oo, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan.
3: Mm-hmm.
4: Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag umiinom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha?
3: Mm-hmm.
4: So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication.
3: Mm-hmm.
4: Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan. O ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days.
3: Mm-hmm.
4: Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento.
3: Mm-hmm.
4: O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
3: Mm-hmm. Yun ha? So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. Ano? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, eh, mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
4: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema dyan, yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system.
3: Mm-hmm.
4: Okay? So you can take it. Kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system. Which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
3: Mm-hmm. So yun na, sa mga kabayan po natin, ha? Na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, Mas maganda sabayan niyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Dok, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Dok na minsay sa ating mga avid listeners.
4: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo? Uh-huh. Baka sakaling may meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong banday kalusugan. Si Dr. Algie Bakla po ito.
3: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala ka paalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon o ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9 XFM Jensen. XFM.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sansong Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
0: mag-Sansong Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansong Plus
1: Herbal Oil
2: XFM
3: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: This is D Rope. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Sansong Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sansong Plus Herbal Soap. Nakatutulong.

0: na butika.
1: X FM
2: Vision X Plus User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: X-FM.
6: Exciting!
7: Santon Plus Soap.
8: Ako na si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iipin na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
11: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: Mau Nadia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigira po og kaon. Exciting.
1: X FM.

0: Exciting na discovery! Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
0: Historia eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
0: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
1: Wala o hala agad ka preoy. Karun pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap. Santon Vitamin C.
7: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko gud si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: XFM.
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, wago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecuto.
11: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: Kung mamino ka sa XFM.
14: Uwe, sauna! So wala pa ko ka mamino og XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa!
13: Kung mamino ka sa XFM.
14: Pero karon, sugad na ka maminaw ko og XFM! Uwe!
15: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin rin!
14: Pag-uha diya! Wapag ko na wag panglabad rin! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
3: XFM.
14: Grabe naman ang exciting, oy!
2: 95.9 XFM Jensen. XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippines Standard Time, alas 6:06 na sa buntag.

0: Balitas Sabuntan. Express Balitas Sabuntan. Sa ulahing tunlay sa itong mga balita, una sa top stories.
1: Headlines.
0: OVP ni Hangyo alang sa mga wala appeal sa kalkulasyon sa confidential funds.
1: Headlines.
0: Samta sa balita lokal, 17 anyos ka estudyante dead on the spot human madasok sa tricycle atol sa disgrasya.
1: Headlines.
0: Samta sa balitang regional, Remulla giingong Davao ang epicenter sa flood control corruptions. Congressman Pulong Duterte ni palag.
1: Headlines.
0: Samta sa balitang national, barangayong sangguni ang kabataan election sa 2026, posible nga mapospone.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, US nagpasiraan og sanction sa mga nasod nga nagnegosyo sa Iran.
1: Headlines.
0: Samta sa sports news, Kai Soto, AJ Edu, balik kilas Pilipinas na.
1: Headlines.
0: Samta sa showbiz news, Ninyo Mulak nalambigit sa aksidente human gituohang nakatulog.
1: Headlines.
0: Og sa balitang extraordinaryo, lalaki sa Australia nakadalaog o nakatalaog world record human makapalupad og tabanog sunod lang sa kapin 26 ka oras.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan.

0: Balitas sa Buntag. Express Balitas sa Buntag.
1: So, Sir Jen, maayong buntag daw sa kaninyong tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ing adlaw nga Webes, pensa 26 na sa bulan sa Agosto 2026. Kini yung nalagad sa kahanginan, kini si katropang Philip Oligario. Hatod nato kaninyo abang mainito nung labas ka balita ning adlawa.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kinigabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Naguna diyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, K-Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Okang Fish Next Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ang mga nasapit ka produkto, mga katropa, ang proven and tested na umay-umay ng nakasulay o nakapamatuod. Usa sa pagkilala ninyo, tumar na sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Ano na yung 10 minuto sa nakalabay sa nasa isa buntag, din na natunogayon pa mga katropa. Ania na mga retalya sa itong mga balita.
2: XFM. Top Stories.
1: Alas sa top story mga katropa, hatod ka na ito sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdang imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista, tumar na og Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM. Top Stories.

0: Blast Coffee Mix na.
1: Balitang bukan, balita sa lukan.
0: Then on the spot, ang usa ka 17 anyos nga senior high school student sa San Lorenzo National High School. Human malambigi sa disgrasya kagahapon sa hapon sa National Highway sa Kaunlaran Gate 1, Punomolok, South Cotabato. Gituuhan nga pabalik na nasampit sa tulunghaan gikan silang panimalay sa kaysayang motorsiklo samtang ang tricycle palikod na apan tungod paspas ang pagpalagan sa estudyante hinungdan sa bangga. Makita sa video nga nalagpot ang biktima sa gimaneho ang motorsiklo o nanasok sa atubangan sa tricycle. Naigo ang ulo ni ini sa passenger seat hinungdan nagkadugo. Pagabot sa mga residente, wala na'y panimuot ang bata samtang ang tricycle ang naangol sa disgrasya. Pag-abot sa mga responders, gisulayan pagdala ang bata sa ospital apan gineklarang patay. Samtang ang tricycle, dali nga giatiman subay. Aot kay atiman usab sa balay tambalanan. Sa pagkakaroon, wala pa mailhi ang mga nalambigit. Samtang panayon ang ipang himatood sa mga otoridad ang hinungdan sa maong aksidente.
1: Balitang lukan, balita sa lukan.
0: Laing detalye pa sa itong balitang lokal, mga katropa, mekaniko arestado sa drug buyback operation sa Coronadal City. Ano na'y dugang detalye sa katropang Cherish League Head, i-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
2: Arestado ang usa ka lalaki ato sa drug by bust operation nga gilusad sa Coronadal City Police Station alas 8:28 ning aging gabi sa Purok Bagong Pag-asa Barangay General Paulino Santos, Coronadal City, South Cotabato. Gila sa City Drug Enforcement Unit sa Coronadal City PNP ang nasikop nga suspect nga si alias Delmar, 36 anyos nga mekaniko ug residente sa Purok Cinderella Barangay General Paulino Santos sa maong syudad. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka plastic sachet nga adunay sulod nga gituuhang siya bunga dunay kabugaton nga ubos sa 15 gramos o kandidad nga 106,000 pesos o usa ka 500 pesos nga gigamit isip mark money. Pasakanong kaso ang suspect tungo sa paglapas sa Section 5 og 11 Article 2 sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kasamtangan siyang gitanggong sa lock-up cell sa Coronadal City PNP samtang nagpaabot sa dugang nga disposisyon sa kaso. Mga katropa, no to drugs, yes to sports. Ug alang sa dugang kusog sa panglawas, mag-turbo men enhancer na alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: Balitang lukan, balita sa lukan.
0: Samtang laing pagdetalye sa itong balita lokal, Barangay Kapitan sa Sultan Kudrat, gipusil patay at tubangan sa iyang balay. Ano na dugang detalye si katropang Chris Ligas, PE Express, balita mo.
1: Express balita. Express balita.
3: Gipusil patay ang kasamtangang barangay kapitan sa Barangay Banawag President Quirino sa Sultan Kudrat sa duha ka wala mailing suspitsado sa Purok 3 niadtong naglabay adlaw alas 8 ang takna sa buntag. Ang biktima gaila nga si Bernanet Acosta Barua, 53 anyos, minyo og residente sa maong barangay. Sumala sa kapulisan naglingkod si Barua uban sa iyang bayaw duol sa ilang sari-sari store dihang miabot ang duha ka suspect sakay sa itong Suzuki Raider 150 nga motorsiklo nga walay plaka. Gingong gipusil sa mga suspect ang biktima, kinsa ra kaangkon o daghang samang pinusilan, gidala siya sa pagdala sa balay tabalanan apan gideklarar kining patay na. Human sa pagmusil, daling misibat ang mga suspect padulong sa Barangay Malingon. Sa pagsuta sa Sultan Kudrat Provincial Forensic Unit ang nahitabuan na kolekta sa mga otoridad ang 14 kabasyo sa bala gikan sa 9mm nga pusil. Nagpaygayon ang pulisan og hot pursuit operation samtang nagpadayon ang imbestigasyon aron mailhan ang mga suspect o ang motibo luyo sa krimen. Aron magpabiling healthy, karunay magtumar og Santone Vitamin C. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
1: Balitang lukan, balita sa lukan.
0: Samtang sa katapusang detalye na sa itong balita lokal, gisaluduhan ni Lone District Representative Sherlene Banias Sucrales ang mga bagong graduar sa PCSL School of Experts Incorporated. Kuman man ang puso na katapos sa ilang pagbansay ubos sa bread and pastries sa production NC2 o beauty care services kod nail care NC2. Gipasiuda sa magbabanaod ang maong katakos sa magsilbing ligong pundasyon aron makasunod sa trabaho o makatukod o kaugalingong negosyo na makatabang sa tagsatag sa kapamilya o komunidad. Gipasalamatan usab ni Banias Sucrales ang pamunuan sa tunghaan o gabuhatan sa TESDA sa Rangani Jansan. Sa padayong pagbaligon sa kahanas ug potensyal sa mga residente, pinaagi sa dekalidad nga teknikal nga

0: Ano na 19 minutos sa nakalabay sa lasais sa buntag alang na usab sa tong balitang regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Paligo na ang imong panglawas mga katropa gumika siguradong ligon kini. Tungod sa mga natural ingredients nga mangustin, ampalaya, moringa ahos o spirulina. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Rimulya giingong Davao ang epicenter sa flood control corruption. Congressman Pulong Duterte ni palag. Ano na dugang detalye sa katropang Juvet Espanyol? I-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
2: Gibutyag ni Ombudsman Buing Remulla nga posibleng ang Davao City mo'y epicenter sa giingong flood control corruption sa wala pa administrasyong Marcos base sa nagpadayang investigasyon sa Ombudsman. Ato sa budget deliberation sa Kamara, giingon ni Remulla nga padayon pa ang pagkolekta o pagtuon sa mga ebidensya kalabot sa mga aligasyon sa irregularidad sa flood control projects o giila ni ini ang Davao isip usa sa malugar nga ilang gitan aw pag-ayo. Tungod ni ini ni palag si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte o giingong kinahanglan una nga tanaw ng opisyal nga record sa Department of Public Works and Highways kan DPWH sa dili pa magbuhat og seryosong akusasyon. Matud niya aduna siya'y kopya sa listahan sa mga nahuman nga proyekto sa Davao City First District gikan 2020 hantod 2022 og andam siyang ipakita og ipaambit kini sa Ombudsman. Gihagit usab ni Pulong si Remulla nga ipagawas ang kompletong record sa tanang flood control projects o imbestigahan ang tanang panahon, proyekto o mga opisyal nga nalambigit, dili lamang ang Davao City. Gibutsag sab ni ini nga kung adunay anomalya, kinahanglan kini imbestigahan o suportahan sa ebidensya, apan dili ang paghimo dayon og konklusyon base sa politikal nga naratibo. Bisan pa sa iyang kritisismo, gipadayag ni Pulong nga nagpabilin ang iyang pagsalig sa Ombudsman isip tigbantay sa kaban sa bayan, apan gihangyo niya si Remulla nga magmatngon sa mga pahayag samtang wala pa mahuman ang imbestigasyon. Giingon sab ni ini nga samtang nagpadayon ang isyu sa flood control, daghang bahin sa Luzon ang nakasinati gihapon og grabing pagbaha nga kinahanglan usab hatagan og pagtagad sa gobyerno. Mga katropa, rong kanunay boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom og Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Samtang police captain o corporal gireklamo humang giingong ng molestya og duha ka intern sulod sa police station sa Cagayan de Oro City. Ano na dugang detalye ang XFM Bukidnon? Pinagi ni katropang Hanidu Tabios. I-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
3: Narelieve na sa pwesto o gidisarmahan na ang usa ka police captain o usa ka police corporal. Human gireklamo sa aligasyong ng molestya sa duha ka babaeng criminology interns sulod sa police station 7 Bulwa sa Cagayan de Oro City. Adlong Martes, Agosto 25, 2026. Diyang nainabi sa XFM News Team si Police Major Joan Navarro, spokesperson sa police Regional Office 10. Gibutyag ni ini nga naana sa Personnel and Accounting Section sa Cagayan de Oro City Police Office ang duha ka PNP personnel. Mato din Navarro, padayon ang ilang investigasyon samtang ginahulat na lang nila ang comprehensive report gikan sa CUCPO.
4: And right now ato apang ginahulat no ang comprehensibong report.
3: Laki po sab sa ilang giimbestigahan ang gingong panag-inom sulod sa mga police station. Ayha nahitabo ang insidente. Dugang ni Navarro, pinaagi sa Women and Children Protection Desk, nakikoordina na sila sa Prinansa. Kung mupasaka ba sila o kriminal batok sa duha ka pulisa.
4: Through our WCPD, no, we are coordinating with the complainant kung unsay mga lakang nga ila, legal nga lakang nga ilahapang gusto or buot nga buhaton ini. And kay as of this time, no, ato apang ginasuta kung aduna ba sila kung magpasaka kini sila sa kaso nga kriminal.
3: Samtang aduna na matod pa ipag-withdraw sa mga interns sa nasangpit nga police station. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Balitang regional, balita sa regional. Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Ano na 24 minutos na nakalabay sa lasais sa buntag alang nausab sa itong balitang nasyonal. Atong kanato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya ug ligon nga panglawas, tumar daw Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Giuyo na sa Senate Committee on Local Government ang mga sugyot palaudon nga magpabilin ang Barangay ug Sangguniang Kabataan Election kon BSKE nga gikatakdang himuon sa November 2, 2026. Usa sa mga panukalang nagtumong nga ibalhin ang eleksyon sa October 2, 2027. Giuyunan usab ang panukala nga himuon og 5 ka tuig ang termino sa mga opisyal sa barangay og SK imbes nga 4 ka tuig. Matod ni Senator Jesus Cordero, mas taas ang panahon kini alang sa mga opisyal aron mapadayon og mahuman ang ilang mga proyekto sa komunidad. Samtang maingon si Kumia COMELEC Chairman George Garcia na nakagastos na ang COMELEC og 8 kabilyong pesos alang sa pagpangandam sa eleksyon. Kung ipaliban o ipaliban o kung ibalhin kini, mamahimong magamit gihapon ng mga napalit nga kagamitan. Apan posible nga adunay dugang gasto sa pagparehistro sa mga butante o bayad sa mga kawani.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang kapin sa 7.6 million pesos ka o 7.6 katao na ang naapektuhan sa gingusgang sunog o sa gingong kusog nga bagyong Luis. Maymay og neneng, ingon man na mga habagat. Sumala sa Office of Civil Defense, 29 na ang patay, 19 na ang nasamtan og tulo ang gikatahong nawala tungod sa daotang panahon. Mukabat usab sa 8,624 ka pamilya og 29,547 ka tao ang pabilin sa 350 ka mga evacuation center. Kapin sa 2,000 ka mga balay ang nadaot samtang mukabat sa 5.1 billion pesos ang kadaot sa infrastruktura og 1.9 billion pesos ang kapildihan sa agrikultura. Sa katibukan, 102 kalugar ang gideklara sa ubos sa state of calamity. Matod sa OECD, nakahatag na ang gobyerno kapin sa 1.37 ka bilyon pesos nga ayuda ngadto sa mga komunidad nga naapektuhan sa mga kalamidad.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. International.
0: Alang na usab sa itong balitang international, mga katropa, adunay 27 minutos na nakalabay sila sa isa buntag. Atong ka nato sa Visionax Plus. Para sa mas klaro nga kaugmaon og pananaw, sulay na ang Visionax Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Nagpasidaan ang administrasyon ni US President Donald Trump sa mga nasod ginagpadayon og negosyo uban sa Iran nga mahimong ipailumom sa secondary sanctions sa Estados Unidos. Apan sa pagpaklaro, wala pa magpatuman ang maong silot sa ang US patong sa mga nasod nga ilang napasidaan. Miingon si US Treasury Secretary Scott Bessent nga gilusad sa Amerika ang mas kusog nga pagpabugos sa ekonomiya batok sa Iran. Lakip sa bagong mga silot ang 60 kaadlaw o 60 kaindibidwal, kumpanya o mga trabaho samtang ipasiugda nga mahimong targeton ang mga negosyo nga nalambigit sa lana, teknolohiya, pagpadala sa kargamento, bulawan o digital assets sa Iran. Samtang ipasinaan sa US nga walay nasod nga gawa sa ilang silot kung makatabang sila at makatabang kini sa pagpalihok sa negosyo sa Iran. China maoy nakapadakong o pinakadakong mamalitay sa lana sa Iran. Apan wala pa targeta sa pagkakaroon sa US sa maong dagkong barko sa China tungkol sa posibilidad nga makapekto kini sa relasyon sa duha ka nasod.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Laing detalye pa sa itong balitang international, mga katropa. Nagpasidaan usab ang Iran nga mubalos kini batok sa dugang mga sanctions nga gipahamtang sa Estados Unidos. Matod sa Iran, alam sila nga tumangon ang gitawag sa ilang gobyerno nga pag-atake sa ekonomiya o naglaom sila nga dili mosunod ang ilang dagkong kaubang nga negosyo sa pagpamugos sa Amerika. Gipahibalo ni US Treasury Secretary Scott Bessent ang bagong mga lakang batok sa Iran, lakip ang sanctions sa batok sa mga nasampit. Samtang ni pahimangdo ang Iran nga mahimong atik-atik atakihon kini ang mga importanteng interes sa US uga mga dapit nga critical nga supply sa enerhiya kung ipadayon ang pagpamugos sa Amerika. Sa pagkakaroon na maupay ihisgutanan sa nasampit nga mga nasod.
1: Balita sa international. Balita sa international. Showbiz Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Alam na usap sa Balitang Sports, mga katropa. Atod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si misis sa imong performance, kinahanglan kanunay kusga ng imong panglawas. Sa mga angkol na ito, mag-turbo man enhancer na para sa mas ligon nga tuhon.
1: Palitan sports, palitan sa sports.
0: May balik na sa Gilas Pilipinas sina Kai Soto og AJ Edu. Huban sa pipila ka bulan nga pagpahuway og pagpaayog gikan silang tagsa-tagsa ka injury. Gilauman nga mas maligon ang front court sa Gilas Pilipinas sa ikaupat nga window sa FIBA World Cup ASEAN qualifiers. At tumango sa Pilipinas ang Jordan sa Agosto 28 og ang Iran sa Agosto 30. Katapos ang nagdungan sa court silang Soto og Edu niya to 2023 sa FIBA World Cup.
1: Palitan sports, palitan sa sports. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Alam na usap sa to Showbiz News, mga katropa, ano na 30 minutos ang nakalabay sa lasain sa buntag. Hatod kinato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perti ka bahalog wala effect sa imo. Sari na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing og balartis na nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Na-aksidente ang aktor nga si Minyo Mulak sa Marcos Highway, Barangay Mambugan sa Antipolo City ni atong Domingo sa hapon. Human kini nga pakaidlip samtang na nagmaneho sa iyang SUV. Nawadan batod pa og kontrola sa iyang sakyanan. May tumbok sa gutter og nabangga ang pipila ka establishmento, lakip na ang karinderya, barbershop og sari-sari store. Usa ka rider ang nasamdan sa maong aksidente. Gibayaran dayon ni Mulak ang medical expenses rider o nakikareglo sa mga tag-iya sa napinsalang establishmento. Padayon pang investigasyon sa mga otoridad.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
5: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Alam na sa to balitang ekstraordinaryo, mga katropa, 32 minutos na nakalabay sa nasa isang buntag. Atot ka nato sa Santon Herbal Oil, natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas o guman pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santon Herbal Oil na!
5: Balitang ekstraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Nakatala mga katropa og bagong Guinness World Record ang usa ka kite enthusiast sa Australia. Humaniya na pabiling nakapalupad ang iyang tabanog sunod sa kapin 26 ka oras. Si Angus Johnstone ang taga Kienton, Australia, mao ay nakakabot sa maong record alang sa longest kite flight by an individual. Kuma nakapalupad sa iyang tabanog sunod sa 26 ka oras, 15 ka minuto o 15 ka segundo. Ipahigayon niyang record attempt sa Killarney, Victoria, diin migamit siya og asul og lila katabanog isip kabahin sa usa ka fundraising campaign alang sa mga nanginahanglan sa panglawas og edukasyon sa Myanmar. Nagsugod si Johnstone sa pagpanupad sa saranggola sa mga sa buntag sa Marso 14 og nahuman sa misulod nga adlaw. Diin gisugyat siya sa pagpadayeg og pakpak sa iya mga supporters human niya nga makabot ang record. Dili sayon ang maong kapin 26 ka oras nga hagit tungod kay kinahanglan niya pangitaon ang lugar nga adunay padayon nga hangin bantayan o kontrolon ang saranggola ingon man pagpabiling mata sunod sa kapin usa ka adlaw. Gibantayan usab ang iyang record attempt sa napulo ka mga official observer og duwa ka timekeepers aron masiguro nga nakasulod ang tanang kinahanglan alang sa official nga pag-record.
5: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Express! Balita sa buntag! Express! Balita sa buntag!
0: Mga katropa, marigilang kuban sa tong programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ang adlaw nga Where Best Pet sa 26 na sa bulan sa Agosto 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang kalagad sa kahanginan katropang Philip Oligario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
7: XFM.
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
10: The Secret of Health.
9: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilaing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang og pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon og sakit sa bato sa kidney og uban pa. Gilang hypertension og usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naa niini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
11: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, huwago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
10: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
9: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
10: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayong akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
10: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
9: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting!
0: Express Rewind. Express.

0: XFM Network Philippine Standard Time, alas 6:47 sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bang Buntag, good morning. Welcome sa itong programang Bullseye, mga katropa. Adlaw kita karon niya Miyerkules, Pizza 26 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Iyong makauman ka naman tayo, katropa Chris Legaspi. Yung siyempre itong taon, makauman si katropa Ruel Dumantay. Welcome. Kumusta ang tanan? Maing muntag. Huwag na hinaot kong lami inyong pagmata. Wala mo gibati. Dihag mga unsaman ang inyong mga akarabang dalas edad, mga katropa. Good morning sa 26 Kabarangay ng Siyudad sa General Santos. Kumusta ang tanan? Nahinaot kong nasa kapiskais panglawas. Huwag na hinaot kong nakasugakod. Bisan pa naglisod. Anagin na. Bahalag naglisod. Basta importante niya ang mahalaga. Og siyempre mga katropa, itong ingertibaya, mga katropa, sumaki mayroon ba itong kiamba o basi, may buntag. Og may buntag usab sa mga katropa nato sa Label, Malapatan, Malungon, Oglan, Sarangani Province. Siyempre, di po nato kaliptan, mga katropa, sa Tupi and Pulumulok, South Cotabato. Good morning! Bullseye! Ay, akong sparring partner, acting ka rin. Anyways, nahinaot ko nga nasa mayong kahimtang matag-usa o siyempre akong panghinaot nga wala mo'y ginabati diyang balatian, wala mo'y ginadaladala diyang kanamang kabugaton sa lawas.
1: Yes to health!
0: Yes to health, mga katropa. Kinibahin natin ka natin sa Yes to Health. Santon Plus Gold, Santon Plus Normal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix o Santon Vitamin C, mga katropa.
1: Yes to health!
0: Kanang taran, produkto sa Yes to Health product, mga katropa. Huwag nang hinaot nga, dili na itong dugay-dugay pa. Kanang imong lawas, ayaw nagpagmakuli sa pag-tumar o Santon Plus Gold. Kaya nga naman, muna investment ni mo sa umaabot nga panahon. Dili pa karon, dili ka bation dahil karon o hypertension, dili ka bation karon o kanabang pag-problema sa blood sugar o kanang diabetes o daghan pang mga sakit nga tungod ana kay lifestyle disease ang tawag na, mga katropa. Very common ka na karong panahon na, pero lagi, unsaon pag batok niya na, simple lang kayo.
2: Hindi,
0: magkuhan lang ka. Mag-healthy lifestyle, mga katropa.
3: Bullseye!
0: Ang diskarte niya, kaon ka o tama, pili o pagkaon. Hindi po ka ng puro kolesterol. Dili po ka ng puro parat, puro tamis. Balansi lang. O niya, siyempre, inom tubig sa matagal. Lalo na kainit karong panahon na. Parting, nita.
2: Gutom na mi.
0: Kaon lang ka. Karang gutmon ka, ha? Ayaw si kaon, di abisag ipagutom. Abisag daghang pagsulod ang tiyan, mukaon daw, burot ang tiyan.
2: Atay.
0: Bita, mga katropa, ang pagbalansi sa pagkaon, pagbalansi sa imong ginainom nga kanang mga daghang preservatives nga ilimnon, siyempre kanang mga soft drinks, di malikayan, di ba? Muinom po kagkape, di po malikayan kay daghang kaig mo offer ni mo karong mga panahon.
3: Bullseye!
0: Ang buhaton niya, mag Santon Plus Gold. Kaya nga naman, Santon Plus Gold, dahil siya baga sangkap, baga sagol nga makatabang sa imo nga mahimong normalize ang imong sistema. Kanang mangustin, ang palaya, kanang malunggay, kanang garlic o spirulina, kana sila giusa sa kapsula para makatabang ka nimo nga malikay ka sa kanang balatian nga hadlok kayo katropa, labi na kumugrabi na.
3: Bullseye!
0: Para mag Santon Plus Gold, kaya Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una!
3: Bullseye!
0: Yan, Yes to Health, Rada de Apart. Siyempre, tawarin ninyo ang inyong paliton. Kaya kung wala Yes to Health na, basig kanang kinupya-kupya na.
3: Bullseye!
0: Okay na? Akong partner ko na. Gahik ang partner.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Anyways, mga katropa, alas oras ito, alas 6.52. Okay, siyempre, ito na ito, atong word for the day, karong buntaga.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Atong word for the day, hatod ka na ito sa Santo Plus Gold. Mabasa niya sa Ephesians 4.29, nga nag-ingon, "Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that is minister, that it may minister grace unto the hearers." Mga katropa, sabi niya, ato para sabto na tumayo. Ayaw tuguti nga mugula gikan sa inyong baba ang bisan unsang daotang pulong, kundi kadto lamang maayo alang sa pagligon sumala sa gikinahanglan aron dili makahatag og o aron kini makahatag og grasya sa mga makadungog.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Karong panahon na katropa tusgutan, kada day mga pulong nga makasakit sa imong isig kaingon, liable day ka na katropa. Kaingon raw, let no corrupt communication. Ibig sabihin, kada mga pamalikas, kada mga dilibayong, di man ito maliwasa, no? Kay ana maginta sa atong karang carnality, karang grabe ang atong pagkinabuhi sa kalibutan ba? Makapamalikas, maginta labi ka, naay emosyon, makabati itaga sakit, kagulanan, mag-uulta, nagyong mga ingana. Pero katropa, igun sa pulong, let no corrupt communication proceed out of your mouth. So, ibig sabihin, dili kayo tamo sugot, di natutugtan, nga mugula ka na nga mga pulong sa atong baba. Kaya nga naman, kining babaa, kining ato ang tingog, mao man ang ginagamit nato sa pagdayig sa Ginoo. Niya mo po ni gamito nato sa pagpamalikas, di po maayo.
3: Pulsay!
0: Dali ra kayo nga ang pagpagula o sakit, makadaot o madumtanong mga pulong batok sa atong isig katao. Ilabinakon ang anak kita sa kalagot, kasina o pagpanalipod sa kaugalingon. Apan, gipahinumduman kita sa kasulatan sa pulong sa Dios nga ang ato mga pulong adunay gahom sa pagtukod o pagguba mga katrupa.
3: Pulsay!
0: Kung kita magsulti o dautan batok sa uban, karang manlibak, butang lang nato example.
3: Pulsay!
0: Dili lamang dungog nga sa atong isikatao ang atong gihugawan, kundili gipadayag usab nato ang kahimtang sa atong kaugalingong kasing-kasing. Kung ang imong kasing-kasing corrupted, kung imong kasing-kasing puno sa kasuko, kasubo, kabalaka, maunay mo gawas sa imong baba. Ingon ang pulong, the abundance of the heart, the mouth, speak it, mga katrupa.
3: Pulsay! Pulsay!
0: Una matagpulong nga mugula sa atong baba, kinahanglang magdala o kaayuhan, pagdasig o kalinaw ngadto sa atong isigayngon.
3: Pulsay! Pulsay!
0: Tulo ka puntos, gusto na ko tagaan o pagtagad karumbuntaga, ang sinultihan, salamin sa kasing-kasing.
3: Pulsay! Pulsay!
0: Ang pulong nga mugula sa baba, nagbutyag kung unsa gayud ang sulod sa kasing-kasing. Kung puno sa kasuko, kasina o paghukom ang kasing-kasing, dautan usab ang mga mugula nga pulong batok sa imong kaugalingon. Kada mo gawas sa imong baba, mga dautan ka nga pulong. Muna nga masulti sab ni sa uban. Apan kung puno kini sa espiritu o gugma sa Dios, kalinaw o kaayuhan ang maani mga katrupa. Kada ang gipadayag sa Mateo 12:34. Kaya yun niya, kay gikan sa kadagaya sa kasing-kasing, magasulti ang baba.
3: Pulsay! Pulsay!
0: For the abundance of the heart, the mouth, speak it, mga katrupa. Sa ikanwa, ang gahom sa pagligon o pagguba.
3: Pulsay! Pulsay!
0: Ang matag pulong adunay gahom sa paghatag o kinabuhi o pagdala o kadaot. Ang pagsulti sa dautan sa isig katao makapapukan o makapagpukan sa paglaom o relasyon. Ingon man, samtang ang mga pulong at tinunay o mabination, makatukod o makadasing, ingon man, makahatag o grasya sa makadungog. Ingon sa Proverbs 18:21, ang kamatayon o kinabuhi anaagahom, anaasagahom sa dila mga katrupa.
3: Pulsay! Pulsay!
0: Ibig sabihin, imong baba, mao gina siya'y either mo kuala siya, muguba na or mo palambo, mo patukod o maayong butang sa usa ka binuhat.
3: Pulsay! Pulsay!
0: Diba ni God, tarawagod ka ng imuhang silingan nga buntag pa lang si ginag kanang pamalikas, si ginag kalagot, si ginag kasuko. Taod-taod, mabalitaan na lang ni mo, lain-laing balatian ang naani nila mga katrupa. Nga naman, kay ang iyang ginapamulong, puro pandaot, puro pangguba, normal, aniho niya, dilipod maayo.
3: Pulsay! Pulsay!
0: Punang kita, nagasunod ni Kristo, nagatawag ta sa itong kaugalingon nga Christian, we should follow Christ. Buhato na to ang ginahimo ni Kristo. Unsa ba ginabuhat niya? Gigugma niya ang katawhan. Gani, ingon niya sa John 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Manigingon niya. Ang Diyos Amahan, grabe ang gugma sa tao, sa kalibutan, manang iyang giluwas ang katawhan, pinaagi sa iyang kaugalingong anak nga Diyos usab. Nagpakatao 100% human, 100% God. Gihubo ang pagka-Diyos kay gusto niya nga mamatay para sa atong mga sala. Kay why tao nga makaluwas sa katawhan? Muna nga, kining tanan, tungod sa gugma, nga imong sulti, puro pangdaot, puro panlibak, puro pang guba sa kinabuhi sa imong isig kitao, dili ka Kristuhanon kun ingon ana ang imong binuhatan.
3: Pulsay! Pulsay!
0: Ayaw lang mo kalain, pero mo na'y kamatuuran. Mura nga, dili na to buhaton ang pagguba sa itong isigkaingon sa ilahang kinabuhi, paghatag o mga makadaot nga pulong, pag-discourage nga to sa itong isigkaingon. Gani, gitawag kita alang sa gugma. Gitawag ang matag-usa para muhatag o gugma sa itong isigkaingon. Bisan pa man o naghimog ka ng dautan, ayaw gatugti nga ang dautan magmadaugon. Busa buhato nimo, ayaw dauga ang dautan, pinaagi sa dautan. Dauga ang dautan mga katrupa, pinaagi sa maayong buhat
3: ragihapon.
0: Oga sa final, tulubagon sa matag ipamulong at tubangan sa Dios. Kita adunay dakong tulubagon ni anak mga katrupa. Dili kawang o walay bili ang matagpulong ang bulas tumba ba? Ang Dios nagapaminaw o magahukom sa tanang pulong nga atong ipagulaapil ang mga panamastamason, ingon man makadaot nga mga pulong batok sa atong isigkaingon. Ang pagbantay sa dila, usa ka pagtahod o pagtuman sa kabubuton sa atong magbubuhat, atong Dios nga labing ang makagahom sa tanan. Sige, ingon niya sa Mateo 12:36, apan sultihan ko kamo, nga sa adlaw sa paghukom ang mga tao nga maghatag og husay sa matagpulong nga walay kapuslanan ang ilang gipamulong. Sabot, ikay manubag sa imong gipanulti kung puro man nakabalustugan imong gisulti na ikaw gimanubag na part. Way lain kundi ikaw gyud mo na nga karong adlaw gipahinumduman kita sa pulong nga dili ta magsulti og datan ngadto sa atong isigkaingon. Kay dako kay ni nga kada bang sagpa sa imo ha, moingon kag Christian ka, moingon kag nagasunod ka ni Kristo pero wa nimo gibuhat ang iyang kabubuton sa imong kinabuhi, ingon man sa kabubuton niya sa kinabuhi sa imong isigkaingon. Dapat you should be a channel of blessing, a channel of kada bang maayong buhat, an example of being Christ-like mga katropa.
3: Bullseye!
0: 4 minutos na kalabay. Ako na si alasiti yung punto pamanday drain. Sobra manay ko 4 minutes ding sa taas. Oy.
3: Bullseye!
0: Alasiti na itong oras. Atuan na ito mga balita. Karong buntaga.
3: Headlines. Bullseye! Bullseye!
0: Gutom sa mga pamilyang Pilipino may kunod nga ito sa 20.3% sa Hunyo sumalapas sa SWS survey.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Mikodod nga to sa 20.3% agihap sa mga pamilya Pilipino nga nakasinati o kagutom sa nakalabang tulog kabulan sumala sa taho sa social weather station ni atong Hunyo. Mas ubos kini tanday sa 23.2% ni atong Marso gumikan sa pag-uso sa kagutom sa Visayas, Luzon o Metro Manila. Suyo sa pagsaka nini sa Mindanao nga to sa 24%. Ipaygayon ang maong survey sa 1,200 kahamtong sa tibuok nasod mga katropa.
3: Bullseye!
0: Kini ko naman eh, lahang survey ni, I believe, kada mga survey, kani kay Sinan Commission mga kani. Pero I don't think so nga. Kini nagsulti o kabatuoran kay grabe yung yapong gutom dito sa mo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Nami mga trabaho ha? Nami mga inap nga sweldo pero ang inigabot sa aktual nga paggasto sweldo murag dili iban mo salir ang sweldo nga nadawatan.
3: Bullseye!
0: Shortage pa mang gani. O nya mo na maingon ninyo nga aning ning saka ang panginabuhian sa katawhan. O sa Mindanao tinuod man nga ubos lagi daw wa pa bisaka ang Manila, Luzon ug Visayas hing saka daw ang panginabuhian. Ambot lang ninyo basta kami dire sa Mindanao ayaw na lang minitikali.
3: Bullseye!
0: Bago lang gingon sa pulong, di tamo istorya daotan. Pero kini siya, tinuod lang. Ngumingon ko nga, kining inyong ginaingon nga sa survey, hingsaka ang panginibuan sa katawahan, murag siguro sa inyo, ha, diya. Ambot lang kung unsa ka tinuod na. Pero kami dire, nga nakatagamtam, skalisod, nakasinati, nag-antos din nga grabing kapitos, nga maingon mi nga, nisaka among panginabuhian, lisod ka na part.
3: Bullseye! Bullseye!
0: I deny that. Ako, ginarenounce na ko na nga maingon mo nga ning saka ang panginabuhian sa katawhan nining kahimtang sa atong nasod ning mga kasamtangan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Dugang sa mga balita, karong nga buntaga.
3: Bullseye! Bullseye!
0: 350,000 tax exemption gitukmod aron nga protektahan ang middle class wala pa sa palasyo.
3: Bullseye.
0: Uy, good news kahani, ambot lang. Gidoso sa administrasyong Marcos ang pagsaka sa tinuig nga personal income tax exemption ngadto sa 350,000 pesos aron mapunan ug hangtod 17,500 ang take home pay sa mga trabahante. Matod Executive Secretary Ralph Precto, gitinguha nini ang panalipdan ang middle class o mapugngan usab ang pagibalik sa kapobrehon. Kung man 6.5 kabilyong Pilipinong nakaangkon o nakasinati o pagsaka, nakagawa sa krisis, taliwala sa mga hulga sa presyos lana o panaliton, nagkinahanglan pakinig pagtugot sa Kongreso. Pulsop na po rin sa ba? Kananga, sa aran ka o niya, di na ito matuman. Nyeh! Kanang, mingon gan ka. Sige lang, tabangan ta mo. Kanang inyong taxes, ato na pakunuran. O niya, hantun istorya rin. Ano ka dyan?
3: Nyeh!
2: Pulsay!
0: Tama gina. Ay na tato.
3: Pulsay!
4: Ano ba mga totoo doon sa lahat ng statement niya mula nung umpisa?
5: Pangalan na siguro niya yun. Ano.
0: Diba? Kanag ginaingon sa palasyo nga, tax exemption, dili mang ganyo mahimo sa petrolyo. Ha? Kanag katumbalaon nun nga pag pakunhod sa kanang taxes sa petrolyo.
3: Bullseye!
0: Yan, kanipa kahang nga 350,000 tax exemption niya. Sa last sa balita, nag-ingon nga, wala pag-iaprubahan sa Kongreso.
6: Bullseye! Lang na sa katulan na silang dila.
0: Na, katulan daw, ganyan mabidi.
2: Ayoy!
0: Patay, ganyan mong mamidi akong sparring partner.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Seryoso ko, if the government sees kanabang kapubriho na to, kanakalisdanan na to, dili igo lang sa mga balita. Dili igo lang sa mga plano. Kanang nindot kayong plano pero sa actual nga pagpatuman aw makaingon ko nga hay na.
2: Atay.
7: Kagrabe na may ang kapal namang mukha yung tao niya.
2: Atay.
0: Da, mga bapa natin mga pag-ari diyan. Nagrabe nga tao ito talaga.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Sige, diretso na sadahan kay ba kwanta ni.
3: Bullseye. Bullseye.
2: Sorry lang.
0: Sorry lang. Dugang sa mga balita karong butaga.
3: Bullseye. Bullseye.
0: ER sa San Lazaro Hospital na awas gumikan sa pagsaka sa kaso sa leptospirosis. Iabot sa 300% hangtod 500% ang kapasidad sa emergency room sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Tungod sa pagdagsa sa 87 kapasyenteng nataptan o leptospirosis human sa baha. Sumala ni Dr. David Sulpicio Consoplico, Medical Center Chief, 26 kong pasyente ang anasa grabing kahimtang samtang tulo ang nakabsan sa kinabuhi. Ipahimangno ang Department of Health sa publiko nga magpakonsulta dayon sa doktor kung makatunob sa baha. Ang pangutana, pwede ba nga dilibi makatunob sa baha nga ning kuyanap naman ang baha des Manila? Unsa ba na klase ni nga? Mao ganing ning saka ng kaso sa leptospirosis niya. Niabot na sa 500 ang 500% ang kapasidad sa emergency room sa San Lazaro. Gumikan kay wa ninyo gipakabanaan ang basura. O niya, siyempre, ang basura mo man ay ginasunod sa mga ilaga.
2: Humanda sila!
0: Humanda din sila. Kay...
8: Babarilin kita.
0: Ayaw lang po.
2: Ayoy!
0: Mamusil mo ka na yan. Colleagues, ayaw na yan. Please lang. Mabasisira ang buhay mo niyan.
2: Ayoy!
0: Bitaw, ang atong mga kadaguan, ining taga DOH, particularmente sekretary sa DOH, kaya gilisa naman na kay napalpak katong palingkod nga baguhay lang giligwak bago lang po natanggal na yun.
3: Bullseye! Bullseye!
0: O basig matanggal na po gani ha? Limang kahing saka na di kwan lang ang imo lang diha kanang manubag kag sakto dere ayaw sig patakatak ang istorya oh? Kining nga pagsaka sa kaso sa leptospirosis nagikan ni sa blood control. Nga naman, maingon ako, kay ang blood control, kung natarong to siya, watog ikurakot sa mga buaya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Wala akong tatay problema karon sa leptospirosis. Kaya inigbaha, di man mo lunop diya sa inyong dapit. O niya, ang mga ilaga, di man maka-infect sa inyo, di makatakot, kaya wala may tubig. So, kaning tanan, sumpay-sumpay rani. Unsa na po isunod? Unsa na pong sakit ang masinatian sa katawang Pilipino?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Wala nga, shame on you. Katong nga naglingko diha sa katungdanan nga walay gibuhat o niya igo lang na minaw sa balita. nag-update sa balita. Unya, mungisi lang kay hehe. Ah, nakurakot ko kasi yung blood control.
8: Okay.
0: 'Di ba? O di ba yun siya? Tatakbo na naman ako next election.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, di, ini wow! Ing aning klase nga mga politician ang atong gipangbutang, bodang ing aning klase usab nga serbisyo ang ilang gihatag diha ninyo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Mga kabayo mong dagko! Dugan pa! Nansa to?
9: Mga pilosopo pa yung mga buang.
0: Pitaw! Salamat kay Uncle Digsa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Bangan ko rin mo sa mga kanang statement para sa ila. Tinood lang, wala statement nga makadulot sa panit at mga dragon dito sa... Di naman yung buaya, mga dragon naman yun.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Eh kung buaya pa ni Duger aning na nahiluan. Okay, isahanin mo naghilo ng sapa niya, mga matay mo ng buaya. Pero sa umang kay mga dragon man, mga lupad na magkalit. Kung naay hilo sa sapa, mulupan na dayon, oy, mga dragon na rin matawanan din yung mga buaya rin. Dugang sa mga balita karong muntaga. 1.5 billion confidential funds sa DOJ, gipangutana, pondo na liquidate, sumalas ni Vida. Siyempre, gi-question ni ACA, Teachers Party List Representative Antonio Tinio, ang Department of Justice kung DOJ labot sa paglobo sa confidential funds niya itong niiningan to sa 1.5 billion niya itong 2025, gikan sa 168 million sa 2024. Gipasabot ni Justice Secretary Frederick Bida nga ang mga nalisensyahan o da-liquidate subay sa mga lagda sa komisyon kon ang mga pondo nga gigamit sa termino ni kani Justice Secretary Jesus Crispin Remulla hingpit nga nalisensyahan o da-liquidate subay sa mga lagda sa Commission on Audit kon COA nga walay notice of disallowance.
3: Bullseye!
0: What are we in power for? Di ba? Unsa man di ay? Kami madakpan nga kami nasa gahong.
8: Okay.
0: Binuang!
8: Ayoy!
0: Dili pwede dakpon. Dili pwede nga. Inyuhang ingnon nga na ako'y dako nga confidential funds. Unsa dakpon ko ninyo ako nasa gahong.
3: Bullseye!
0: Ay na gyud. Ayon lang istorya da. Kadaghan na kayo mga kanabang dugang nga pagpamakak. Tama na niyo.
8: Okay.
4: Ano po bang totoo doon sa lahat ng statement niya mula nung umpisa?
0: Wala!
5: Pangalan na siguro niya yun.
0: Patigay mo yun sa ulahe. Pangalan? Pangalan lang niya, Your Honor?
10: Invent Pamor. Sige lang, invent Pamor.
0: Apel mo siya. Sila ila din lima. Ito mga katropa, maka... Kani, himala na kayo eh. Makasuhan kini nga... Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kung muingon nga makasuhan siya kay nasa dako nga 1.5 billion nga confidential funds, dili gyud sa imbestigahan nga naman sila man wag lang nga nandiyan ka pa sa dahig.
3: Bullseye! Bullseye!
6: Pusto sila! Mudating ang kapangyarihan! Ang buong mundo mutikop sa dagat. Magtulog handa na ako.
8: Ayoy!
0: Punta lang, dili kaduulog dagat na Jesus Crispin Remulla kay si Mami Diray mong katapat niya.
8: Ayoy!
0: Ako din ako magsigig dagang istorya, Andre, kay mga damay pa mga inusinti.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pagpa lang, ang pangutanan ako, what are we in power for?
3: Bullseye! Bullseye!
0: O na, mga kabayo lang na mga kanang nagahimo anak katropa.
8: Okay.
0: Sige, sige, dugang pang balita karong buntaga.
3: Bullseye!
0: Asik Ortonio gideklarang hostile witness sa impeachment trial ni BP Sara.
3: Bullseye!
0: Gideklara sa Senate Impeachment Court si Office of the President, Office of the Vice President, OBP Assistant Secretary Limuel Antonio Isip Ortonio. Isip o sa ka-hostile witness sa ika-18 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kiniuman, gitugutan ni Presiding Officer Francis Escudero ang hangyo sa prosekusyon gumikan sa panagsumpake sa interes sa saksi o sa kaso. Sanglit, mawadaan kinig trabaho kung mataktak si Duterte sa katungdanan. Himakak sa depensa ang lakang o gitawag kining o sa ka-espekulasyon. Kini o, kana lang daan. Kabalutan nga ang statement ani ni Asik Ortonio kanang murag bugat mong pabor nga ito kang busy presidente sa Duterte. Pero gingon nila nga hostile witness lagi daw. Oh. Ana man gud alangan kinsa man dai nasa katungdanan karon para dili mosulti og pabor ngadto sa prosecution.
3: Bullseye.
0: Hadi lang.
8: Kiko oy.
0: Kung kamo mga bakakon mong dagko diha, ang imong pulong maoy muhusga kanimo pag-abot sa adlaw.
8: Ayoy.
0: Oh, tironda.
8: Oh no.
0: Dili na mi magdaghang pag-istorya diha. Ang tinuod diha nga ikaw manggihapon mo ani sa imong gitanong.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Di na kami still pang komentaryohan, di na kaistoryahan pag oy pagamping mo diha kay makadamay mo kinabuhi sinusinti di na. Basta ang masulti lang naman sa inyo ako mga bakakon mong dagko o sunugon mong sa impyerno inyo ang binuhatan.
8: Ayoy!
0: Diba? Tinood mo na, dili kong makakpwede ana. Kay kini labi na kini mga tawhanan ni sa prosecution, kabalota o unsay mga nagpaluyo diyan nila ano ginabuhat nila ni?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, basta ano lang, siguruhan ninyo nga mapatuman ninyo o sakto ang mahimong tama ang procedure sa impeachment hearing. Unya ka nang wala gid mo gitabakan nga katungod sa bisan si kinsa ba kay kamo mga huwes mo diha mga judges senator judges o si bisan si kinsa man ang ato lang magtinguhan ni nga mugula ang kamatuoran sa inyong investigasyon. Senate hearing kanang ato ang paghearing sa impeachment nang hinauta nga patas og walay pagdapig sa bisan si kinsa kay ganuman ang huwes ang atong hustisya di man na makakita. So dapat wala na siya impartial. Dapat adunay

0: School of Experts Incorporated. Uban malampusong nakatapos ilang kamagbansay ubo sa bread and pastry production na NC2 o Beauty Care Services Nail Care NC2. Ipasiugda sa magbalaod nga ang maong katakos pagsilbing ligong pundasyon aron makasulod sa trabaho o makatukod o kagalingong negosyo nga makatabang sa tagsatag sa kapamilya o komunidad. Ipasalamat sa ni Banyas Nograles ang pabuluan sa tunghaan o mga buhatan sa testa sa Rangani Jensen sa panayong pagbaligon sa kahanas o potensyal sa mga residente pinaagi sa dekalidad nga teknikal nga edukasyon. Pulsaan! Oman na siya, wala dahang lalis niya. Basta ka ng kalambuan, paborta niya na. Pero ganagading pagpangurakot, aw, dili ta pabora na pa. Kanang pagpangawat, dili ta pabora na. Kaya naman, ulaw kay na pa. Muapil og hilamos ang imong next generation. Muapil og dawat sa kanabang kabahinan sa tunglo ang imong kaliwat kung ikaw kawatan. Oh, kana, simple lang kay na. Pero ka mga ego niya, ilam mo kalain sa kuha. Nagsulti lang kus kamatuuran. Kaya ang pulong nagsulti gyud na. Nga ikaw mo dawat sa imong gitanom. Ikay mo ani sa imong gitanom. Muna kung mo tanom kag dawtan, mo tanom kag pagpangawat, ikaw ra gyud mo ani ana katrupa. Uga. Wala gyud labot ang imong silingan. Kung natagaan man nimo wa na kabalo nga kanang imong kwartang gi gidawatan, gihatag saya, gikan sa dawtan. Ayoy. Mano encouragement na to, local man, national man, nga kung pwede lang, mga lagat at katauhan, nga adunay integridad, adunay kamatuuran nga gibit-bit, dili kay pagpamakak, dili kay muingon lang taga, mao na mga gibuhat sa kadaghanan, gibuhat na lang po na ako.
1: Atay.
0: Sa to ba, kumukaon din na siyang dautan, mukaon po kag dautan, te.
2: If you destroy my country, I will kill you.
0: Oh, kita mo na? Ang gisulti sa itong kanhi Pangulo, if you will destroy my country, I will kill you.
2: Bullseye! Bullseye! I kill the criminals and I will protect you. Do abuses and I will kill you.
1: Atay.
0: At maraming salamat, mahal na Pangulo. Sinabi mo, pabor sa katauhan man yun. Pabor man yun sa maraming Pilipino. Pero ngayon, kakaiba. Kasi ang lahat na sinasabi, pabor sa sarili. Hindi sa katawang... Wag po.
3: Bullseye! Mga pilosopo po yung mga buang.
0: Bitaw, kasagaran na sila. Magsiging istorya nga, pabor sila sa katawan, ang lihok. Oy, pabor sa katawan, ang kwarta gigunitan, gisulod sa kaulihong bulsa. Bullseye! Bullseye! Dili na pabor sa katawan. Nga naglisod gani ang katawan. Nag-antos na gani. O, kaning mga new poor nga gitawag. Kaning middle class. Kanang bagong pobre sa katilingban sa Pilipinas. Unsa may ilahang dangatan ani? Pasagda na lang sa gobyerno o namoy mga plano nga pakunuran ang ilang taxes. Tinuod na siya pero wa pagyaprubahan sa kongreso. Bullseye! Busaad mo kanang naa na perpekto na nahuman na mo istorya mo di dagang istorya.
4: Marunong ko magbasa ng English pero di ko makaitindi sa mga binasa ko.
0: Ayun lang! Bullseye! Bullseye! Yun ang maraking problema. Marunong ka palang bumasa, hindi ka palang makaintindi. Ha? Anak ng... Anak ng tipaklong na pula eh. Nag-study ka pa, pumunta ka pa dyan, hindi ka para marunong mag-intindi ng English.
4: Grabe naman yun, ang kapal namang mukha yung tao na yan.
0: Hey, good morning sa mga nakaigor. Yeah, alam mo kalain, pero kini siya, speaking from the experience ba? Kay wala may laing padulungan, wala may laing kanang hangyuan o hangyuan o tabang, kundili kaninyo lang mga katropa na mo diha. Nga mga... adunay katakos nga mutabang sa katawhang Pilipino. If napil ni mo nga nung naglisod ta, unya na kay solusyon di, anong di mo buhaton? Pero lagi, kana it requires position. It requires political affiliation. And kung ka kontrapartido ka, karong panahon na, dili ka musalir. Huwag madabudabuhan ka sa lain-laing kaso nga gibuhat sa kasamtangang administrasyon. Bullseye! Alam mo kalagot ta, basi mga lagot na pod mo. Ang ako, Andre, nagsulti lang kong tinood, huwag walay dautan, wala ko'y bahid nga, wala ko'y amo dere nga, akong gikampanya para sa inyo, akong gibarugan ang baruganan sa katawhang Pilipino.
1: Atay.
0: O, tinood ko na, samtang maglisod, magpalit o bugas, maglisod, magpalit o asukal, kape nga molay pinaka luxury na mo sa matagbuntag. May gani kay naay Santon Plus Coffee Mix mga katrupa nga, di may ma diabetes. Muna nga, Usahay, makaingon na lang yung tagrabe yung kapait kay bisan ang pagpalit na

0: o basic needs na mo katrupa, perte namang mahala. Kadumdum gyud niya pag makadumdum, bayad-bayad lang.
1: Your Honor, kung rumo lang ang basihan sa credibility, para may problema yata.
0: Ah, grabe. Kisa ka ito, si witness mo ito, no? Your Honor, may ang ingon.
1: Your Honor, kung rumo lang ang basihan sa credibility, para may problema yata.
0: Rilo ang basihan sa credibility ba ito? Ay, mga katropa, bumalik tao man lang sa Bibila kapainom-dom. Standby mo niya. Kao ba na si katropang Ruel Dumantay? Kapalo ko nga, gimingaw na mo niya. Bisag pila palang kauras, gawa din sa kauban. Standby sa ato sa pabinaon ang usa ka pagpamatuod human na tabangan sa Sundown Plus Gold, yung high blood mga katrupa. Gitabangan siya human siya nagtumarong Sundown Plus Gold.
2: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis yatake tungod sa akong high blood. Gi-recommender sa akong kauban kining Sundown Plus Gold. Linaw ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud
3: Sundown Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM.
5: Exciting.

0: Salton, Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton, Vitamin C.
1: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri, ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Ginasure gina ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kaya di ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan ng mga workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak ug Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, tiridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Ginasure gina ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kaya di ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan ng mga workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Clear Skin Beauty Center.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: no car sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapak ko na mina o XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Tutan nga naminaw ko. Karon ha, nadawat na na ko bro.
0: XFM.
2: FM.
1: Exciting bro.
3: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
4: Exciting.
3: Bullseye.

0: oras, mga katropa! It's 7:31 in the morning. Duh, layino eh. Ang bungot, maputi na. Kahit maputi na ang bungot ko. Ikaw pa siguro na lang, puti na lang tanan ba, no? Ah. Eh, pati ako ang buka, ano na ipaputi, ay pakalbon lang siguro, balik. Anyway, may buntag na ka niyong tanan, mga kagilado, mga katropa na ito nagpaminaw. Kumusta ka mo? Siyempre, medyo na ulahita gamay. Ito ata dito sa pikas sa lawak, nagkuri-kuri.
1: Atay.
0: Nagkuri-kuri o mga dapat kuriun.
1: Atay.
0: Well, anyway, sa ito mga katropa, may buntag ka niyong tanan ha. O siyempre, sa ito mga kagilag, mga kaigsunan, ganun ka paminaw karoon, good morning. Ato ning hiskutan ang mga nindot ng hiskutanan dari karoon. Grabe yung kayo. Kabalo ba mo sa impeachment complaint na inisulti kang akusta nga estupido siya?
2: Tagnaan ako. Nagsisimula sa letter R.
0: Ruel.
2: Dili. Ryan.
0: Atay. Ang apelido?
2: Letter T.
0: Letter T. Ruel Tumanday.
2: Tulyo.
1: Atay.
0: Uy, nabay, nabay, Tulyo, Dres Jensen.
2: Nandagan, naka-classmate.
0: Napag ko yung na-classmate Tulyo dati sa...
2: Mga tisoy na sila, mga kuha na sila, mga taga-sugilong.
0: Taga-sugilong? Hindi lang itong Tulyo ang kailangan.
1: Atay.
0: Adapted siguro tayo. Well, anyway, kinikabahin na itong kanina mga kaigalaan ha, sa Santo Plus Gold. Mauna itong gikinahanglan mga katropa aron nga mamahimong ligo na katong palawas. Kung doon na kita igong depensa. Labing pa mga katropa, nining panahon sa grabing kainit.
2: Ay, maulan na magkalit pagkagabi eh.
0: Niyaon sa may dangatan kung hinay kang immunity, kilanat, ubo, sipon, ha?
3: Bullseye!
0: Mga natong ginasulti mga kagilaan nga mag-amping kita, protekta na itong kalawasan, pagtumar kanunay o Santo Plus Gold. Yung mapalit sa paborito niyo mga butika, always June Pharmacy.
3: Bullseye!
0: Pagsukit-sukit sa testigo, pagpatigbabaw sa kamatuuran o paglapas manis sa dignidad.
3: Bullseye!
0: Eh, mura magwa naman ang kandimao ang mga panghitabo.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Ang prosecution, musulti na word nga scam. Musulti na o... Diba? Nga karon Senator Judge mismo.
2: Below the belt yung mga tira.
0: Musulti o estupido.
2: Agoy.
0: Atubangan sa Osaka witness mga katropa o dia sa impeachment court. Tama ba ni? Ha? Tama ba ni? Nga mga panultion sa usa ka senator judge?
2: Mhm.
0: Di ba? Ikaw, unsa ba itanaw nimo?
2: Dili, siyempre bisag simpleng tao nya musulti lagi nga na samot na nga naa siya dako nga katungdanan. Og kanang gipili sa katawhan kay kinahanglan mo pakita sa example. Niya kung ingana kabalasubas yang kinaiya aw murag dili na ma-offer.
0: Di ba? Bisan siguro kinsay pangutano nimo mga abogado ni mga katropa murag dili gid mao.
2: Mhm.
0: Mga kay galaan ang paghusay sa impeachment usa ka na kasagrado mangod. Usa ka sagrado og ligdong nga proseso ubos sa ato ang konstitusyon. Diin ang tumong mao ang pagsubay sa kamatuoran, pagtino sa tulubagon o pagpanalipod sa integridad sa panudlanan sa tong nasod.
2: Mm-hmm.
0: Dili kini intablado alang sa pagpakaulaw o personal nga pag-BIBI sa usa ka testigo. Bisan tinuod, makatarunganon o gikinahanglan ang bukat o walay puas nga pag-usisa sa mga lihok. Ha? Ni Special Disbursing Officer Gina Acosta sa iyang pagsalig sa mga direktiba o sa katong ka, ka,

0: dudahan ng mga acknowledgement receipt. Ang tibok proseso mga katropa kinanglan magpabilin. Nga gigiyahan, subay sa lagda sa due process, og legal nga pamatasan. Kaya kung naapa sa Miriam dari, ha?
1: Basit o niyag na. Eskwila na pagbalik.
0: Dili stupido ng imuang maabtan diha. Senator Judge Rapitulpo, basi inaang kag leche. Ang pagtawag kaniya og estupido at tubangan sa tibok nasod, dili makapamatuod sa, sa kalapasan. What for? Ang pagsulta ng estupido.
1: Pero na.
0: Mapamatuodan ba ni Senator Judge Rapitulpo nga nilapas si Gina Acosta?
1: Degrading na ka ito.
0: Diba? Dili na siya makapamatuod sa kalapasan kung dili nagpakita lamang kini sa pagtipas gikan sa bugat legal nga argumento ngadto sa emosyonal nga pagpangataki nga makapaubos sa dignidad sa Senado isip usa kahukmanan. Ang mga Senator Judge Kaban nahimong walay buot.
2: Bullseye!
1: Actually, kung ako Senator Judge, mingon dyan ko nga pwedeng resign lang ko pagka Senator Judge. Marang nahihiya ako
0: sa sinagawa. Hindi ba? Senador na siguro. Apilo na lang po siguro niya resign siguro.
1: No. Bullseye! Temporary, pwede ako mag-resign muna.
0: Remember! Rapitulpo will run for 2028!
1: Agoy!
0: Angay pa ba natong ibalik ni mga aning klaseng batasan sa usa ka senador?
1: Uy, ginatudlo biya siya nga maging partner sa kanang kandidato nga ituboy sa Pangulo.
0: In your dreams.
3: Okay.
1: Pero sama sa gipunting sa usa ka abogado katropang Ruel o presidente sa Integrated Bar of the Philippines, Cebu Chapter, ang usa ka opisyal nga pagsusi kinahanglan magpabilin sa taas nga sukdanan og ingon man sa professionalismo og pagtahod sa tawhanong dignidad sa mga testigo na ikaw may una na kabalo dapat ana.
0: Correct.
1: Kay kamo na kamo yung nagatuki diha nagahimog balaod nun, dapat kamo ang pinaka sensitibo sa inga nga parties kinabuhi og kun napamatud-an nga adunay pagpabaya iladlad ang mga dokumento og pamatud-i kini sumala sa balaod, mo managisulti sa balaod. Unya kun adunay kalapasan sa mga lagda sa disbursement, ipahamtang ang tukmang silot pinasubay sa ligong ebidensya. Mo man mo dapat ang pagtaral pinasibo sa unsay ebidensya makita. Dili kaysa unsang mga pagpanginsulto o mga dautang pulong mugula sa baba. Ang tinuod nga kaligon sa usa ka baguhukom wala masukod sa kahait sa mga insulto o sa pagpakaulaw sa atubangan sa publiko, kundili anaa sa kalantip sa mga pagsubay sa kamatuuran. Tungod kay sa katapusan, ang pagpatigbabaw sa hustisya magsalig kanunay sa kabugat sa ebidensya o dili sa kagahob sa mga pamalikas.
0: Let's put it this way. Makakatungod mo sulti o istupido kay Gina Acosta nga ikaw Rapitulpo college dropout kang dako.
1: O ba?
0: Yes!
1: Hindi ko
0: walay na human!
1: La, talaga?
0: Nisikat lang tungod kay iya mga igsuon naa sa media o disulod po siya sa media. Pero sa tinuod lang Rapitulpo ang inyo ang senador college dropout ka na!
2: Bullseye!
0: Kabagaman niya daw ang inaan niya si Gina Acosta nga graduate sa college, inaan niya gistupido at tubangan sa mga tao? Kinsa stupid ka ron? In terms of academic wise, you're the one who is stupid, Mr. Rapitulpo. Huwag kay katungod mo insulto ko sa katao. Panalamin una bago ka mag-insulto, tanaway mo ko galingon. Nakay na humaan sa kolehiyo? Wala! Pila katuig naunta kay kahigiran nga ipadayon ni mo, unsa imong gibuhat, wala ka na padayon. Nagpaka-bright-bright ka lang.
1: Mm-hmm.
0: Pero bugo kang dako.
3: Okay.
0: You are much more stupid than Gina Acosta.
3: Okay.
0: Diba? Kasi niya maglagot. Tinaanin mo nga ng tao ng witness. Lisod pag ikaw ang naasa witness stand. Sa korte, pag-abot sa korte. Dili, basta-basta ang kakulba nga imong masinatian nga na. Diba? Isang sa regular court. Misa magsunti ka, kamalun ako sa okay patubag. Pero katong kabani mo ba, katong imong dugkan nga nagkuros-uros, dili, di mo na makaya diya.
1: Tinuod na.
0: Iba!
1: Eh...
0: Ano sa baka ni? Kada baka, ang investigasyon baka, impeachment baka, para mabalan ko na to, kung ano na bagay, nalapas o wala, ngarang musulti ba tag-stupido?
1: Witness pa yan niyang giinganaan?
0: From the senator nga college dropout? Diba? Kabaga ba niyang naong?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Tingin ulawan sa senador, mga senador nato sa Pilipinas ba kay they are represented well.
0: Iba ka na bang taka di ha timbangon ni mo kung asa kutob ayaw gamitay mo gahom. Kay on the first place wa kay katungod mo gamit sa mong gahom kay utro pa kang college dropout kang buangat ha.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sikat ka magsulti-sulti kang stupido kang Gina Costa nga nakagraduate ng college. Aber, pangutanon ta ka. Academically wise, kinsay mas stupid sa inyong duha? Pila ka eskwilahan imong gibalhinan? Upat ka eskwilahan, ikaupat ang sa Davao City. Kutob nga na-drop out ka at Ateneo di Davao University.
1: Mm-hmm.
0: Baong pinakalas di mong tunguhaan nga ni-drop out ka.
1: Taga Davao din sila rin?
0: Ambot. Sa Agma po ni Tawhanaw, ano man siya? NPA. No permanent address. Kada sila magsuon sa agsaad ba ni?
1: Ako wala lang kung makadayag sa gisulti yun niya kang Acosta ba? Munang, munang matingala lang po ko, kinaiya ba yun sa usa ka senador ang magsulti o istupido sa mga
0: witness? Hindi na to, siguro siya nga angkor pagyapon siya. Wala ka sa imuhang hawanan, sa iwa wala ka sa mikropono at tubangan.
1: Wala ka sa imong konsol.
0: Wala ka sa imong konsol, na ka sa senado do. How stupid you are!
1: Back to you. Aragad.
0: Eh baka naman sulti pa kag stupid blind loyalty. Buwe, asa man day ka loyal be? Loyal ba ka sa katawhan? O loyal ka sa presidente? Mori pangutanan ako sa mga rapitulpong buwanga ka.
1: Di, kung napakaulawan niya ang usa ka Gina Acosta.
0: Pareho na silang isuon, Erwin Tulpo.
1: Hmm.
0: Eh, di lang kasabot o Bisaya. Inaana nga, ginaloko tayo. Nagbibisaya dito sa magtuon na kang Bisaya, problema ba nila?
1: ang akong point ba nga, ako nabuhat ni Senator Rapi Tulpo sa usa ka Gina Acosta, how much more sa
0: ordinaryo?
1: Ordinaryo. Kitang mga lungsuranon nga, usay, dili pa kita antigo sa Balaod, di ba? Niya ko magkabikos-bikos tagtubag diya sa ilaha kung mag-imbestiga man sila basig maing na napuntag stupido ka!
0: Diba? Klase nga pangutok ng mga tawhanan ni nga Isuon Erwin utropod
1: ay samot na si katong nagingon nga illegalize sa prostitusyon
0: Simon?
1: Mun
0: magbintulpo na lang siguro yung bilin sa iyo hang ano ba
1: si Bitag na lang bilin.
0: Nagasulti na nga, hindi tulpo apelido ko, kundi Bitag.
1: Diba? Marag ba yung ganyan ba? Nagi ko, relation sila ba?
0: Maulagi na. Abi bangun siguro nila, ilaha na gunit na hawod na sila, kaya nahimo silang sikat kay Angkor before. Nakadaog silang national position, nagatuo sila, ha? Nga kaya na nila ang tanan. Oy! Who's stupid right now?
1: Pero bisa kinsa pa ka, yung bisa pag-presidente ka rin sa
0: Pilipinas. Stupido, mangani ang inyong spokesperson, samot na kakabuanga ka. Diba? Sa stupid ni Claire Castro, tanawan ninyo, gipahamtangan ka, pahamtangan sunod. Mupasad og resolusyon ang atong vice mayor. Mm-hmm. Naideklara siya persona ng grata, nag-reason ninyo niya.
1: Na, katuwa, grabe ganyan kasuko, no? Wala masuko si vice mayor Edmar Yumang sa personal.
0: Wala, din ito personal.
1: Apan sa mga magtutudlo, it causes damage ba nga nawad-an o kadungganan ang mga magtutudlo nga inusinti sa panghitabo. E nga nung gigeneralize man mo nga, dito naman ito sa Buwangga, nga nung wala na mag-specify, nga nung ang mga magtutudlo sa Tibok Pilipinas, gidamay ni mo. So, nga na po nang gibuhat ni Rapi Tulpo. Nagsulti siya istupido kang Gina Acosta, wala siya kabalungan senador siya na Asia sa pagtaral, and he represents the government ba. O niya, isip mga kita nga mga lumulupyo, mga yanong tao, nakadungog sa istorya. Murabag kita po'y nahilamos po sa kanang gibati ni Gina Acosta ang kaulaw.
0: Karabang, waga kasabot ba kung what if kung ikaw ang naarito, so sabi ako, dali ha, niya ako'y opisyal. Inaan ko rin mong istupido, ba kanang gigunita niyong butilya ba, inaabay na ako na siya mong naong ba, buwang nga ka, ano man di ay. Stupido sa mukhang grandkid sa huwag iskwilahan sa tuwa. O di, ato ba nga ita? Ipadapli na ako nga na ako ng iskwilahan. Inaog na kong dibir sa buwang buwang nga ka.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi mo makasukol si Gina Acosta katong higayon na.
0: Hindi, kaya ka, siyempre babae.
1: O, oh, niya isa pa, nasa sa witness stand.
0: Gigamit niya yung pagka-professional.
1: Alagi. Ba? The more nga humble ka.
0: Ano ha, ang pagka-professional, whether you have an education or not. Pero, kaniwa na edukasyon, dili pa profesional. Asa na ni po nito ni tawhanan?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi, ibalikan lagi siya sa tanan niyang gibuhat. Yang gipanulti, ipangunta na po siya roon sa daika.
0: Stupid na, gigamitan pag stupid in the name of loyalty.
2: Bullseye!
0: Pareho na do.
1: Gamit siya o kanang mga flowering words para dili kay sakit paminahon.
0: Di ba?
1: Stupid na sa to? Sige ko niya?
0: Stupid daw in the name of blind loyalty. Buta.
1: Blind loyalty. Sige lang, imuha mo na istorya, Rapi.
0: Pero, here we go ba? Asang code of conduct, alang sa magbabalaod. Naman sila yung responsibilidad. Kaya ito mga senador, na ipakita nila ilahang taas nga sumbanan o kanang ethics o pagrespeto atol sa formal nga pagdungog.
1: Lagi-lagi. Unya, siyempre, katong nahitabo, mukos po ni og chilling effects nga to sa mga next nga mga testigo. Kay ang risgo nga kanabang napakaulawan sa publiko, makapahadlok sa ubang mga kawani o mga whistleblower baka sa pagluwat o tinuod nga sa testimonya. Abi man ako, gusto na ito, tinuod nga resulta sa impeachment trial. Pero nga nung murag ato mang ipakaulawan ang ato mga testigo, inga na ba mo taral ang mga edukado o gadunay dili estupido mga senador?
0: Wala maka mo'y matitikan, Gina Acosta. Why don't you request the prosecution panel nga isa lang si Colonel La Chica? Kaya wala mag ginagigan lang sa prosecution panel.
1: Oo.
0: Wala, dili nila ipasada ang si Colonel La Chica. Dili daw kinanglan, nanabuang na. Nga ba humang kato ang nag-disperse?
1: Yan, igo lang naghimo siyang trabaho, grabe ang inyohang dabo-dabo. Pero ang katong hingdawat sa kwarta, dili ninyo isa lang na unsa.
0: At akin ninyo si Atty. Sal Panelo, ginahulat na lang akong reply. Kinaanam mo siya, call me on 10 o'clock. Anak ko, 10 o'clock. Atty., humana mong program. Pwede ba 9:30? So wala pa ka-reply. Busy pa si Kunti Guwang ay.
1: Ba?
0: Ito ang pangyayari kamutan. Kay naman, permi ni si Atty. Sal Panelo. Tila'y matawagan nito. Tagnatay number kang, ano ba no? Senator Alan Peter. Kasi number kay Senator Alan Peter kaya tanong niya.
3: Tatay.
1: Kasi yung katabang.
0: Labi. Mga number, dadagkan kahit na kompleto ko ang mga number nila before ba. Problema kay ito lagi ka ng cellphone mo nga maguba gol kito pang tres.
1: Speaking na na ah.
0: Magloko, mga wala imo contact. Abigyan og dako yung number kay Sharon Garin, Janet Garin man uning na adri day. Hari Rocky na ako pero wala man ko ni diri sa lain. Namo mi sa lain nasod.
1: Dili siya makatubag po no.
2: Bullseye!
1: Alang, wala tayo lang concern, kundi atong i-correct ang gihimo nga dako pagpakaulaw ni Senator Rapi Tulpo nga dito sa mga kaning kang Gina Acosta. And sa mga musunod pang witnesses niya, barug lang yun, ayaw mo kahadlo. Kaya nga naman, sa iyang gisulti, murag siya raman may napakaulawan mga katrupa. murag siya ragyapoy gipanitan sa katawhan karon nganong nagsulti ka og sama ni ana murag walay kadungganan nga klasing senador nga da ang tanaw siya
0: kanabang kaniyan dignidad sa senado ba isip usa ka hukmanan ang pagsusi kung giunsa nag pagkaapekto sa personal nga pag-BBI ang pagtanaw karon sa publiko sa integridad sa Dibuok Impeachment Court. So iana gid ang Impeachment Court ay ari po nga to ang sitting chair sa Impeachment Court, tipod mo tingog.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Atsis, Kudero?
0: Tipod mo baraw!
1: Agoy. Basig hadlo po siya nga basig magka sinupakin na sila nang mag-away.
0: Ang IBP Cebu na ay baruganan.
1: Mm-hmm.
0: Actually, si ano ni, si attorney, katong vlogger po good.
1: Mm-hmm.
0: Basta mo na to. Kung gigiris ang pangalan good, kaya hindi lang gusto siya musikat. Diba? So, ilang gitimbang, ha? Sa gibugaton sa panawagan sa mga legal expert ka, tahuron.
1: Mm-hmm.
0: Tahuron ang tawhanong katungod sa mga resource person.
2: Bullseye!
1: Sa pag,
0: kay, ang isulti ni Tolpo, yun saan ako bullying, actually?
1: Tinood na.
0: Diba niya, makita na sa mga bata.
1: Mm.
0: Oh, di, pwede naman na itamutawag kung stupido na yun, so stupid.
1: Mm. Di, kung good, isip o sa kadako nga katungdanan ng mga gunitan, dako jud kay kag-responsibilidad ngadto sa mga young generations bisag sa commoner lang bisag yanong katawhan lang imong isulti address diha nya moingon ka og istupido ka madunggan sa tanan you are on a, in a broadcast in a live hearing unya inganang klase nga statement imong ginabuyan
0: daghan mag pwedeng gigamit na nag-English ba pero dagka pwede meaning mo stupid ka. It's either pwede kang tanga, pwede kang GG, pwede kang bobo, pwede kang ulol.
1: Nah.
0: Oh, sa Cebuano, pwede kang bugo, pwede kang tanga, pwede kang kulang-kulang, pwede kang buang-buang.
1: Grabe no, wide kayo og meaning itong iyang gigamit nga pulo.
0: So, ang iyang punto dito siguro is bugo.
1: Posible.
0: Na bugo and blind loyalty. Ah, may giskwilahan yung tao na si Acostado.
1: Isa pa, wala man ito niya gusto. Nga, inga itong may tabo. Na, ang trabaho na siya.
0: Naging iyang mga word na ginan nila. Word ba ko na niya ng angkor pa siya ba?
1: Isa pa, kung naay plano si Acosta nga dili makikooperate, wala siya niya ron. Nga, niadto ba siya niya para pakaulawan? I don't think nga tama na buhaton para sa usakat adunay dignidad nga individual nga gusto kamatuoran.
0: Namang yung difference between linya sa pwedeng kaisog katrupang Kristo o kanapang panghasi. So, dapat ilhugiila na dapat ni Rapi Tulpo. Dapat kabalo siya unsay kalainan sa agresibo apan profesional nga pagsubay sa ebidensya. Batok sa buhat sa personal o pagpanghadlok. Diba? Ang problema kay siguro bugo man siguro ng tawhana kay ambak-ambak man ikiskwilahan disod o dugay siguro yung makasabot.
1: Sabagay po no. Kung masabtan na po na to siguro siya ba?
0: So sa kita na lang mo sabot siya ha?
1: Ano lang siguro?
0: Sige.
1: Kay pagkabot anis tumoy
0: kita rin. Wala niya kabalo yung ginaingon. Kaya tungkol kay wala siya itarong yung educational attainment.
1: Iyan na po. Katulpong
0: nagpa-bright-bright lagi niya pero actually stupid yun siya.
1: Posible na.
0: Tama, no? Pwede po.
1: Anong mo assume mantang bright siya? Dili biya po. Pwede ba yung nga isog kay kas microphone pero sa tinuod lang, wa po kayo nabalaan?
0: Eh, hindi. Kali sila, mga Tulpo Brothers. They have their own researchers.
1: Ang mga hait ni.
0: Nakasadagko ng mga media. Naka researcher.
1: Mm-hmm.
0: Kompleto na katanan. Ego na lang kaniya muhan ay. Sa tinuod lang. Kumpara sa to ah. Ato patanan. Ato ang research. Ato ang... Yaw. Ang sila. Naano yung mga researcher? Ay! Sila mga programa? Ano sa mga programa ni Ana niya dati yung Rapi Tulpo? Naano sila yung mga researcher? Even the TV program like Jessica Soho, isa ba yung mga sikat niya? Ano yung mga researcher? Diba? Igo na sila di Amosturya. Nako niyo bakakon.
1: Identity na lang ila ha?
0: Oo.
1: Persona na lang?
0: Oo.
1: Oo.
0: Pero siyempre, inaagi ni sila as gamay nga media reporter, imong angkor. Yes, caster.
1: Pero dili rason nga mo degrade ka gumang tao.
0: Dili eh. Diba, naman ta niya, protection sa mga testigo ubos sa konstitusyon, kasi wala. Di man gano'n siya kabalo. Siya, actually, siya ang tanong ako, stupido eh, kaya dili gusto mo learn. Ang iyang paglantaw, sakto, kanunay.
1: Kanya, pag na-oppose gamay, moingon na stupido.
3: Atay.
1: Kaya mo supak gani gamay sa iyahang gisulti. You are stupid. Para magagkantang stupid.
0: Kala bang, nakalimot sila bang, even in regular court, even in that court, ang mga legal nga mekanismo, mga katrupa, nga nang panalipod sa usa ka witness, batok sa pagpakaulaw o pagpagdaot sa publiko, protektado dapat na sa konstitusyon.
1: Correct. Kamu dapat ang Wilbur's pag-abot sa ingana. Kay kamu may mga senator judges na turingan ng mga marangal na tao, kay gipili mo sa katawan, gihural man mo, kay gibasihan mo sa katawan, nga naa mo'y kapasidad, nga mo dumala sa inyong posisyon. Nga karon nagpakita mo nga, layo pa man mo kay tinuod. Uy, kanang lupig pa man ninyo'y komuner na mo diha, kanang silingan na mo diha, nagtambay sa kanto, nga ang baba di mapugngan, ang silingan nga, kanang naay gamay nga away, dili na mapugngan ang baba, ratat-ratat, perting ulawan ako. Ano ba? Dili na siya kinaiya sa usa ka senador nga makahatag og tinud-anay nga findings, maka-detect kung unsay tinuod og bakak, unya dili mo kaulaw ngadto sa iyang isikaingon. Di ba? Great power comes with great responsibility.
0: Spider-Man.
1: Nya, great power magkana nya nga magkaulaw magaglaing tao. Ang imong responsibility, ampingan ang katawhan, ipadayag ang kamatuoran para sa katawhan, pero imo magigamit personal nga ang imong gahom. May pagsiguro checks ni si Acosta.
0: Daghang kay kurso, pero why na human?
1: O ba? Basig.
0: Studied sa economics, political science, agribusiness, and commerce.
1: Okay.
0: Pero why na human? College undergraduate and did not complete any degree. Compared to Gina Acosta nga doon ay bachelor's degree, bachelor's of science in customs administration.
1: Uy.
0: Attended several universities, Rapitulpo, including Far Eastern University and Ateneo de Davao. Compared mo sa Mats College of Technology sa Davao City. No professional license. Rapitulpo. Built career through broadcast journalism. Did not have take custom broker licensure examination, pero college graduate. Si Gina Acosta. She completed a 4-year custom administration degree in Davao City. Ug na siya diha ni Pungko isip special dispersing officer. So, kinsa is mas stupid sa tanaw niyo karon?
2: Bullseye!
1: Kami, di namin kinahangla mo sulti, anak. Kamu na, mga katropa, nasulta ninyo, kinsa tinuod nga istupido sa ilang duha?
0: Ang dabad, yung samot akong ulo, si Muharap Itulpo, ang buwangan. Kalagot ba? Kanang kung, ako, luoy kung Gina Acosta.
1: Gani, man.
0: Una makak man si Gina Acosta diha o wala, wala tay labot diha na pagabot sa personal nga pagpakaulaw ni mo diha. Kung namakak man siya, so, di ba ako gani mo true evidence?
1: Unsay may sanction para sa iyang pamakak?
0: Hindi na naging kinahanglan ni mo nga pakaulawan ba? That's personal attack. Inaanin mo, you are stupid in the name of blind loyalty? Di ba? Personal nga attack, di ba? Balusan ko na kang Gina Acosta karun be. May pinag-aralan po ako. Mautumari ng ganit, kaya mag-isumpayan. May pinag-aralan po, may utak po ako. Kayo po ba meron?
3: Atay.
1: Well, back to you.
0: Dili tanang naglisod o Tagalog, naglisod o English, bugo. Rapitul po. Ha? Naanad lang yun siguro na siya mag-Cebuano kaysa Davao ni Dako. Pero masayon niya, mas bright pa na nimo ba?
1: Mano yung mother tongue. Kumbaga ba? Nakat-on yung Tagalog, pero di kayo may hanas. Nakat-on po may in English, dili lang kayo hanas.
0: Oh, niya karoon, kayo ba mo Bisaya?
1: Wala yung pangunta na niya.
0: Amo yung nga Ilocano.
1: Oh, reklamo, mga ganyan may suon.
0: Diba? Te, maka sa Ilonggo naman, makalitok mo pag Ilonggo, maglisod pa mo. Kami, makasabot mo sa tanan. Hindi lang yun ako masabtan ang istoryahan sa Maguindanaon, Maranao. Maglisod yun kung sabot mo sa unsahon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Wala, di ko mga tugbarn, kaya mabaligya ko rito.
3: Atay.
0: Yara lang. Anyway, alas 8 na itong oras. Ano lang, unta, kaya itong mga senator, judges, di nila usbo nga pakaulawan